0: kabaon iti nyo mga linya. Pero ibinaon nyo lang ng 40, hindi nga nakaabot sa minimum nga 70. Haron, halang dugkag it mga kontraktor kinyo mga linya. Kahapon, nagbaha na naman sa may printing it krematorium. Nagabutang na tapormas ng kontraktor. Bunguhusan na. Delay na naman. Bangod gani, dong linya, sinukat, kulang. Sinukat ka, munit kulang. 40 lang. 40 lang po. Ibig sabihin, puro kita substandard. Tisintar yung engineering kara. Nagmonitor man ka mo. Department of Palpak Works and Highways. Gintanaw nyo man. Ay doon rin nga pag-layout una sa mga national highway. Daw pagariho lang kamo. Department of Palpak Works and Highways. Agro engineering ko ito nga MKWD. Ay kung matood, dahil nga nag-monitor ka mo, ginausisa, ginabantayan nyo rong mga kontraktor nyo. Kung inyo nga rin mga proyekto, dapat dugubong karon hindi magdaba sa 75 to 1 meter. 0.75 to 1 meter. Sinukat na naman kahapon, no? 40 gang banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: 50 anyos na dong MKWD sa September 28. Pero samtang nagagugang dong MKWD, nagapordoy man dong serbisyo, tanawan nyo rong serbisyo. It MKWD, kung manami ibaga, kutanaan nyo rong mga concessionaire at Metro Caliwater Water District sa bilog. Nga coverage zero ninyo kung nalipay sa inyong serbisyo. Malipay ka ba nga makarang oras or pag-abot alasays, wow ni tubig nga nagatubod siyang gripo? Nalipay ka ba nga nagagabakat puti, gulping mag-brown dong tubi?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Malipay ka ba nga may latak nga nagagawa sa imong gripo? Ngayon hindi mo maintindihan kung tok-tok, kung gantong, kung gumot. Nalipay ka ba karon? 50 anyos na kamo sa September 28. My goodness!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nagambagat na rin basa, banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang, ay hawan-hawanan tanay rong nakapila nga mga mensahe ay mga nangan, sintensyahan tarong financial condition ni tatong yung munisipyo, Kabingin Economic Enterprise, hamanit deficit ita sobra 8 million. Do economic enterprise. Agad ito, ginaubra. Itatong yung local finance committee.
1: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
0: Good morning, anay, sa City of Smile. Dumdum ko, City of Smile, Bacolod. City of Smile, mangalirong Q City, Quezon City. Okay. So, malipayon mangalirong mga taga Quezon City. Ay, City of Smile, eh. Pras ba taga Bacolod? Di ba gading dong? City of Smile man. Kay Jose Rebotar Hapin, good morning kayo na sa Quezon City. Kay Bungson Yo,

0: ay Hamindan Capiz, taga Ganson gali si Bungson nyo eh. O nasa Marikina. Ma'am Gima Tolentino, good morning gid. Kay Joanne Sales sa Cabal, good morning gid, Madam Joanne. Toto EJ Villanueva Hawod, God bless you and more power man. O nasa Laging Banwa esto man siya. Kay Isbililin na kay Chip Noel Hawod, sa nag-birthday kahapon. Kay Anting Kumaring Kagawad Nancy Soto Season, o nasa Tambak. Happy, happy birthday lang. Kagayo ka manabi. Ing Mangustin ay kagayo-gayo pa.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Kay Blinda Taay, happy Friday. Good morning man. Kay Nung Jix Okati Terrazona. Kay na pa nakatabid sa programang Todo komentaryo. Regards. Good morning kid Nung Jix Okati Terrazona. Budong Gindayo na sa DYGG Budong Panay. Kaya Demir Pilayo, good morning. Kapitan Bernabe Boy sa Usakino, good morning man. Kay Acto da Will Andrade Tambong, arong Acto da nakatutok makaron. Arong mga Acto da transport members, una sa nang tambayan. Sa Guring Ramos si Babaw. Toto Berlin, good morning yun. Una sa compound dito, Pirot sa Villaruel, sa Libtong Istansya. Kay dating kagawad, ag nagakagawad yun man. Apod Hill Reyes, una sa Blizzite, the blessed Friday everyone daw. Kay ng Nora Trasmil Tampos, na nagainom-inom kape, una sa Tagas Tangaga, Tangalan. Thank you, Gid. Kay Bing Nalikatore sa Madalag. Kay Jojo Panda, mayong agaman sa Tinigaw. Kay dating kapitan, nagkakapitan yuman, Yopim Yotim de la Sena at Poblasyon Makato, more power! It's been in an early Permalino de la Sena. Good morning, Gid. Kay Doktora Agatorni de la Sena. Swerte taro mag-asawa nga rang kapitan aga dating Vice Mayor SB Ninin Erle. May andaw tang doktor ag may attorney pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Good morning man. Blessed Friday. Sa manog kapitat niyo buswang dating kagawad Mila Innocencio Taiko. Wina Rakan Custodio. Good morning. More power to your program. Thank you, Gid. Una sa may Kabugaw. Ano bang Kabugaw ra? Kabugaw Batan, Kabugaw Altabas. Kabugaw Batan, kustudyo ho eh. Kabugaw Batan da, kustudyo eh. Pero may kustudyo man sa Kabugaw Altabas. Kay Manog Kagawad man ita Mabilo, Kalibo, Don Cipriano. Manog Kagawad it istansya man dayang ra. Paring Lenil Valencia Vlogs, good morning pre. Dr. Jones, good morning, Amigjet. Glory to God in the highest. Happy pamati, good luck sa pag-abuton ng eleksyon. Kay Rudy, Judy Malbas Santos, it Mabilo. New Washington, mataray nga ra. Arapagid, taga Mabilo, New Washington. Amabela Jimenez, kay Madam Marcel Mumbay. Good morning, Gid. Aga kay Sir Rudy Damian, nga nagapamati man. Sa Manog Kagawad man, it istansya. Kennedy de la Cruz Ablaon, sa Manog board members ak. Mga useless empleyado at gobyero taklan. Kawawa ro mga tao. Word of the day. Kanding nga may bangs. Kaluloy ng aklan. Good morning, it's Skyler Chan. Una sa Singapore.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Una kay Lodin Shell sa Yapak, Boracay. Kanyo pa. Good morning ko no kay sa Jofel Bake Shop. Always gid nagapamati kimo. Cheryl Patricio and family. Good morning. Thank you gid ha. Kay Cheryl Patricio and family na kay Lodin Shell ha. Sa Jofel's Bake Shop. Aya dong nagwala yung signal mo dong. Nawawala dong yung signal mo. Na sa Yapak ka. Then boss dong kabatuoran nga masakit. No. Palin na bay do mayor gapungko ay wa managdaog connection pero ga serbisyo. Kaya puro job order og come on mga boss. Sir Manolito Manalo na sa Tabayon Banga, good morning gid. Umundo na gid ikaw dong. Hi. Nora. Hi, Jin Jenner man doon nagubong karon boss. Palin makita, ebidensya, nakagubo.

ay nakita na nga niyang ebidensya ay nagahimo mo katuway dining sa Jaime Cardiles and Avenue. Natural, gaakad ka. Hay pag-akad ita mga heavy equipment at contractor, hinapit doon ang mga linya. So tinanaw, oh, hamat ka nabaw-nabaw rung pagkagubong kara. Dapat hindi tara maabot na mo eh. Kung eksakto rung pagkagubong kara, hindi tara maabot. Ah. Ang ayang matanga, sang mitrogid, ah, rung ginakot-kot at contractor kung mag konkreto at highway. Hindi man, ah, mga katunga malang. Diba, Engineer Joine, Engineer Tito, yung mga 50 ma lang, doon kaunon, ha? Mga tunga sa mitros ma lang nga ni. Mga tunga sa mitros ma lang doon kaunon, gid, kung kaubarak at karsada ka, konkreto ka. Kung ginyubong itiksakto, nga 0.75. Ay, doon yung standard eh. Ah, diba ka? Engineer Palmani, diba ro standard, it pagubong itubo?

0: 1 meter. Dapat di karon ka sa 0.75 to 1 meter ka. Hindi ka dapat kumugang dahil pag kumugang ka sa 0.75, substandard ka waka nagsunod sa specification. Substandard yung pagtawag karon, di ba, Engineer Titoy?
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo.
0: Pakikorek ako, konsaga ako. Ah? Pag waka nagsunod sa kung ano nakabutang sa program of works. Ah? Kung ano nung specific na nakabutang sa program of works. Pag hindi mo sinunod yan, botambagon, ah, doon imong pagtrabaho, substandard.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak ng tipakling, ay puro 40? Puro 40? Botaman, wagit anin yung monitor gid. Ah, kamuna si engineering, wagit yung monitor doon yung kontraktor. Bukon mat doon MKW na nag-ubra kara, may mga kontraktor sanda. O galing do saga, wagid siguro ninyo gin monitor do inyong mga kontraktor, wagid magsunod sa standard, ah, nga specification kung kadagom it paghubong it inyong tubo. That's why sige lang hinapit, hinapit it inyong tubo. Paano ni paghapiton ay dong dapat 75, 40 lang. Hay dukot-kot yaging aron hay mga 50 gyan ang kaunon karon. Oh. Ah, mga 50 gagi, katunga, tunga sa metro gagi. Marionis de Garapon naman. Good morning gid na sa GMA. Ginatuan madalagaklan kay nang Beverly Neil ag Sanil Pabili, una kay Oscar Chulosyo sa Tambak, New Washington. Nasa Tambak Barangay Hall. Good morning listening to your program as always. God bless. Kasama si Kong Lito ag si Hilasio Guarino ag Lino Japo ba. Good morning gid nung Lino Japo nasa Libas aga kay Colonel Tatay Hilasio Lasio Guarino. Good morning gid Hilasio aga kay former congressman, former governor Carlito Samson Marquez aga sa aton makaroon nga incumbent congressman Itaclan 1st Legislative District Congressman Jesus Papages Marquez nga naga monitor man. Di dong nagpundo yata dong ang ating wala tayong live signal, oh. Pakicheck ka dong. Nawala tayo. Naduga ka mo sa AB Live. Oh, nadido na kita sa AB Live. Kain na pangagahon da. Kain na yata. Parang nag part 1, part 2 man ka mo sa Tudubirada. Makaron. Ah, nag part 1, part 2, part 3 pa. Makaron, part 1, part 2, part 3 yun da. Oh. Part 3 kung dahing nga, pangatlo ng...
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay ng tinagoboy tambong, hala, panghilam, osi sa natanan. Bumba, marimar. Good morning, kid. Kay ng tinagoboy tambong, una sa Tamalagon. Kay Mr. Angelito Briones Marinsilya. Good morning, kid. Ma'am Tilma. Ma'am Tilma. Nanay Tilma. Magradyo ka na Nanay Tilma, eh. Naduwa kami si Ibe. Nanay Tilma Robiso, tama ka gadget. Pagpaligos ko, be. Dugaw tay tubig. Kita mo ginag. Good morning, kid. Nanay Tilma Robiso, tay Matt Robiso. Una sa Carrillo Road, Linabuan Norte. Good morning, jet. Observation ko, mismanagement. This 2027, we expect na 400 million plus ang NTA slash era ng kalibo. LGO dahil sa Mandanas ruling. Aklan government around 2.3 billion plus expected NTA or internal review allotment. Rin ato ginabacheck ko pa nga ni kung na pilaro aton nga NTA itaklan aga NTA kalibo eh. Ginabacheck ko pa rin 2027. Sir Justin, happy blessed Friday gid. Na kay Sir Justin, kay Gina, kay Gianna Silva Biliran sa Silva Biliran family nga naka-monitor ka doon adlaw-adlaw gid. Una sa Guam, USA. Mayad nga gahon man ang sa tanang akanong kapagamati. Haling kay makagwapo kay Chad Xavier. Ngayon po ay 9/11. We remember the most tragic moment in history of aviation and in USA history. Manami pong namatay sa ngayong day at 25 years ago. Tama gid, Chad Xavier.

0: COVID malipatan dahil nga nga September 11. Sabi mo, dong, kung di ko malipatan, dong. Birthday, abisang mangho, dong. Ito kami, dong. Tandaan mo, ano, dong, Lakapaya. Nakaabot kapat Lakapaya, di ba? Diyan nga may okay-okay nga ron. Tabok it ay nang Marilo nga kwan, ay nang Malo, Marilo. Ay nang Malo, store, Malo store nga ron. Sa Tabok na karon, may okay-okay makaron. Dati, ipingit picking house. Dati Lakapaya ron. Inagit kami sa akon nga brother, nga nag-birthday makaron dong. Inagit kami, nag-celebrate kami yun eh. Da kami sa Lakapaya eh. Samtang nagpamanto kami sa TV, binumba banwa. Naka CNN eh. Binumba. Ah, dong Estados Unidos. Ah, di ba? May hijacking na tabo. Mga eroplano to nga manihar it mga terorista binunggo. Ah, binunggo sa Twin Towers, World Trade Center. September, kaya hindi ko malipatan nung September 11 kasi kasabay nga ng birthday it ako nga manghod eh. Nami-nami gidamon nga enjoy-enjoy sa Lakapaya, gulpit ang binumbat arong Amerika. Tesing kakakita, pinakapoderoso ha. High-tech ron ang mga pasilidad. Ha? Pero nalusutan sa na terorista. Ang first time to sa history. It Amerika nga mauratog kagrabe dong terrorist attack. Yan eh, kwan doon eh, inigin malipatat mga kwan, mga Amerikano. Ma'am Gima Cipriano, good morning, Gid. May kustudyo man sa Kalibo, Jet. Si Tay Imit kustudyo. Anay. Oo. Pero ito man na nga, kwan, pamilya. Ligaspi mata si kwan. Ligaspi kustudyo si Dok Imit kustudyo. Dating SB Longlong de Asis o nasa Hibo Nabas. Good morning, Gid. Ma'am Evelyn Noblesa, happy viewing. Good morning. O nasa Washington, D.C., USA. Thank you, Gid. Nakapamati ako't balita sa aklan. God bless us all. Thank you, Gid, Ma'am Evelyn Noblesa o nasa Washington, D.C., USA. Kay Nini Julieta de la Cruz Pajado o na Selena Buansur Banga aga sanang sister ya Sandagao kay Nini Jean de la Cruz konsa kano abi kuno boss nasa nasa size ang tubo pero konsa Pinoy tres lang kaya ganern yan. Ay kani substandard mabilis hindi naman yung materialis ang substandard ro anang paghubong do substandard. Dahil pagwa ka nagsunod sa program of works, pero imo nga trabaho, substandard yagi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oo nga, Day. Nawala nga kami sa FB Live. Hindi ko sure kung ano ang probs ni partner Ding Dong. Morning Jet, pag-greet man si nung tidy birthday. Ay nako, ulihi ka na Tita Lose. Kaina ka ba yung maging greet? Happy birthday Gid, nung tidy Villaruel. Halin kay sister mong Madam Lucy, Tita Lucy Villaruel Lumibaw. Good morning Gid, Tita Lucy. Kay Chef Rodel Lumibaw. Kay Nini Ana Lumibaw Panim. Kay Engineer Fred Panim. Aga sanang unika iha. Una sa Blessite. Kay nang panining. Panining Villaruel Ronasi una sa Blessed Site. Dali lang ginasin yun to kaina. Okay. Tuod baga nga may ginalokar nga tag 20,000 dong gobyerno sa kada barangay para sa mga graduating college student nga hikahos. Masawa ko itabatian kung 16 ugon dong hatauan for transparency we need to know as taxpayer. Actually, hindi lang aklan. Bilog nga Pilipinas na yung nga programa. Itatun nga gobyerno, may isyo nga ni makaroon ka ra. Tandaan nyo na, may talaga akong isyo sa Leso, Kugon. Makaroon na sa Briones Caribo, ito ginakusahan man si Kapitan. May pinili ha? Sa pagtao ko rin scholarship, 20,000 na sa mga graduating. Ha? Sa mga graduating student, 20,000. 20,000. Lagi tao nga, ayuda at gobyerno sa mga graduating students. O galing, 5 malang kada barangay rong beneficiary. 5 lang po kada barangay dong beneficiary.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: naduga tanga ni Tres Hermanos say magkuan ka na lang, magradyo ka na lang kung may radyo ka. Kasi nga nawala tayo. Oo, radyo ka na lang muna. Ah, okay. Dati, si Mayor, kung sa mga cable signal na HD, gadget, makaroon maskin nakanti na lang blurred gihapon. Mga consultant gani, aro mga galamay, doon nagpa-blurred. Padagadaga lang sa pakunsan iba pang pang-events. Samantalang pati mga galamay, puro kalipayan. Tama ka. Tama ka, gid. May problema kita financially. Pilaw tang dagon eh. Sunod-sunod na eh. 23, 24, 25 deficit kita for the past 3 years.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Jet 50 anyo sa galerong MKWD. Sa una, manami, roservice at atong nawasa. Kato sang kiri, patabi kita kato. Kato, okay lang. Ah, bag-o pa nga layout do mga linya. Ah? Bag-o pa nga layout do mga linya ka to. Ag sangkiri pa yung kita nga mga konsesyoner. Adel ka dati kalibo man lang eh. Ah? Dati abi kalibo water district malatara. O galing nag-expand. Eh siyempre ambisyoso man nung district eh. Gusto man nanda nga sa kupon kutob ko nang masakop. Ah, mag-expand para magbaho pagid dong district. So, nag-expand dong district. Umabot hasta sa Baga. Umabot hasta sa New Washington. Umabot pagid hasta sa Balete. Ag umabot pagid hasta sa may Kamaka, Kamaligan area. Ah, bata na. Agtag nag-inabo nga nag-inabo gun dong concessionaire. Nag-amat-amat na bulok ng serbisyo. Ah, dahil nga ni nga siyempre abuon ro gina serbisyuhan mo agro imong kapasidad hay nagahina nga nagahina gon sa kabo-abo gon eh. Umabot nga ni sa punto nga kinangan yun gid it MKWD nga magdugang kuan nga mga pumping station. So nagdrill nagbinotak additional nga mga pumping station kugang gihapon ini gihapon kaya kontrata gun kita. Nakipagkontrata na kita sa Dating Water. Ah, Dating Water, bulk water supplier. Nagbakay na kita tubig banwa sa Dating Water para maayudahan kita. Eh, di na masarangan eh. So, nag-expand. Wa man nag-bag-orong, may ginbag-obag nag-utang pa nga nirong MKWD eh. Kung may una man nga mga development, sangkiri gilang. Sangkiri. Oh, plus karon run ng elevated steel tank sa New Buswang, nga kunta, dayorong sabat sa problema at low pressure. Haron, nakatiwangwang 17 million. May kaso nga ni sa ombudsman. Ayan po, nakatiwangwang 17 million. Pera ng taong bayan yan. Oh, kung may una mang development, kulang gihapon. Ang kinangan pagiging nga mag-utak, 200 milyones, banwa, sa Universal Bank. Para masabat ko no, kuno, dong problema aton nga mga konsesyoner. Pero, samtang ginaidiyahan nga masulbar dong problema at district, mas nauna pang nagbakayt hotel, nauna pang ginbakay dong premier hotel. Ibis nga ginuna kung ta, ayuson doon ang serbisyo, ruan na nga mga linya, additional nga mga pumping station kung kinahangan dahil wa pa kita nakatransfer from groundwater pagtot surface water nga source tubi. Hay nauna pa nga ni nga nagbakit hotel para obrahon nga annex ko no building at MKWD. Naku po.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Diyos mayo, pangpilaw na dong. Take, pangpilaw ng take. Take to na kita. Oh, sige, take to. Dali lang. Ato lang. Golping na duga live. Oh, nakabalik na kami. Balik na kamo sa live. Eh. Nakabalik na kami. Kay Ampod Attorney Hinji Reyes. Good morning, kid. Ampod Attorney Hinji Reyes. Good morning, shout out kay Milrose Cordoba and family. Sa Badyo naman siya. Knowledge power jet, Regis. God bless you. Thank you, kid. Kay Edwin Villanueva. Obring Malipayo noon na sa Tambak ni Washington. lima malang. Ro, matawan karon. Tama. Lima malangani. Kada barangay. Nag-cause fight issue rong inatawang scholarship ngaroon ay lima malang rong matawan sa kada barangay. Tama ka makagwapo. Ako lang makon buon nga consultant. Business 101. Alas 8.26. Pagkatapos umabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: Odo, komentaryo. Odo, komentaryo.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Hello, my name is Ron Anciriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Sininga Tion.
3: Okay, pag-isuriyahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sang aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
0: kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butik.
8: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa Senate Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash alley na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow!
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
16: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
17: Todo komentaryo. Inaatrasan. Komentaryo. Ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oy, good morning kid kay former Calibo Mayor William Sokang La Chica. Naka-mobile ko na imaw. Pagtot ilo-ilo, naga-monitor sa nang sakyan. Mabaskog ko na ng signal. Naka-full blast ba kita doon, makarondong? Naka-full blast, sabi kami, former Mayor William. Ingat sa biyahe. Former Calibo Mayor William Sokang La Chica. Sinyo to kaina? Ara. 50 anyos gali dong MKWD. Sa una, manami serbisyo at atong nawasang ra. Sufisyente rong chlorine. Pero umpisa, pagbagyong prank, nagkalitsilitsi na rong serbisyo at MKWD. So, 17 anyos ang mansanda nga puro palpak. Real talk jet. Good morning. Mabuhay-buhay yun man nga puro reklamo atong nababaton sa atong nga nga MKWD. Good morning, Mampi Stanislao na sa New Washington. Parapol dang nung lima. para sa graduating. Kung sino mabunutan, imaw tawan. Tama din doon imong hambal kay ina. Or problema, tapos yun eh. Ah, tapos yun ng programa eh. Na-implement na rong programa.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Happy viewing una sa California, San Francisco, Sir Mario Torreya. Regarding ko na sa ginakutana kahapon yung mga gwapo about sa stalls. I-check ko. Magin pa daka ako niya rong tagamido ho eh. Nga computation about sa stalls. Sa ginabayaran. Ha? Ay maliban sa 5K nga ginabayar sa LGU, may additional pa ko nung 15 to 17,000 sa pagpo-obra at stalls para uniform. At sa hindi, yata kasama yan eh. Pero i-check ko ha. Ay gaplano ko nung mga mag-vote stall masiguro sa ati-ati yan. Depende sa internal agreement ko ga-manage. Ag gabuot pwesto. Kay Mariam Ponce, tanda ko pa ka to. Na, ginainom parong nawasa makaroon, puro mineral gun. Tama agad, Ma'am Mariam Ponce. Mga 5 years ago, okay pa eh. Siguro mga 5 years. Oh, eksakto, mga 5 years siguro nag-inom-inom pa ko tubig sa gripo. Mga 5 dagon or 10 years. Okay pa. Matsa, pwede pa kita makainom pagin man sa direkta sa gripo. Makaroon. Ay, nako. Hindi ka makasalig. Eh, base pag butang mo sa baso, pag gagok mo, gini mo itanaw, gantong. Ah? Gantong tok-tok or masairan kon tok-tok kon gayon kon. Ay, Diyos mayo. Wala na. That's why. Pasagamat kita ro mga water refilling station. Kung sino ro nagabinipisyo ko rin hindi manaming servisyo at MKWD, what iba mga water refilling station? Ngani kamo mga water refilling station, magpasagamat kamo sa MKWD. Dahil kung wa, dong MKWD, hindi magnami rong negosyo tubi, mga mineral water, mga water refilling station, pigado, ruinyo nga negosyo. Pero dahil nga ni nga may problema rong quality tubit MKWD. Bisan pobre nagatinguha nga magbakit ginalon nga tubi sa mga water refilling station. Kaya kamo dong beneficiary. Hindi man namin nga quality tubi nga nagatubod sa ito nga gripo nga kung tawgot MKWD. Hay, potable water kono safe for human consumption. Nga bisan sa nga ni, huwag inap tubi. Sana nga sariling tubi. Alin sa gripo, ay naga water refilling station man sanda. Ito man nung source ko ng tubi. Refill man nga tubi.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
18: ay, nako. Todo. Hindi pa sagamat kita ro aton nga mga negosyante ta kwan. Mineral water, aga mga water refilling station. Dahil kore nga rang servisyo at MKWD, nag-boom ta kamo. Tanawan nyo, bisan siya nga hilit-hilit. Matsa gasoline station, makaroon ng mga water refilling station. Sa kabuabong gasoline station, makaroon mga water, mga, bisan mga kwan, mga maintok ka mga kwan, mga gasoline station, mga gasoline refilling station, san siya makaroon makakita ka. Matsa mauron man na tabo, sa mga water refilling station, lumiso ka to, waga, nag-ililiping mga water refilling station naman, buhay itong negosyo. Dahil gani nga, do servisyo, aro tubi, rong quality tubi, hindi ba inumitawo, direkta sa gripo. Ngayon napipilitan kang magbakay tubi, alin sa mga water refilling station. Kaya thank you kita Water District, halin sa mga water refilling station.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Bill Jai, kamo ro makasabat. Titin yung nga concern sa Makato. Aga, haman ta kunot, what at Vice Mayor? Haman what Vice Mayor, may Vice Mayor kamugin elect. Una si Vice Mayor Marcos Arius siya. Bill Jai, una si Vice Mayor Marcos Arius siya. Waman ba nagpanaw? Waman nag-live? Si Vice Mayor Kusing Rusya, una man gihapon. Ay, nako, makato. Makato ka to. Makato man gihapon makaron. Haron ta, Jet. madasi kita ikaw sa pag-action kaya tama agad hambang ni Mayor Solanoy nga paagi sa programa hay mapaabot. Rosentimiento namong mga kubos agsabilog man ing programa nga gataw manit kaklarohan sa akon nga pangutana kaya gapangutana man ako paagi sa programa haman na delay Roswell.go sa department. Sinyo to e-tourism kabay hay makasabat may makasabat ay tanan man yata kabo di ba sa munisipyo July August ni Roswell.go delay tao ko nabato ninyo gun nabato nyo na ba kahapon ang inyong Roswell.go July, August, doon September nga rin yung aswildo. Base kung December nyo pa mabaton. Ha? O September, October, base November. Pag dinimalas ka mo, base kung December nyo pa mabaton.
11: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
18: Good morning again kay Marvin Makabinta. Makaroon perwisyo gun. Bukong servisyo, perwisyo na. Delay baro, wag hapon nakabaton ro atong job order sa kwanay sa tourism. Wapa ko tiniya nga delay gali kamo eh. Dumdum ko sabay-sabay nga nakabaton kamo ta inyo nga mga sweldo eh. Do ka ba katbugas? Ay hindi dapat haya andat nga. Sok ay sokton sa date kwan karon. Di da, di pwedeng hindi na pag-ibalik bayaran tanan daron biljay. Hindi pwede. Sir Ed Sabal, happy viewing sa California. Tourism GO, wa para August, July pa lang. Oh, Ma'am Ria Rosemaryn, imo nga mga job order ko noon na. Oh, doon na ba itong July pa lang? August, wa pa. September 11 na kita, oh.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Ay, buhay, buhay. Nagkataon niyang white kompetensya rong MKWD. For sure, kung may unang kakompetensya, Bukonit Maura ro ang serbisyo. Sa panahon ni General Domingo, manami para serbisyo at MKWD. Tama. Bisan sa panahon ka to ni Alvar, okay man yan eh. Dali lang kita. Sino yung to kay naman? Oo nga ni Yop. Tama. Dali lang kita. Condolence kita sa pamilya Soto. O nasa napnot. Condolence sige sa pagtaliwan tay Victor Soto. Ampun Felix. Condolence kid. Good morning kid kay Toto Roger Locero Nagales. Nga kaina pa nakatabid ka ton. kay Toto Arnel. Rilampago sa mga taga-Kalibo Cable. Good morning, Ged. Mayad parong tubig sa bubon. sa makaroon nga panahon, mayad ba matulong tubig sa bubon kun sa katinaw tubig, ha? Pero sige man, actually. Sige man doon ang aplasing, pero hindi gihapon masulbar-sulbar banwa. Bisan sige roon ang aplasing-plasing. Uwa man gihapon. After it, inuras, ara na naman siya.
11: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
18: Manami parong tubig sa bubon nanday Disney Princess. Pero base maagat sa baybay makatay maagat agat gid man dundong. Basta magapit ka sa baybay, dong lasat bubon, lasang bubon. Basta ro tubig alin sa bubon? Hay lasang bubon.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Sigurado yan. Ha? Wa ta nagaagat among bubon niya. Wa ta kano. Aga mamati mo dong. Wa ta kano nagaagat. Pero ranang lasa, lasang bubon. Grabe ha. Abte kagi mo dong ha. Abte kagi masumabat eh. Wa ta kano nagaagat. Ruan na nga. Pero si auntie mong kusing. Haman ta kuno tuwat at Vice Mayor sa Makato. Senta si Ante mong Vice Mayor ko singa. Hamat ginenambay ta ni Bill Jay nga wat kuno Vice Mayor sa Makato makaron.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
18: May nagapangutan na yan dong. Interesado kita imaw. Ara, ana. Sino si Disney Princess nga ron? Hamba ni makagwapo. Ayaw kong pag-interest eh. Ayaw kong pag-interest si Disney Princess. Abo, taka na nagaka-interest karon kaya hindi ko magdugang nga magka-interest pa kay Disney Princess. Ayon, pag-usuya kung sino imo.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Sino kung si Disney Princess? Ayaw yun. Ayon, pag-usisa. Happy... aga thanks God is Friday gid Engineer Bernard Moises. Dati katulong jet ang una pa kami sa Landbank sa front at St. Gabriel Hospital a dating Landbank. Bugangon gid ako gapamati nga ginadayaw it among regional head nga kanami ratong tubi nagainom pa imaw direkta sa gripo. Kato sang unang panahon hambay ni Niron.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Oh, ay, sayod mo ka na ng istorya. Ha? Haman it, natabo to kay dating JM Albar. Haman makagwapo. Hindi imaw mag-ook it board. Ha? Kasayod ako kay istorya karun. Hindi imaw makontrol it board. Kaya dapat sipain ka kasi hindi ka makontrol eh. Good morning it kay Ernie Feliciano at EPL Mini Sound. Una sa Kulab Noga Palay. Madagong may istorya rin nga natabo kaya actually kay Jim Albar. Madagong may istorya. As in nga grabe ka-controversial man katubatood. Madagong ng istorya. Mangutanan ako kay Carlo. Wa man mo kasayod karon bisan mangutan na kapakana.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Ah, nakasayod ka man gali. Ah. Pero ang nangawahan makagwapo, wa ta nakagutaw si RB.
17: Mabilis sa himpapawid. To get the jet race.
18: Oh, wa ta mo kagutaw. Ano ta natabo ka na? Ha? Ah? Amat wa ta nakagutaw wa ta nakatikwaog si RB. Okay, sige. Now, balikan na kita sa kwan, economic enterprise. Ag sa aton nga local finance committee. At the same time, saray nga mga non-income generating, non-income generating nga part man ngani, banwang nagatakilid. It Economic Enterprise Department. Nga hamalit ginbinutang una, ha? Di karon sa departamento, ay nagagawa makaroon nga pagbagay ko economic enterprise, may problema tagagi. May depekto tagagi. Nga wa ta makita ring depekto nga ra. Kung panahon na rin ni dating mayor now is member Ribaldo. Okay. Gin-create ng economic enterprise. Haman! Number one, actually, nga pinaka-tuyo it economic enterprise. Hindi man gid negosyo eh. Sa minatood. Gin-create na sa kamaturan para maka-accommodar kat abo ng mga empleyado. Maka-hire ka it additional employee. Maka-hire kat kabo-abo ng mga job order. Isaksak mo ito sa economic enterprise. Haman, dahil lakat to, agas na makaroon, nagkatabura. Dahil tanandong local government unit sunggogon sa PS cap, sa PS limitation, hindi ka na maka-hire it additional nga empleyado. So kinangan magbutang kat economic enterprise, halinon mo igtoro ibang empleyado para maka-hire kat empleyado sa general fund proper. Now, hindi makumudar sa general fund proper, ito ihaboy sa economic enterprise. Kasi ang economic enterprise, may sariling libro. Agrong pag-hire it empleyado sa economic enterprise base sa laye, unlimited as long nga kaya it pondo it economic enterprise department, pwede ka nga mag-hire tawo as long nga kaya mo. Then what limit eh? Kumpara mo sa general fund proper nga may 45-55 PS sa cap kita, may ceiling kita nga ginatawag.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: So yun, gid matagid ng pinaka-purpose sa matgin create ng economic enterprise. Doon yung hambag-hambag mga business, negosyo, negosyo at local government unit, anak ng tipaklong nagmilyonaryong tanan, nagbilyonaryong tanan, ah, ng mga local government unit, ah, kunegosyo, gidmandong, nakipag-compete pa nga ni, ratong gobyerno sa mga privado eh.
17: May punto ang bawat komentaryo, Jujeth Reyes.
18: Ay, no problema, abe, sa economic enterprise, may mga division, ah, nga more on services, not income generating. Nga ni Rungmido nga ra, nga ordinansa at kalibo, depictibo from the very beginning. Ay, kaabo-abo nga mga empleyado under sa division, ah, nga bukulit income generating, but more on services. Sambay ko nga ni kina agriculture, ah, ano ro income generate? Hindi man income generating ang agriculture, ang health neron, puro services dun. Aton nga tourism, in-expectar na nga ni, dapat gakita kita karun. Imbes nga asset, nangin liability pa.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: That's why ngayon, hambay ko rato nga probinsya, ginbalik ta sa General Fund dong Office of the Provincial Agriculturist. Dahil bukwati mo gakita eh. Puro tayo mo nga servisyo. So, at expectahon nga income. Pero ginbutang sa economic enterprise. That's why nga ginpabalik taron sa General Fund proper. Ato niya sa kalibot dapat ibalik ta naton sa General Fund proper dun. O kamo ina, ng mga sanggunang bayan, ay kamo nag-obra. Kamo nag-aprova. Kamo, ah, doon nagbagay ko Economic Enterprise Department kera, nga ordinansa.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Isip-isipo nyo dahil nag-asapir Economic Enterprise. Imbis nga nagakita, palubog, ha? Palubog banwa, the economic enterprise, from 1 million deficit to 8 million. Dahil nga ni, ha, nga may mga division nga wa naga-income, pero ginagastosan it economic enterprise. Imbis kung ta-income it mido, hagto pa, ha? Sa pagbinayad sa mga sweldo at mga non-income generating division, nag-section it economic enterprise. So dapat dong agricultural nga ibalik na sa general fund. Ah, Honorable Rex Bautista Sir, Chairman Committee on Finance, Appropriation, Ways and Means.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Isip-isipin nyo, ah, dapat ibalik karo mga division nga more on services. Bukod income generating. Ah, bukod income generating. O galing do problema man maura. Dahil sunggo na kamo sa PS Cup limitation sa General Fund proper. Dahil arong sa bilog sa hindrance makaroon. Mabaho nga problema ra. Dahil pag binalik sa General Fund, paano kung dayon ay sunggo kamo sa PS Cup nyo? PS limitation ay sobra-sobra na empleyado.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Amat, amaton nyo gun. Ah? LGU, SB, amat-amaton nyo, tahalin yun. Aro mga empleyado sa Mido, pabalik sa proper. Eh, total, may una man yata nga mga vacant position nga unfilled pa makaroon, wa pa mapil api.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
18: Aman hindi, abi, malubog, ha? Rong economic enterprise. Makaroon ding dong ro nagakita lang economic enterprise at kalibo slaughterhouse. Rong tindahan naton, wa pa, dahil nakatiwang-wang parong bagong tindahan. Paano ka makasukot din eksakto? Sukton mo rong negosyanteng perde, wa't ginakita?
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Dayang Public Affairs Information and Community Division nga ra. More on services da. May income ba nga ginabaton daw? Wa, it gina-income na ng radio station. May income ba yan? Ro, ginagastos. Itroin nga ron nga section. Itroin nga ron nga Public Affairs Information and Community Division nga ron. Ha? Banwa, sos bare kagusip. Kugang pa sa ginagastos. Ro, anong ginakita? Dapat ibalik dun sa General Fund proper. Bukod mat income generating ron. Losing. Losing man dun.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Oh, raton nga tourism division. Ano man natong ginapromote nga tourist at atihan? Seasonal malang ron. Every January malang. Ano pa baro ginapabugay at kalibo? Mga awa ka mo at tuwat gatiner nga turista sa Kalibo. Ano ba gina-offer Kalibo? Ati-atihan, tiagi malang sang Domingo tapos yun.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Tourism, nakapokus mo lang sa promotion, promotion, promotion. Warang igto, warang iya. Mga travel mart, mga kung alin-alin. Mga kumugro ginagastos ka ron. Sa travel mart, dahil travel mart ka na, pinaginasos 2 million pesos. Na pilar balik. Wala!
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Para sabi ko, tourism, dapat ibalik tara sa general fund proper. May pundo kara nga halin sa general fund. Pero anong sweldo kara sa tourism division nga ra? Anat economic enterprise man nga pundo?
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Doon ga-income gilang under sa tourism division. Doon atyatihan county in. Doon hotel nga ron. Doon lang ron naga-income. Maliban ka ron, wala na. Wala na.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Pras kita itong solid waste management section nga ra. Dayang obisina ni Ma'am Nining nga ra, ni Herlin. Dapat watas economic enterprise da eh. Dapat sa Menro tanga ni ra. Pero hamat ginbutang nyo sa economic enterprise, huwa nyo pagbutangan sa Menro. Orong section nga ra. Dayang solid waste management section nga ra, dapat sa Menro tara. Abo, actually, depektibo ginmata. Huwag makita ka to. Pero mga depekto sa pagbagay it economic enterprise karang ordinansa.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Ay, di patula. Nan, bawasan nyo ng mga konsultan gani man mapuslan ag i-retain Romay Pugos. Ay, dapat din mataron. Alkansi tagita nga kita taga pinaswildo kandag tapos hindi ba lang mapuslan na tood.
19: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
18: Tama ka, Jet. Katodo. Ibalik tong bukon it anda. Tsendigit ka mo kabubo sa kahoy nga sa makato eh. Pero ginausin natin sin para agturong kahoy matod eh. Good morning umana kay Toto Roger Lozero Nagales. Tama ka tulong, Jets. Services sa tarong agriculture. Kita mo ro, mga tawot agriculture, nagagahit na sigugtat dating politiko. gobyerno parong gaswildo, pero private land do ginagahitan. Ay, nako. Sin mo nakita? Ha? Sin mo nakita? Sin o, ro ginagahitan na nabi? Hotik mo di ka na. Na ano manabi, Jet, hay, may mga self-interest manabi rong iba. Halin pa ka to asta sa makaron. Tama, gid. Happy pamatik uno arbitory amay ni Tres Hermanos. Basi apusasan yun imo. Gusto mo i-share ko ya. okay. Pwede. Pwede. Pwede. sige me, i-share mabi. Sino authorit ordinance? Anyo nga time doon? Time ni dating mayor. Makaroon SB member Ibaldo. Ay anang panahon. Tagin bagay. Dong ordinansa. Agintoko ng economic enterprise.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
18: Aga ako nangawahan kita. Haman sa composition it local finance. Dahil tanga ni Kunta eh. Dahil tanga ni Kunta ng local finance committee nga ra. Dapat dahil taro mag-gataot giya. Mag-advise. Di ba, Dok Bal? Dapat do local finance committee. Dapat dahil rin nasalig-saligan kita nga ni Kunta ra ni Kuan, ni Mayor eh. Nga mag-advise ka na. Ha? Nga, abi Mayor Dayar dapat. Si Mayor Juris nga ra. Pag nakita nga eksaktong dagan mata, arong ginabaktas, aga eksakto mata arong gina-advise it local finance committee, kung nag-advise kid man, hindi man ako magpating, hindi rin mo magsunod. Sige, kamo nakasahid doon na sa local finance committee, mga gungaan na kamo sa local finance committee. Ha? Kamu ang nakasayod karon.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Sino barong nag-compose? Sarang nag-compose it local finance committee? Patay. paurong tabi kita, paurong ta kita eh. Itang ida, sin yung composition to? May listahan ako at composition yat local finance committee eh. Sino ba rin nag-compose it local finance committee? Ag ano ba dapat drupapilt local finance committee? Base sa laye, Kapitana Onyet Tolentino Melgarejo. Good morning, git. Hararong core legal framework, ha? It na yung local finance committee. Under Section 316, ita Republic Act 7160. Rung a basic local finance committee is mandatorily ginakumpunihan da tatlo kamimbro gang dapat. Dong local planning and development officer, dong local budget officer naton, ag local treasurer, tatlo gang. So no, sa Section 316 ita RA 7160. O galing may ginatawag kita nga executive discretion. Nga i-expand dong composition ita local finance committee. So, rong mayor nag-designate ita chairperson ag gin-expand dong committee. Dahil ginaalaw man nga i-expand dong membership it committee. Pinag-isasangka executive order. Ag dahil ginobra ni Mayor Juris, gin-expand na rong composition local finance committee. Pinagi sa sangka executive order.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Pero sa ibang mga local government unit, doon common, ha? Rung common expanded members, ha? Nga ginadugang it mga mayors or governors, hay doon local accountant. Local accountant, municipal accountant. Common ha, nga ginadugang tatlo dapat eh, tatlo gang eh. Pero pwede rin mayor nga magdugang. So dapat yung ginadugang mo karon kung nag-expand ka, rong accountant. Pwede ron, okay. Aton nga assessor. Aton nga mag-assess ko aton nga mga gugta. Aton ginabayaran aton sa aton nga mga gugta. Banwa, assessment ko aton nga mga property.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Ay, importante ro, accountant. Importante ra. Imorga taot in sigida nga input on financial last standing. Ita LGO. Rong audit compliance. Ag expenditure accountability. Samtang no assessor. Haya sa real property tax projection. Sa valuation update. Ag comprehensive revenue generation. Agro chairman. Common ha, the chairman is sanggunian nga committee na appropriation budget committee. Dapat kaibahan kunta sa pag-expand it composition ni local finance committee. Agdong local or city administrator kung syudad, municipal administrator kun may una. Ugaling wa kitat municipal administrator sa kalibo. Ang nangawahan banwa sa kalibo, haman it bukunta it kaparte it gin-expand nga local finance committee, rong chairman, it appropriation committee. So, posto be CSB, Rex Bautista nga ro chairman makaron, member it local finance committee nga ra.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Ay, importante do local finance committee. Sulo nga ni, sa Republic Act 7160, Section 316, ha? Hara, wrong responsibilidad it local finance committee. Determine the income reasonably projected as collectible. Haman nabi, wrong local finance committee sa bilog sa bagasugon, haman nag-deficit kita. Ay iabi sa local government code, ginahambay rikara, nga wrong local finance committee, dugat determine it income reasonably projected as collectible for the ensuing fiscal year, recommend the appropriate tax and other revenue measure or borrowing which may be appropriate to support the budget, recommend to the mayor concern the level of annual expenditure, excelling of spending for economic, social and general services based approved local development plan, recommend to the local executive concerned the proper allocation it pondo for its development activity between current operating expenditure and capital outlay. Ano pa? Kung napilarong dapat ginaalokar sa capital outlay under its development activity or infrastructure project, asistihan ng sanggunyang bayan sa pag-review at pag-evaluate its budget it munisipyo in case sa provincial finance committee mata. So importante dong local finance committee dong current nga local finance committee nga composition at kalibo makaron araho do composition ay kwa matabiray dapat kaibahan gin mataimaw si Engineer Marlo Villanueva. Tiwa na si Engineer Marlo Villanueva. Tao kung ginbailuhan nyo ni Manny Martinez. Raton nga bagong Municipal Planning and Development Coordinator.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Ay, imaw gihapon, no? Oh. Imaw gihapon niya. Imaw ta gihapon. May aton yun nga MPDO. Pero nga

0: ipitulid. Pero harapagid, nag-expand pagid. Anom na actually makaroon ng oposisyon local finance committee. Ginyakot pagid ni Mayor Juris, roan ng executive assistant 3, nga si Ma'am Giselle Kimpo. Accountant man matuo di mao. Ha? Accountant man matuo di mao. Pati do legal officer, ginakot pagidiya. Attorney Juriel Jimenez. Eh, accountant manabi ko ni mao eh. Pero sentarong chairman, ita appropriation committee sang gudang bayan, hamanwa ta iya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Gani kamo sa sanggunang bayan, ay kamo dapat kara doon nag-ausisa, i-check nyo rong pinansa status at bilog na LGU. Ay base may problema sa pagdumaga. Apektado rong tanan. Apektado rong tanan. Deficit na naman kita. Pilagon nga dagon, sunod-sunod pa, ang ginexpektar ko, nga next year, yaban-yaban, deficit na naman kita. Dahil nga rang 2026 nga ra, ay September na kita, dutindahan wa pagihapo na karangkada. Sigurado sa 2027 pagwa, ita 2026 nga annual audit report itkalibo. Bisan igabo sa ugo itang kagapit bagay deficit na naman kita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Bisan ipautod ko para tudlo ni makagwapo deficit kita.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo, todo.
0: Bisan igabo. Bisa ni pautod ko para tudlo ni makagwapo. Deficit. Sigurado gid ron. Good morning, Jet. Manami kini mong topic makaron need. Tamaan ang dapat tamaan. Kanugon pasahod kanda haron atong kalibo. Kahigko nagabagaho undong basura. Para Mr. Randy Samson Sarabia. Ayo problema kita matod collection sa basura. Mayad panay kat si Tay Rodelio Policarpio. Ngato ay maro chairman dati ta appropriation committee. Si SB Grig dati naging chairman mat appropriation committee ron. Ay nako. 2027 pag nagwarong 2026 budget. Mga July, August nun magwa eh. August 2027 pag umuha. 2026 natin nga rang abad nga pundo at nga kwan, nga sitwasyon. Deficit. Ipautod ko. Kumagag ko ni makagwapo. Pag hindi deficit kita, tanawan nyo. Ha? Ipautod ko, pag hindi kita ma-deficit sa 2027, ipautod ko kumagag ko ni makagwapo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hawamon ko na ng flamingo. Sigurado ka manabing deficit eh. Kaya huwa katadlok. Huwa katadlok, makagwapo. Siguradong deficit eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tama, pierde pa kamo sa munisipyo at Andagaw, sa management, financial management, pierde pa kamo. Pero papaano ta kamo? Ha? Nakakabaton permit inyong or nga award-award on financial management. Diyos mio. Wa mamonitor it finance committee dong financial standing it banwa. Tama. Dapat may monthly report at balances para mamonitor ng expenses at disbursement at implemented projects and activities. Tama man. Iyas ang dagaw monthly rong report kakon at balances para mangin aware dong executive sa financial status. Kita mo gilang sa dagaw. Haubrat ananda. Wa taguro it guidance si mayor sa status at finances at banwa. Ayaw matutdarong tudlo ni makagwapo. Ay, hindi. Sigurado mga deficit eh. Kaya why mo dapat kahawagan Kapitana Unyet? Why mo dapat kahawagan dahil mga deficit man eh. Why pagka-autod rin ang kumagagko?
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang gina, dali lang. Ay, inyong mga mensahe. basahon akong taran. Ayoko mo't kahawag. Champion Travel Mart. Champion yan eh. 2 milyones ginastos. Nag-champion eh. Ano balik? Dahil nga nag-champion yan kita. Gumastos kita 2 milyones sa Travel Mart.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.

0: Tijuana 88.5 FM. Radyo todo.
1: Ay nako. Good morning again kay Dr. Andribal Lumiasocro ag kay dating SB Cup Glenn Bibot Socro ag kay Ma'am Mercy Lumiasocro. Amig Jet, paano naman masairan sa among barangay kung sa sinorong scholar nga to nga nakabaton yon basi may bright idea ka aton-aton malang anay. Ay, kutanan niyo na sa barangay ninyo. Inaron dong listahan sa inyong kapitan. Imo nakasayod karon kung sinorong gintawan scholarship. Inyong sekretary, inyong kwan, kapitan, nakasayod karon kung kanyo na gintawarong scholarship program nga ron. It national government nga 20 mil sa mga graduating student. Sa kapitan nyo, siya po ang nakakaalam dyan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Mangutan na kita kay Isberi Maribaldo sa anang hunting nimo. Este, pag ilinusoy ko ribolto it ating nga nakabutang anay si Ibabot Aluha. Kung nakita gon, samtang ro mga kagabitat Eljo Karibo sa ginakonstruct makarang Aklan Museum, kung nakita gon man, dala ng mga bagay ha inventory raya, funded by tax peso it kalibon nun. Ikota na ganito ang kana, kung nakita nung dala ng abuan na ginaunusoy kara, generator, ha? Dong demolish material sa dating tindahan, dong materialis gagin na demolish sa Captain Hilmi Harris Building, dong ribolto it ate gamay bitbit kay Santo Niño sa dating aloha, ginausoy naman. Eh, kababoy mo ginausoy. Ambot ko nakita na ni Sibiribaldo na gininusoy ng mga missing.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Alas 9.18, pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer!
0: Todo, komentaryo! Todo, komentaryo!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax! Bahato na, swabig yan ang sabor! Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat! Gold Eagle Beer! Drink responsibly!
4: Gold Eagle Beer, 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax! Gold Eagle Beer, drink responsibly!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, ako adlaod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabalaw git ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gut adlaw makaroon nga niya hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga raay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanak. 4 months ka na, nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi, roi mo sikreto ka kon.
7: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, et servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
8: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: sa San Miguel Pure Products. Intra na!
1: San Miguel Pure Products Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday.
4: Tatay?
3: Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Sa salipunan. Salipunan. May rest ba na? Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Thank you, Gid. God bless you always, man, engineer. Cesar Gomez Taiko. Kaya, Judge New Body Marine. Good morning, Gid. Judge New Body Marine. Kaya, Akil ko, JM, Torni Alil Hipti. Thank you, Gid. Kaya, nung buboy, binda niya. Salamat sa balasig nga responde sa todo komentaryo. Adlaw-adlaw kong pamati sa inyong radyo. Kahapon ako waka pa mate ag makaroon hay yagon ako sa probi okay inatake man ikaw Get Wilson gid anong buboy bindan niya Ma'am Rosie Isog Sandagaw o Brown kong daywa ang boto para kay Kapunyet imaw ko tarong susi sa pag-asinso may da si Kapunyet karon kay wa kay un kaya Unyet Melgarejo for mayor 2031 ipatato ko nangagan sang dahi for Bono ako ma kampanya ka na for mayor. Ba di ba kagwapo ba kapitan ay patato ano ni makagwapo sa nang dahi rimo ngagan. Ay so si Kapunyet ngaron ay dati tarong nagbuyot itmido kaya may ideya tar mo tama gid. Makagwapo. Good morning Jet. Shout out man sa Patmon Altabas. Thanks and God bless gid. Matsa maubusan ng tudlo. Abutang hatog anan. Sabi lo kuno kon kay bagsik ni Juan. Ha? Pero ayaw kat kahawag. Hindi ma-auto drone. Dahil siguradong deficit.
3: Walang inaatrasan.
4: Sang... Pero pangutana makaron. Engineer SB Memberix Bautista. Ham-an wa kagid nanda pagbutangan nga membro it local finance committee. Ha? Wa kabaga nagakangawa. SB Memberix Bautista nga hamanit wa kapag igakot nga dapat sa pag-expand it composition ni local finance committee dapat kaparty ka bilang chairman it sanggunay ang bayan committee on appropriation para may ginatawag itang check and balance mabaw nga question doon nag mangutana kasi mong sarili SB Rex ham-an wa ka ginbutang di karon agud may check and balance ah dapat balance eh. Dahil baga ikaw ay vocal ka? Nga sigurado nga questionon mo gid. Ha? Ah? Kano nga katabo? Sabi nga ba sa rason naman wagin butang una? Si SB member Rex Abayon Bautista? Dapat mangawa ka karon SB Rex sa manituwa ka na napag ibutang una. Ginbutang ani na si Atty. Jimenez una. Si Ma'am Giselle Kimpong ani. Ginbutang na una. Tapos ikaw nga chairman at committee on finance and appropriation nga kamo. Ha? Ah? Ruga probat budget, imong committee. Ruga kandakit committee hearing. Imo, ha, nga committee gid. Doon nagabuyot pag-abot sa mga financial kwarta pundo. Ha? Ganagaagi gid sa imong committee. Uwa ka gid na napagaktan una. Ham-an. Wa ka na nga wa karon. Dapat ba karon mag pangutana ka na sa imong sarili SB Rex. Ham-an baga wa tanan ako ginbutang una. Nga dapat una takunta ako sa pag-expand it kung ma it composition. Wa pa kami nagkita eh. Pero kung magkita kami, pakutano ko imaw. Ipakutano ko idka na, SB Rex, wakati mo nang awa nga, wa kagiting nanda pagkuhan. Pagbutangan naman, wa ta kung butang baga una ay. Eh. Ako chairman committee on appropriation. Ah, ita sanggunian.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Oh, te, wagid sigurado. O tagahambay ni Bagsik ni Juan, sigurado man doon, wagit pagkaputo rin mong tudlo. Sure, bulgid, hindi rin mabawasan. Ah, bisan gumampas si 2028, hindi rin mabawasan, ayawit kahawag makagwapo. What problema?

0: Ah, may una na ko no. Ah, yinakot na ko ni Mau. May bag-o na ko nung composition ng Local Finance Committee. Kaibahan na ko no si Esmerix Bautista sa Local Finance Committee. Dati abi, bukong tayo kaparte mo at Local Finance Committee. May panganis si Engineer Marlo. Kaibahan pa una sa Local Finance Committee nga retiro ni Mau. Do chairman ita Finance Committee ta sanggunian. Wa, pero unaon ko no. May bago ko nung composition makaroon. Gusto ko nga makita sin oro bagong composition ni Local Finance Committee. Ay dapat kamo nagataot giya. Kamo naga-advise aton nga alkalde. Para mapanami erong financial banwa nga pagpanagagan itaton nga banwa. Hindi nga pirmi na nagkita di PISA. That's why ngayon nga may Local Finance Committee. Kamo nakaintindi karon. Dugang update ng development banwa. Inagabalikan na galing ron. Ay inaga na itong panayon nun. Duwa na itong matalakay ng mga isyo. Inaga man. Ay ayang-ayang na eh. Nangin ka partner banwa sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Auna ko na gana. Una ka na gali Esmerix. Eh, maya dun. Ah, kutan aro aton ng Local Finance Committee. Ano man ginobrat Local Finance Committee kun para maayos naton do aton nga nga financial standing nga pirmi na lang kita deficit. Ah, pirmi na lang kita deficit. Tatlong dag-o na. 23, 24, 25, 26 sigurado deficit na naman da. Sandaro nakasayod, sandaro mga gung ano na sa Local Finance Committee. Haman ito Local Finance Committee nag-project at kataas-taas pirmi nga budget. Kaya pirmi kitang nadidipisit. Diba kung nag-project ka dapat tag-realistic man, hindi ambitious but unrealistic. Diba makagwapo? Nangin ka partner sa technical side, Dingdong Rubiso, sangangan ko bilog ka porsa. It radio to Aklan, Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikin yung temporaryo. It mahida iton, mahilwa yun. Mainit nga gahon, it biyernes. Thanks God, it's Friday, 11 sa buwan ni September. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan, 88.5 FM. Magpasaway sa lipunan mo, may resbat na marinis sa hindi-papawid to Jeff the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas gisang D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikista lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka na that hinders your immune system, may mga
5: predisposing factors ka na sa kaga, especially importante kay Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala. Amo na Sir Boy, no. Especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system.
5: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: amo na kay pictos ang D3 Bio sakto Sir Kevin, no, ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no tumbo katoy ka labuy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat,
5: magabot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid, naga panami sang imo nga ghrelin kag ghrelin hormones no, amo ni siyang imo nga appetite hormones no, ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio no, ang D3 bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared no sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid Sir JP no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 bio na kita Sir JP no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs no, ang ambakugan ni gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones no. Kaya ang ketones no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
6: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes Sir JP. Oh. Immediate pa no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pag it Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat,
4: sumagabot ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa no, din itawag nga the superfood supplement. Paano pag pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag gid mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities no. So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisang ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. kung nami amod mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na ka sa lalay, ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: May ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya no? Happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, Sir Boy, nagaserbe ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga gigiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo, nagidya mga senior citizen, damo, nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga, gasuki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
5: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag
4: piki
5: kung
4: na.
5: Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 bio, ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sige yun lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Bagong tinangay ng hangin. Nagtataka, ba't lumisan ka na?

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom,

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Isang kwentong tagumpay na naman nag-rice coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: favorites. Radyo. Todo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Isiling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobiyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinorinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, mag-wrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Santo yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da. DTX 500, kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir
11: Boy. Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
9: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin?
11: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa, lari ba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: isang
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amon isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman sa elastin ka-provide siyang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point, maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gagsigi na nga sag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gidkong ka DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
11: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitawan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako, Sir Boy, mabuling ni DTX 500.

0: Ha? Dose gamantin si, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi nang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imolawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nya gid nga inway ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka Mighty C.
1: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
2: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
1: Dasi
2: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang bali Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula nagaedad man Sir JP.
1: Tira, kung mo konsekwenta anyos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
0: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
1: Adi amo na na pari Richard, thank you gid sa
2: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation no. Amo nang nagnubo na siya, pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen? So,
1: okay,
2: kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
1: Oh.
2: Kung lang tawon mo ang content sang serum Sir JP.
1: Uh-huh.
2: Makita mo gida antioxidant.
1: Amo mangyapon.
2: Vitamin A, vitamin C.
1: Gusto.
2: No, so ang ini nga mga vitamins,
1: small amounts.
2: No? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant.
1: Gusto.
2: So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat no, pati ang gwa sang inyong alawas naga glow.
1: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu Home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
2: Hindi si Richard De La Torre.
1: Richard Gomez. Amin ko.
0: Basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa.
1: Akong babae.
0: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
1: Ang abnormal.
0: Hindi man ah.
1: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
0: Nag-text na ganyo.
1: Sige ah, daw mahamot o sang piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho padula baho iya Sir Boy sa ilok.
0: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good no. Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako ng Apiser Boy, kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
0: Swabi.
1: Pero kung to may ulo, kwan ka, may ulo acid ka, may yatag karon

0: Sir Kevin nga kapisi mo nga mas nami pagidya kon may acidity ka pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang Detox Coffee Mix may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
1: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergotionine nga lin sa gano mushroom. Ang ergotionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo ya kampyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
0: Kaga Sir Kevin kon sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul butangan lang nila sang buluban yusang amang Artemisa, ano ta nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kisa sa bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan. Gas is the product of fermentation man sang food sa atong nga tiyan. It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no? Sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Sporbiotics. Ang Clinica Sporbiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no? Ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinica Sporbiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan kang batok pabalik-balik ng UTI.
0: Yes, and of course, ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
1: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung palanakit sa muscle mo.
1: So, sakto lang init, kampiyon.
0: Kasundo, kasulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tion sang emerensya kun gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
1: Talk ni Doc. Thank you Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
1: Ang isa sakit dyan.
0: Ay!
1: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko ma.
0: Oh.
1: Ha? Ang isa naman niya, ma, do, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. Di tribayo man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana. Ay, ang di tribayo. Kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si Dietri Bayo. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dietri Bayo as a topical solution? Ining, ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinaka-importante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases, oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa your cause ng pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga, sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pa tiyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
1: Siyempre, may pares na, no? Tapos mong paligo, dapat may ugalion, mag-gatawag, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatuga, siya tawag nga underarm body odor, kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namigid sa imo panit, sang imo ilok, that's why it also increases the glutathione production, that's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat-gamat ni gasanag, kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamatik ang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong selula permino. Kag mag Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita no, na kampiyon gid kung ga suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aglan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Petsa 11 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao.
2: At katodong Raylin Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ang aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline, balitang lokal, mga sospek na nagpakilalang kawaninang DSWD. Tinangay ang 15,000 pesos at 140 euro mula sa isang senior citizen sa bayan ng Ibahay.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Sa kaugnay na balita, mga suspect sa pagsalisi sa ina ng pulis sa Ibahay, arestado sa bayan ng Banga.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kuya patay matapos barilin ng kanyang nakababatang kapatid sa bayan ng Libakaw.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, nanay sinuntok ng kanyang sariling anak sa kalibo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, PRO6, nagka-aresto ng 21 individual sa isang araw.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Sa iba pang balita, 40 na bayan sa Antique, nakahanda sa Datukang Antique 2026 sa kaugnay ng Binirayan Festival.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Headline, balitang nasyonal, Sandigan Bayan, ipinakukulong si dating Speaker Romualdez sa QC Jail.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. At perjury case ni VP Sara laban sa dating Ida Ibinasura.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At CICC pag-aaralan ang privacy safeguards sa online age verification.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. At 86 na katao missing matapos masunog ang Roro vessel sa Palawan.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline balitang international, isang pasahero patay habang 20 naman ang sugatan sa nadiskaril na tren sa Poland.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Dagdag headline balitang international, landslide tumama sa Mount Fuji matapos ang malakas na ulan.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Headline balitang sports, Gilas Pilipinas, kompleto na ang lineup para sa Asian Games.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Sa headline balitang showbiz, balitang artista Elijah Canlas kinumpirma ang hiwalayan nila ni Miles Ocampo.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At DA itinutulak ang pagpapalawak ng produksyon sa palm oil.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Para naman sa headline balita ang pangkalusugan o health news, 55% ng leptospirosis cases sa NCR walang trabaho ayon na sa DOH.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Alos 11:30 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Inangay ng mga sospek na nagpakilalang kawani ng DSWD ang pera ng babaeng senior citizen sa Barangay Regador, Ibahay. Sa panayam kay Police Major Rajiv Salbino, OIC ng Ibahay Municipal Police Station, pumunta umano isang babaeng sospek sa bahay ng 88 years old na biktima at nagtanong kung nakatanggap ito ng financial assistance mula sa DSWD. Humingi pa umano ng identification card sa biktimang sospek at nagpaalam na gagamit ng palikuran na sinamahan naman ng biktima hanggang sa makalabas ng bahay. Maya-maya lamang ay dumating ang dalawa pang kasama ng sospek, isang lalaki na umano'y miyembro ng LGBTQ+, at isang babae na nagpaalam din umano na gagamit ng CR at pinayagan din ng biktima. Habang kinakausap ng babaeng sospek ang biktima, lumabas ang dalawa pang sospek sa bahay at tuluyang umalis ang mga ito. Nang pumasok na ang biktima sa loob ng kwarto, napansin nito na nawawala na ang laman ng kanyang bag na nagkakahalaga ng tinatayang 15,000 pesos at ang 140 na euro.
0: Todo balita.
2: Samantala, arestado naman ang dalawang lalaki na umano'y sumalisi sa senior citizen na ng isang pulis sa Ibahaya matapos maharang ng mga otoridad sa poblasyon bangan nitong Webes. Sa inisyal na impormasyon, nagsasagawa ng patrol ang bangan pulis nang ipasa ng Ibahay pulis ang mga larawan at CCTV footage ng mga suspect kasama ang impormasyon tungkol sa sasakyan na kanilang ginamit. Namataan agad ng mga otoridad ang naturang sasakyan na dumaan sa poblasyon kaya hinarang ito para sa beripikasyon. Sa pagsisiyasat na kumpirmang sakay nito, ang dalawang lalaking pinaghahanap ng Ibahay pulis. Na-recover din sa loob ng sasakyan ang ilang gamit ng naumano'y kinuha sa biktima. Dinala muna ang mga suspect sa Bangan Municipal Police Station para sa dokumentasyon at itinurn over sa Ibahay Municipal Police Station.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, patay ang isang magsasaka matapos barilin ng kanyang nakababatang kapatid sa Sitio Belen, Barangay Rosal, Libacao nitong Huwebes. Ang biktima ay 45 anyos habang ang kapatid nitong suspect ay 43 anyos. Nakaupo ang magsasaka at residente ng nasabing lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Libacao Municipal Police Station, nagkaroon mano ng mainitang pagtatalo ang magkapatid kaugnay sa ani ng niyog. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, binaril ng suspect ang kanyang kuya sa dibdib gamit ang isang homemade shotgun. Dahilan ng agarang pagkamatay nito. Tumakas ang suspect matapos ang insidente, ngunit kalaunan ay kusang sumuko sa 2nd Platoon ng 1st APMFC na nakabisa sa Barangay Rosala. Nasa kustodiya na ngayon ng Libacao Municipal Police Station ang suspect at ang ginamit na baril habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa ngayon, itinuturing naman ng mga kapulisan na dating alitan ang motibo sa pamamaril.
0: Todo balita.
2: Dumulog naman ang isang ina sa Calibo Municipal Police Station matapos itong suntukin sa mukha ng sarili nitong anak sa Barangay Bacau Norte, Calibo nitong Webes. Patay sa ulat ng Calibo PNP, bandang alas 10 ng umaga nang dumating sa bahay ng biktima ang kanyang anak na lalaki na umano'y nasa impluwensya ng alaka. Inanap umano ng kanyang anak ang kanyang sanggol na 1 years old at sinabing dadalhin ito. Dahil sa lasing ng lalaki, hindi umano pumayag ang ina at naisama ang bata. Dahilan upang mauwi sa mainit na pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Sa kasagsagan ng argumento, bigla umanong sinuntok ng lalaki ang kanyang ina sa kanang bahagi ng mukha. Agad namang naawat ng ang insidente ng mga barangay official na rumisponde. Dinala ang lalaki sa Calibo PNP para temporaryong ikustudiya. Dahil sa nangyari, nakaramdam umano ng takot at pangamba ang ina at minamuting iulat ito sa Calibo Municipal Police Station para sa karampatang disposisyon.
0: Todo balita.
1: Samantala, tinangay naman ang hindi pa nakikilalang lalaki ang isang panabong na manoka sa isang bahay sa bayan ng Calibo. Ayon sa riga na sa reklamo ng may-ari, nang mapansin niyang nawawala ang kanyang pulang panabong na manok, agad niyang sinuri ang CCTV footage ng kanyang tirahan at dito nakita ang isang hindi pa nakikilalang lalaki na pumasok at kinuha ang nasabing manok. Nakasuot umano ang suspect ng hoodie, shorts at chinelas nang isagawa ang pagkuha ng panabong. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya para matukoy at madakip ang suspect.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, na biktima ng peking pera ang isang senior citizen na may-ari ng isang karinderya sa Jaime Cardinal Steam, Barangay Andagaw, Calibo. Ang nasabing may-ari ay isang 62 anyos na residente ng nasabing lugar. Patay sa report, kumain ng isang lalaki sa nasabing karinderya kung saan nagbayad ito ng 500 pesos. Sinuklian naman ito ng senior citizen ang 415 dahil 85 pesos lang ang halaga ng kanyang kinain. Samantala, nang makalis ang lalaki ay doon lang umano nadiskubre ng may-ari na peke pala ang pera. Agad niya naman itong in-report sa Calibo Municipal Police Station para sa kaukulang investigasyon.
0: Todo balita.
1: Alas 11:44 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Nagka-aresto ang Police Regional Office 6 or PRO 6 ng 21 na individual sa magkakahiwalay na operasyon sa Western Visayas. Kabilang sa mga naaresto, ang 18 na wanted persons, kabilang ang number 9 regional level wanted persons sa kasong murder, number 10 regional level wanted persons sa kasong rape, at number 9 provincial level wanted person sa kasong qualified rape of a minor. Arestado rin ang 5 top 5 wanted person sa municipal level, kabilang ang 3 wanted person sa Dumangas at 2 sa Barotac Nuevo na nahaharap sa mga kaso ng panggagahasa. Ayon kay PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, magpapatuloy ang pagtutok ng pulisya sa mga individual na lumalabag sa batas habang sinisiguro ang maayos at patas na proseso sa mga kaso.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Nakumpirma na ang 14 na munisipalidad sa Antique na lalaho.

0: report ng Antique Provincial Tourism Office. Mas marami ito kumpara sa siyam na bayan na lumahok sa naturang kompetisyon noong 2025. Inaasahang dadami pa ang mga kalahok sa iba pang aktibidad ng Binarayan Festival 2026 na gaganapin mula December 1 hanggang 23. Makakatanggap ng 300,000 pesos na seed money ang bawat munisipalidad na makukumpleto ang paglahok sa mga pangunahing aktibidad ng festival.
1: Todo balita. Samantala, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
2: Todo national.
1: Ipinag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagkulong kay dating House Speaker Martin Romualdez sa detention facility ng Bureau of Jail Management and Penology sa Quezon City kaugnay ng kasong plunder. Kinasuhan si Romualdez kaugnay na umano'y 7.4 billion pesos na infrastructure kickback scheme habang itinakda ang kanyang arraignment at pre-trial sa Setyembre 14. Ngayon man, ayon sa Philippine National Police, hindi pa medically fit to travel si Romualdez patay sa medical certification ng kanyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Matatanda ang inaresto at isinailalim sa police custody si Romualdez sa loob ng ospital noong Lunes habang nagpapagaling mula sa cardiovascular event matapos na presyon ng dugo at panic attack. Pinagpaliwanag din ng korte ang kanyang mga doktor hinggil sa kanyang kondisyon habang patuloy na nakikipag-ugnayan ang CIDG sa ospital upang maihatid siya sa korte kapag maayos na ang kanyang kalusugan.
2: Todo National.
0: Sa iba pang balita, ibinasura ng Taguig City Prosecutor's Office ang kasong perjury na isinampa ni Vice President Sara Duterte laban sa sinasabing dati niyang iida na si Ramil Madriaga. Ayon sa prosecutors na insufficiency of evidence o kakulangan sa ebidensya ang dahilan na nagpagtanggi ng reklamo. Ayon sa tanggapan, hindi sapat ang mga ebidensyang nakaharap upang maipakitang sadyang gumawa si Madriaga ng material na maling pahayag sa ilalim ng panunumpa na paglabag sa Article 183 na Revised Penal Code. Unang nagsampa ng perjury complaint si Duterte matapos sabihin ni Madriaga na isang affidavit na isinumite sa Office of the Ombudsman na inutusan naman siya ng Vice Presidente na maghatid ng malaking halaga ng pera sa iba't ibang tao. Inakusahan din ni Madriaga si Duterte ng paggamit umano ng Philippine Offshore Gaming Operators sa Opogo para ponduhan ang grupong Inday Sara Duterte is my president o sa Isip Pilipinas na ayon sa kanya ay kanyang binuo sa utos ng Vice Presidente para sa presidential candidacy nito. Itinanggi naman ni Duterte ang nasabing mga aligasyon.
2: Todo National.
1: Sa iba pang balita, pag-aaralan ng cybercrime investigation and coordinating kung anong mga privacy safeguards ang dapat ipatupad sa planong online age verification system para sa social media at gaming platforms. Kasunod ito ng mga pangambang inilahad ng stakeholders sa isang town hall meeting kung saan pinigyang diin na dapat matukoy lamang kung kabilang ang isang user sa particular na age group nang hindi kinakailangang ibunyag ang labis na personal na impormasyon. Ayon sa CICC, bahagi ng naturang konsultasyon ang paghahanda para sa pagbuo ngayong buwan ng Technical Working Group or TWG kasama ang Meta at Roblox. Ayunin ng grupo na bumalangkas ng mas mahigpit na direktiba laban sa online child grooming, fraud at iba pang malisyosong aktibidad ng mga gumagamit ng anonymity online. Ayon sa CICC, ayon kay CICC Undersecretary at Executive Director Renato Aboy Paraiso, dapat mapangalagaan ang privacy at show the dignity ng mga online user.
2: Todo National.
0: Samantala, patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa 86 na kataong nawawala matapos masunog ang passenger RoRo cargo vessel na MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan nitong Miyerkules. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabiab, nasa 43 survivors at 5 casualties na ang kumpirmado batay sa manifest ng kapitan ng barko na may kabuang 134 na kataong sakay nito. Pagmamayari at pinatatakbo ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated ang nasabing barko. Umalis ito sa Port of Batangas dagong alas 8 at 13 ng gabi noong Martes at nakatakdang makarating.

0: sa corona. Dakong alas 6 ng gabi kinabukasan. Ayon sa PCG, alas 6:45 ng gabi ng Miyerkulesa nang matanggap ang ulat tungkol sa sunog mula sa isang empleyado ng shipping company. Agad namang nagpakalat ng mga asset ang Coast Guard, katuwang ang mga kalapit na nasasakyang dagat, private floating assets, at mga mangingisdang nasa lugar para tumulong sa search and rescue operation. Patuloy ang paghahanap sa mga nawawala habang inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng insidente.
1: Todo balita.
2: Alas 11:51 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
1: International.
2: Patay ang isang pasahero habang 20 na iba pa ang sugatan matapos madiskarela ang isang pampasaherong tren sa Sokolniki, Sushi, Poland. May kabuang 120 na pasahero ang sakay ng tren nang mangyari ang aksidente. Mahigit 100 kilometro mula sa Warsaw. Ayon sa initial investigasyon, may tumama sa likurang bahagi ng karatsa ng isang cement mixer na posibleng naging sanhi ng pagkadiskarila. Sinabi ni Polish Prime Minister Donald Tusk na seryoso ang insidente at kailangang magtulungan upang mapalakas ang mga hakbang sa seguridad. Ito na ang ikalawang insidente ng ganitong uri sa Poland sa loob ng lamang ng ilang linggo. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente.
1: International.
0: Dagdag pang detalye balitang international, at tinamaan ng landslide ang isa sa mga pangunahing starting point ng mga umaakyat sa Mount Fuji sa Japan matapos ang malakas na pag-ulan sa Central Japan. Natabunan ang debris ng tatlong sasakyan, ngunit wala namang naiulat na nasaktan o nasawi. Ayon sa Japan Meteorological Agency, nakaranas ng matinding ulan ang bulubuntuking bahagi ng Shizuoka Prefecture. Dahil dito, isinara ang Fuji Saboro Line na isa sa mga pangunahing daan patungo sa Mount Fuji. Samantala, dalawang climber ang natagpo ang walang malay sa magkahiwalay na trail sa Mount Fuji. Ipinadala na ang Mountain Rescue Team habang patuloy na inaalam kung may kaugnayan ito sa landslide. Umabot din sa 104.5 millimeters kada oras ang ulan sa Nagoya habang 41 na kataong naiulat na nasugatan dahil sa pagbaha sa Aichi at Gifu.
1: Todo International.
2: At para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports.
2: Kompleto na ang lineup ng Gilas Pilipinas para sa 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Matapos idagdag si Calvin Oftana. Ayon kay Gilas coach Tim Kona, papalit si Oftana kay Justin Brownlee na nagpapagaling mula sa kanyang injury. Nakasama na rin si Oftana sa ensayo ng national team at tiwala si Kona na kabisado na nito ang sistema ng Gilas matapos makapaglaro sa iba't ibang international tournaments. Si Oftana ang tanging miyembro ng kasalukuyang Gilas lineup na naging bahagi ng koponang nagkampiyon sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Bilang sa lineup sina Don Trulano, RJ Abarrientos, Justin Baltazar, Justin Arana, Jeric Ahamisi, Robert Bolick, Cedric Bierfield, Brandon Bates, Brandon Guinales Rosser, Javier Xavier Losero at Adrian Nocoma. Magkakaharap ng Gilas Pilipinas ang Bahrain sa Setyembre 11 sa unang laro nito sa Asian Games.
1: Todo balitang sports. Balitang sports.
0: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, kinumpirma na mismo ni Elijah Canlas na hiwalay na sila ng aktres na si Miles Ocampo matapos ang 5 taong relasyon. Sa vlog ni Ogie Diaz, diretsahang inamin ni Elijah na totoo ang breakup nila ni Miles. Ayon sa aktor, hindi naging madali ang kanilang desisyon dahil pareho silang nasaktan at umiyak ng tuluyan nilang tapusin ang kanilang relasyon. Sa kabila nito, sinabi ni Elijah na lagi pa rin siyang may pagmamahal para kay Miles at wala siyang sama ng loob sa dating nobya. Ito na ang ikalawang beses na naghiwalay ang dalawa. Una itong nangyari noong November 2023 bago sila muling magkabalikan makalipas ang ilang buwan. Samantala, itinanggi naman ni Elijah ang mga espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon ni Thea Ashley at iginiit na magkaibigan lamang silang dalawa.
1: Todo balitang showbiz.
2: At para naman sa balitang negosyo.
1: Todo balita.
2: Itinutulak ng Department of Agriculture or DA ang pagpapalawak ng produksyon ng palm oil sa bansa. upang mabawasan ang pagdepende sa imported na suplaya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., umaangkat ang Pilipinas ng halos 90% ng pangangailangan nito sa palm oil. Kaya kailangan ng mas malaking suporta ng pamahalaan sa lokal na produksyon. Humingi ang DA ng hindi bababa sa 300 million pesos para sa pagpapaunlad ng mga palm plantations sa 2027. Layunin ng DA na palakasin ang lokal na suplaya ng palm oil para sa pagkain, industriya at posibleng paggawa ng mas malinis na fuel. Habang isinusulong din ang mas malinaw na pamamahala sa industriya sa ilalim ng Philippine Coconut Authority.
1: Todo balita.
0: At para naman sa detalye, balita ang pangkalusugan o health news, 55% o katumbas ng 1,084 sa mga tinamaan ng leptospirosis sa National Capital Region ay mga walang trabaho ayon ito sa Department of Health. Ayon kay Infectious Disease Expert Dr. Rant Jen Solante, sinundan ito ng mga estudyante na may 190 na kaso, habang kabilang din sa mga pasyente ang mga driver, construction worker, vendor laborer at factory worker. May 267 na kaso naman ang hindi tukoy ang trabaho. Samantala, umabot na sa 38 ang nasawi sa leptospirosis sa Manila LGU Hospitals mula Enero hanggang Setyembre 8, matapos madagdagan ng tatlo ngayong araw. Nadagdagan din ang 70 na katao ang kaso. Dahilan para umakyat sa 1,051 ang kabuang bilang ng mga tinamaan ng sakit ng karaniwang nakukuha sa maruming baha. Pinakamarami ang kaso sa barangay 649 sa Baseco na may 140. Sinunda ng barangay 20 na may 26 at barangay 105 sa Tondo na may 22 na mga kaso.
1: Todo balita.
2: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billione Store, Poblacion Makato Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 2.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampi. Todo, aksyon. Todo, aksyon.

0: Informasyon. Mga Katradlaw, Banway, Takalibo, mga Katradlaw, Provincia, Taklan, welcome sa tagapagpangalagad, sa tagapaghililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon. Mga Katradlaw, kita ita Biyernes, pitsa 11 kita Banwa sa buwan ita Setyembre, dagon 2026. Oras na ng Banwa, kagapag-abi-abi, kagapag-apadamyaw, ita may talaga hapon, may kagapag-pamati sa ito, kagapag-asuki, kagapag-amati. Sa kabilugan niya, Banwa, Takalibo, Kabugusan niya, Provincia, Taklan, sa kutob, kumagabutan ko ito, kagapag-pangalagad. Magkaroon ka edisyon itato nga pagililibar wa ko gikinyo Banwa nga pag welcome pag panamyaw ita maaydayad nga udro adlaw. Oy kamusta sa ato nga mga suki nga mga taga pagamatig nga monitor makaro kraga baga panyempo sa ato nga pag waragwang sa kabay daw nangin okay Banwa ro ato nga sang maga itry kraga adlaw ita Biyernes sa ato nga mga katodo kapigid daw sa managa po pamati makaro kraga hapon iya sa ato nga pagililiba. Sa ito na nga mga negosyante sa Bayan Kragkong Kalibo Public Market. Daw ka manaman sa Bayan Kragkong Kalibo Shopping Center. Sa ito nga mga todo, sa ito nga mga bulantero-bulantero Banwang nakatutok na makarong kraga udra daw. Nakailabas na kita. Daw kay makarong kraga baga panyempo, tiyempo man. Daw nagapupahuway, rato nga mga negosyante. Daw kapigid daw sa tagsa naton ka mga merkado publiko sa bugos naton nga probinsya Kataklan. Makaroon ka na gabaga pang orason, no? Kaya nagaw ilabas nung iba na ito yung mga negosyante. No, makaroon ka na gabaga pang tiyempo kay mga nangan nung iba ka na makadudo pilukan na ita makadali. No, kaya tirido naman nga magapunapon, may masako na naman. Makatodo, no? Sa pagplastar ko anda kong mga baligya. No, sa tagsa na ito yung mga merkado publiko sa bugos na ito yung probinsya Itaklan. Aksyon! Sa ito na mga imangon, sa ito mga tricycle drivers, sa van na jeepney drivers, ang padayon pa sa giyapon niya nagawarya-warya sa pila ka mga mayor ka daganon, na itaaton ka Banwa, ita Kalibo, kamadaman Bilog, probinsya Kitaklan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals, na iya sa ito sa sentro ita Banwa, ita Kalibo, ang makaroon ka mga paoraso, na nagpupaway do iba na ito, mga tricycle driver, na nagpatagay ka na Banwa, ita pag-uilaba sa pila ka mga karindirya, na mga katodo sa tagsananda ka mga terminal agapingid no sa aton yung mga van jeepney drivers makaroon ka mga panyempo while nga nagawat-tuwat ita pasahero makaroon ka nga mga pang orason sa aton nga mga igmangod ka nga pamati man sa tagsananda ka mga panimagay samtang nga nagapahilay-hilay kay bago tapos ka rita ilabas adong iba nagadigamo pa sa kusina kung andakroon yung mga panimagay sa mga wapay na nakailabas ka mulang bahala magaprepara rin nyo nga pinagahon makaroon ka nga unto kay kami mga katodro mga hatod kinyo no mga preparar itapilag ka mga balita ang nagkaganabo sa bugos naton na probinsya at Aklan ang aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba karangang mga katodro ang makapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabos sa itong pagpangalagad magkaroon nga adlaw pwede ka mo nung no, makakomment sa itong pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM kay ato ang gito nga pagatawat ligwa no sa kabugusan ko ato nga pagwaragwag na no, magkaroon kraga hapon siyempre mga katodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like i-share dito nga pagpangalagad magkaroon nga hapon para mas mabuna to no nga mga katodo magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapingid no sa mga balita lokal ang aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba at siyempre mga katodo para nga maging mas update tigil ka mo no sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya Kitakan paki-palo no do amo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic every time nga may inaga mga news and public affairs program may mga breaking news sa gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kitakan makabaton ka mo nito notification agod no nga maging mas updated gid kamo sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan gani paki-palo paki-like aga paki-share ado aton nga pagililiba sa Biyernes nga edisyon kita aton nga pagpangalagad
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: sa kinaangdan manging kaibahan sa Rodek nga palatuntunan si Katodo Reynald Banjola maga ililiba kita Banwa hasta launa imedia makaroon ka nga hapon pag-aibang kita siyempre taton ng mga Todo reporters nga naka-standby naman Banwa sa andang kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility.

0: pangalagad mga Todor, dahil kragabasubo-subo nga insidente na itapagpamaril nga naguntad sa Banua kara ita Libakaw partikular sa may sitio Bilin, Barangay Rosal, Libakaw Aklan, kahapon kara ita hapon ang naging kamatay Banua, itray kara nga magugang matapos ga barilon mismo itaana ko nga igbanghod una sa area kara ita Barangay Rosal sa Banua kara it Libakaw sandi kara Banua sa pagpabutsa gitaton nga Libakaw PNP mga katodong rong motibo gidyamang Banua bangod nagdiskusyon ronday karang magmaganghon bangod Banua sa ronday karang nga niyog no nga ginda do gusto Banua anak ko nga magugang nga wa karang naggaong kayro anak ko nga bangod ronggin sa ligan ko anak ko nga ginikanan nga nagabantay Banua itala sambit karang nga area or kanyogan abi no mga katodo akong asin na base sa pagpabutsa gitronday karang suspect Banua hamba na kay ina makatodo although nga wa ragid man imaw no nagpa-interview pero sandig ka na Banua kapag pabutsag ang nga man ginadaog-daog na nga kuperme no, daya ka na Banua na kapag pabutsag that's why ang banta kung naghinuso man abi imaw at aga natabo o rodek na nga insidente ay ang banay mingkuwa agit imaw ka rita pag ginuso Banua daw kay ginaplanuan man man ako tako na magawa nga patyon naman mana daya ka na mga katodor na kapag pabutsag katon daw kay kahapon mana armado man mana imaw itapogakang ang bali-bali Banua tag-akon ka na kumprontahon agin tutukan ako that's why umuli ako sa ako nga bagay abumo ako itapogakang time may mga subang ko sa dagan pinusangan ko ro anak ro gaduhan nga insigida gaging kamatay itron dahil karang nga biktima
1: aksyon
0: na no, makasubo Banua no nga insidente nga nagunta doon sa may sitio Belen Barangay Rosal no kay mga imbolbado Banua magbagangod kayo makaguguoy kara magkatodo parias no nga pamilyado ronday kara nga biktima ang suspect parias man nga may mga anom kara nga mga unga maintok pa kay na Banua nakitantaro unga itay kara nga suspect magkatodo una sa aton nga Libakaw PNP mga kaabyanan daya kara Banua rupila ka mga circumstansya sandi gani makatodo sa pagapahayag itaray kira nga asawa ita suspect ang mga na permi lagi na bimana kagi na daog-daog rakon kira nga asawa kaga pinaubos kita mamana imo permi ron dati man manarun gina gabu man manaro anak ko nga batiis ginyang pusan mana ita butilyaro anak ko nga ugo gaban-gaban mana basi kong napuno gutama na imaw that's why kahapon natabu ron dahil kira nga insidente kay tag matabu kahapon dang nakabati imaw katamay nagasinggit Banua dumagagant anaron dahil kira nga misis no ita suspect dagaro anak ron nga maisot pa karaga unga sa nabukid gabahin kung Barangay Rosal sa Banua kartaliba ka magkatodo bangod gani no sa kakuba Banua nga posible may una nga manabu ag wagid magsaga magkatodo pagbalik ita ronday kira nga misis kong suspect aga om na mata wagid kartatabu nga insidente nakibot kinamang Banua agarayan na kara magkatodo rong umabot ka ng balita nga patay no ronday kira nga magwang ko ang asawa matapos nga barilon mismo it ana nga mister
1: pagana sa pananghalian todo
0: siya Banua sa tong pagililiba sa tong pagpangalagad dai ipabati nato hindu na rong pagpabutyag o pagpahayag ni Police Captain Larry John Vidal dong OIC kita aton nga Libakaw PNP may kantanan Banua sa nasambit nga insidente
1: aksyon aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin doon ito nga PNP, mga katodo, nagpaandam sa publiko sa posibli kara Banua nga pagpadagasa, itaroday kara nga budol-budol. Kamanaman sa lisik, kasunod, itaroday kara nga natabo kahapon. Una karon sa Banua, kata ibahay nga may sangka negosyante Banua. Nabiktima kara ita budol-budol nga maswerte na dakpan. Una kara kahapon sa Banua, kata banga matapos na maitim briyagi. Na ita aton nga ibahay PNP Banua sa aton nga banga municipal politik. Station. Pero magawas abi karon Banua may una man nga sangka senior citizen. Na biktima man kahapon Banua una karon sa may barangay Rigador sa Ibay. Ay taroday kara Banua nga nagapakilaga to nga empleyado itaray kara DSWD or taga DSWD makatodo mana magatao mana kami kara itabuling. Makatodo aga na KCR Banua. Pagpangayo to kara makatodo it ID. Posible nakitaan nga roday kara nga senior citizen may kwarta. Mga katodo agna salisihan ita roday kerang mga suspect mga katodo nga padayon pa makaron ang ginatuki bitaton nga ibahay PNP mga katodo kay kun makilaga sandig Banua asa na capture di try kraga CCTV mga katodo no sa roday kraga babayi mga kaabyanan that's why tama ka importante Banua nga dapat mangin alerto

0: Arong publiko ro anton nga mga kaibanghuran daw sa makaron dayo kanaga modus do kapingid makaron daw kay pagabuton dong Disyembre adi kada banwa nagagwa rong nanare-dari kanaga baga modus ang nga paminta banwa sa anton nga mga kaibanghuran kapingid daw sa mga kabaryuhan nga posible banwa target itaro dayo kanaga grupo kay makabig tra banwa ang mga organisado nga grupo nga mga bukon may gani no it taga iya sa aton nga probinsya Kataken. Daw kay sa mga previous to banwa nga mga insidente, daw gara kagidakpan nga mga suspek kay mga pangayaw iya sa aton nga probinsya. Ama ka to do daswa ngani sa pagpati ta aton nga mga otoridad, a posible banwa sandara nga mga sindikato. A grupo ita sindikato nga iya nagasa sa aton nga probinsya Kataken ang mga kaabyanan. Aso indo na banwa ipabati taman dong pagapahayag ani Police Major Rajib Salvino arong hepe ita aton nga iba IPNP na kay may ginpatagay ka nga pagipag-angot si Katodong Jesral Nermar para man sa benepisyo ita aton nga mga igmahon mga katodo kapinggid sa mga nagapupamati makaroon nga hapon iya sa aton nga pag-ililiba
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: samtang sa piyakabahin dahiwaman ka mga estudyante kay ina mga katodo aron nagdangop agahon pa sa aton nga Kalibo Municipal Police Station tapos sudlon man itry kada nga kawatan duha na karon nga boarding house duha karon sa may barangay istansya sa Banwa ita Kalibo may gani Banwa na bugtaw ro de kada iwa ka mga dagagay estudyante matapos nga makabati kada Banwa ita Kagas no kay rong jealousy ita bintana ko anda karon nga kwarto Banwa aday wang bilog na ro nakakas ita ro de kada nga suspect gamit pang sungkit ro de kada nga siyaw mga katodo maswerte nga nato pangdan dai bilog kara banwa nga estudyante nga nauna kara nagapan o partikular day kara nga taga isla kara ita Boracay
1: may aksyon
0: may admano day kara nga suspect banwa pagkakita na o pagkatanaw na itry kara nga wallet kura sambi kaya estudyante kaya sambilog ang awa kray tasod ana kara nga binalik sana kung ginbuan banwa o galing iwagit abi ma-identify kay alima ganyan mga katodor na kitan itry kara nga daywa ka mga estudyante kara daw kayrong jealousy abi mga katodo ay ko kung bagarong kulay ama katodo nga hindi gil klaro no rung nawong itry ka naga suspect ama katodo pero prior abi nga matabu ro day kraga insidente kainit aga-aga nagligad kraga baga inadlaw banwa ginapabot siya itry kraga daywa ka baga istudyante aga may una na kraga banwa naga pangatok katok sa kwarto itry kraga boarding house nga ginaistaran itry kraga daywa ka baga istudyante nga agahon pakaina nagdangop sa aton nga Kalibo PNP so kung maabot ato kraga tiyempo banwa ipabati naton doon na kong pagpahayag para man makatodo sa benepisyo kita aton ng mga estudyante mga may mga boarding house kaya sa aton kaya banwa karita Kalibo agod nga magiyan ta banwa na may makaronday kaya mga nagkaganabo ang senaryo although hindi naman dani bago banwa kay nagliligad nga maginadlaw na hago sunod-sunod kaya makatodo rumpila ka mga kaso ita paganakawan kaya sa aton sa banwa karita Kalibo mga katodo ang hagos na no, may una kaya nga mga nabuo matapos sa sudlon doon pila ka mga sari-sari store ang iba pagid nga mga establishmento commercial iya sa aton nga banwa Kalibo
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: Raya makatodo ro pila ka mga balita nga tong mga tawat ligwa pagatotaron sa tong pagililiba macro edition ita tong pagpangalagan sa gyapon ang padayon kamo banwa nga magkapadagay inyo ka mga mensahe pila ka mga pagapanamyaw concern nga gusto ipagabot sa tong pagpangalagad macro nga hapon kay atong gidong nga pagatawat ligwa no sa kabilugan ko atong nga pagililiba paki-like ka aga paki-share do atong nga pagpangalagad at the same time paki-follow do amo na Facebook page mga katodo agod do nga mas mabon nato nga mga igmango do makapamati maka-update sa pila ka mga balita makaroon ka nagadlaw ita Biyernes
1: may balita may aksyon
0: mga imbukada ay banwa nga minsahe nga gimpadagas atong kagapagililiba may nga hapon na may kapagpamati sa ato nga mga kaapin na nagkaroon sa isla ita Boracay na kanday pareng Romel Kahilig na sa Hilito Kahilig family wala karon sa barangay Manok-Manok una sa mataga cargo port no sa ato nga mga truck driver una ang nagaoy labas makaroon sa karinderya ni pareng Romel good afternoon wala kay Pipoy John Paul Argelias sa kay bro Russell Senyares sa Senyares family sa barangay Yapak O naman siyempre sa kay Papang Sunny Senyeres. Eh Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay sa Banwa Itatangalan.
1: Action.
0: Oy, happy happy birthday sa kay Parta Moroy Maming. Unang karon sa Sitio Tuluban, Barangay Manok-Manok sa Isla Krait, Boracay. Arong snapping municipal security. Ita LGU Malay nga si Part Moroy Tupas Maming. Ang nagasilibrar it anaga birthday makaron nga adlaw. Happy happy birthday gid no kay Part Moroy Tupas sa Maming. Bao nakita kami last 2 months to. Mga katodo, taguda kita nagpaburakay. No, mga katodo, no, raton yung mga amigo, no, while katati nga una pa kita sa Boracay. No, mga katodo, nidlaw man kita sa aton yung mga amigo. Happy, happy birthday kita kay Part Moroy Tupas Maming, no, nakaroon sa may Sitio Tuluban sa Barangay Manok-Manok sa Boracay. Una, no, sa pamilya Martin, kaday Part Bano Martin, no, kay Paring Saldi Martin, no, sa Sitio Tuluban, no, nakaroon sa Martin Compound na nagapamati sa aton nga pag-ililiba. Kay Paring Jerome Madraso sa Sitio Tambisaan sa Barangay Manok-Manok, Boracay. Good afternoon. Happy viewing man kay Madam Nimi Santa Maria aka Vocal Queen sa Dubai.
1: Action.
0: Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning, happy viewing. O naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Chili Timpura sa Thailand. Kay Madam Belle Orzola sa Hong Kong. No, nag-monitor sa aton niya pagpangalagad. Kay Sir Roger Lozaro Nagales na always gid nagatutok sa ato kapagwaragwag. O naman kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa mga taga-barangay Lagin Banwa West, Numansia.
2: Radio Todo Aklan.
0: Kay Migo Bongsualog na nag-monitor man sa itong pagpangalagad una sa Kapitol, nag-pamati. No, nag-monitor sa itong pag-ililiba. Magkaroon ka nag-udradlaw, gabanyaban, mga nanganda, mapa-opisina na ra.
1: Action!
0: Oy, kay Nonoy Abner Rustan Jr. nag-monitor na sa Kapitol. Ag kay sinura? Kay Ham Ustan, no? Ag kay Gregor Gregorio, nag-pamati sa itong nga pagpangalagad.
1: Action!
0: Una, kay Bro Yulio Garbo sa mga Global Paint, may mga hapon, ag may ga-udradlaw. Ag sa mga taga RG Paint, no, sa Banwat Numansia, sa Tagana, no, kay Sir Dante, kay Ma'am Ruth Garbo, happy viewing.
1: Action.
0: Sa ato ng mga negosyante na karon sa Ayotorong, kay nung Woody Navarra, may mga pagpamati. Siyempre, naman kay nung Ilin Navarra sa may Kalibo Shopping Center, no, sa mga taga Chamsi Restaurant, maay-ay gid nga kahapon noon. Kay nung Harley dito man sa Harley's Bindungguan. O naman kay si Richard Gino Ambito Ronggwapo nga principal at Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa Arcangel Balete maayad-ayad nga Udro Adlao. Kay Sir Ramon, no, ag kay Mamay May Munja arong maalwan niya mag-asawa unay karon sa Barangay Bagto Leso. Nagapamati sa ato nga pagpangalagad. Siyempre una sa mga taga Roxken Motor Parts.
1: Action.
0: Ag sa mga taga Arki Ukay-Ukay sa Kulasi Antique.
1: Action.
0: Kay paring Junel Gregorio sa Gregorio Family, una sa Bacausor Kalibo, una kay Tatay Freddy. Kay paring Joffrey, may gig nga hapon, ag may gig nga pagpamati. So, nag-monitor sa ito nga pagpangalagad, magkaroon ka nga Ultra Adlaw. Sa Station Drug Enforcement Team, itaton nga Malay PNP sa Boracay. Kaday Master Sergeant Tatedi Dalisay, good afternoon sa mga kaibahan una. Agiyaman sa Team Loyal, Italeso PNP, no, kay Police Executive Master Sergeant. Mainit ang kay Police Staff Sergeant Delgado. Happy listening, siyempre. Kay Master Sergeant Ma'am Ibadlit, no, nagpamati. Sa mga taga Parkside, sa kay paring Bernie Javier. Rung guwapo nga bouncer at Parkside. Bago ginakangay gidro mga suki at Parkside kung adlaw ga biyernes. Hindo na kay Friday night na naman. Nagpang-imbitar si paring Bernie Javier, no, nagpamati makaroon sa ato niya pagpangalagan. Una kay Papang Bernie Ibisante sa Barangay Ugsod. Or iya mo sa Kalibura, si Jassy Reyes ag kay Papang Bini Clarete. Maayrig nga hapon ag maygid nga pagpo pamati makaroon nga adlaw. Una sa amon sa Banwat Nabas, baura kong gwapo nga maguwang kapamantaw. Kay Manong Rolando Banjola, una sa Alimbo Iraya sa Banwa Itnabas. Nang nag-monitor sa ito nga pag-ililiba. Kay Sir Hamilton Cabales, iya ka sa may barangay New Buswang. Good afternoon. Aguna kay former SB member Longlong Diasis daw sa Banwa Itnabas. Maayd-ayd gid nga pagpamati. Hoy sa guwapa kay Ma'am Will Barnes Daes dira sa Banwa sa Pontevedra sa probinsya sang Capiz pero subong dira sa siyudad sang Iloilo. Happy viewing mayong udto kag mayong ginya pagpamati no subong mga panyempo sa aton nga mga tagpalamati no dira sa probinsya sang Capiz na no dira sa may Banwa sang Kwartero kanda ini ni Rosa de la Cruz Pailon no sa Kwartero Capiz naga monitor sa aton nga pag pangalagad.
1: May balita, may aksyon.
0: May 28 minutos banwa nagkataliwan sa oras kaita alas 12. Oras makatodo atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Yani no sa aton mga igbanghod kapigil sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta gang kape. Dapat sigurado naton yung kape nga aton ginainom. Ayrong kape makatodo nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamayat itaton nga mga kagawasan. Ginarekomenda ginamuro paginumit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sagi po na sa mga mabakaid ng More Power sa Broadcast Center sa second floor kung ka sa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion, Calibo, Aklan. Kay mabu naton yung mga katodo nga nagkapahayag kung ano ka epektibo sa andang nga magawas umpisa nga sanday nag-inom. Kita More Power, no? Kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit More Power nagapamati gid makaron una sa Marte family sa Roas Avenue. Iya sa aton nga banwa it Kalibo. Sa aton banwa nga pagpanumbalik ro aton nga pagdetalye aton nga mga headlines nga balita, duga nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmaon. Balik ka naton pagkatapos ana it pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anturiation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Hello, my name is Ron Anturiation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Siningati On.
3: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sang aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
5: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
3: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
0: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: Sampol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampol Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sampol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutik mo man abir imo sikreto ka kon.
10: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
11: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
13: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Aksyon! Balik sa itong kapag-apangalagad sa itong kapag-ililiba may 41 minutos banwa nagkatariwan sa oras kara ita alas 12.
15: Aksyon!
14: Sagi ako na, padahal ka mo nagpamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
15: Todo Aksyon!
14: Kaya piging kay Sir JP Magpusaw no, nag-monitor no, sa itong kapag-pangalagad ang kay Chris Justin Magpusaw, no? Happy viewing!
15: Toto! Aksyon!
14: No, sa aton yung mga kapi, no? Ang nag-monitor sa aton kagapag-ililiba, no? Yes, sa aton kagapalatuntunan, magkaroon kag-edisyon, ita aton nga pag-pangalagad.
15: Toto! Aksyon!
14: No, sa aton yung mga kapi sa JMS Terminal, no? Kaday part Barok Listura, kay Nung Janing, kay Tunet Alayon, no? Aga sa aton yung mga van driver, una, nagpapamati, magkaroon ka nagabagapan niyan po. Siyempre, unaman sa terminal na no, ita van, no? Biay Kalibo, Altabas, vice versa, no? Kay nung boy, Cheryl de la Cruz, nga nag-monitor, samtang nga nagpupatungka, magkaroon ka nga hapon, mga katodo.
15: Aksyon!
14: Yan ang taban mo sa pag-ataw italigwa sa pila kabagabalita, gato ka pag-atrataron, magkaroon ka edisyon ita, to ka pag-ililiba. May kanta na no sa Roday kara natabo nga insidente kahapon ita pagpamaril sa Banwa kara ita Libakaw. na masubo-subo karabanwa no nga insidente nga gin kamatay ita roday karaga magugang matapos nga barilon mismo no ita anak nga igmanghod una karon sa may Sitio Belen Barangay Rosal sa Banwa kara Itlibakaw. Sandig karabanwa sa pagpangusisa itatong karaga Libakaw PNP no sa kay pulis sa Captain Larry Jan Vidal nga rung rason gidamang karabanwa motibo sa Roday Karaga insidente kay bangod gani sa Roday Karaga niyog no nga posible ginarvest no itare karaga biktima no kay adaya karama ka todo nagagawa no sa karaga pagpangusisa itatong karon nga Libakaw PNP mga katodo matapos nga matabo Roday Karaga insidente. So kaina na istorya na to Roday Karaga suspect no nga una nakakulong sa Libakaw Municipal Police Station. Akong nanugi karabanwa dung plastada nga hamaan nga nag-abot sa punto. Aga anagi karama katodo nga gimbaril aro anak ko nga magugang nga gintunaan ko anak ko nga pagkamatay.
15: Aksyon.
14: So, sandig siya nagkaraga pagpahayag manay. Permi man na ako ginadaog-daog. No? Iya hindi lagi man ako permi ka kwan kataha ba nga, no kun sa pagpabutyag ita Roday Karaga suspect no ag ako man na ginasaligan no ni tatay no itray karanga ginabantayan abi una no nga mga pananom una una sa Sitio Belen Barangay Rosal sa Banot ni Bakag uwa tama na imaw karang gaon
15: todo aksyon
14: aga permi man na lagi na inugra no nga ginapang tapas man na Roday Karaga saging no ginadugos abi man turo mga niyog mga katodo nga uwa ta nakasayod Roday Karaga suspect banwa kay imaurong ginsaligan ako anda ko nga ginikanan makatodo no asa Roday Karaga property kay hambag ni kinat aton nga Libakaw PNP Roday Karaga gugta ay hindi man itanda no nga pamilya kumbaga tenant sa dama katodo asa Roday Karaga lugar mga katodo nga ginawayan itray karaga magmaganghod
15: todo aksyon
14: sumangod nga daya naman ginobra no mga katodo itray karaga biktima ginkomprontar kahapon no itanak ko nga manghod no mga katodo o galing suno sa nagkapagpayag depensa na nga may ana man yagi kara nga bit-bit no nga bali-bali kara nga pugakang or didusi banwa nga gintutok sa kara nga a suspect rason umuli imaw sa anda ko nga panimagay agaan na kara nga daligar bumuo itry kara nga armas man bumalik ito sa area kung sin na sumagang na aruan na ko nga maguwang mga katodo.
15: Aksyon.
14: No, sa dagan, aga suno sa lakang papabutsag dito Pinos Angan na banwa. Sang bisis lang, sang gupok lang. At tinamaan sa dughan, nga gintunaan kung insigida nga kamatayon, kung nasambit nga biktima.
15: Aksyon.
14: Kay pagkasawid banwan, pagkabatit na itsinggit, no, itry ka nga misis kung suspect, dali-dali to banwa nga gin. Buo na aruan na ko nga maisot. Kaya nga, dumagagan na sa tagon nga area, no, itry ka nga lugar mga katodo kung sa siin na tabo Roday ka nga insidente. Kay Roday ka mga katodo nga lugar nga gintabuan sa suno sa ito nga Libakaw PNP. Wa ka rin ita accessible nga dagan no, para sa mga sagakyan paadto sa area kay Magayo pa imaura sa pinaka proper. No, ita Barangay Rosal mga katodo basi man sa pagpahayag ita aton nga Libakaw PNP.
15: Aksyon.
14: Kay natabo ro insidente makatodo alas 3 kapon na bato no dekra nga tawag mga 3:30 or 3:40 na kaapot apon halin sa Kapitan Ita Barangay Rosal sa Barot Libakaw rek informar sa aton ni Libakaw PNP.
15: Aksyon.
14: So makaron kay ginapao mitato nga Libakaw PNP ro rek kraga posible kraga kaso do against sa nasambi kraga suspect kay kagina. Na nakabatsag kita ro kay uoy kay nakitantaman no nga maintok paro mga inunga itry ka nga suspect at the same time ako anak ko nga maguwang no kay parehas man nga anom randa ko nga mga unga mga katodo itry ka nga magmagangod ka rabanwa nga na imbulbar sa Roday ka nga insidente kahapon nga waagid no nakapulong
15: aksyon
14: itabagat tsagon kay posible ron nga basi nagaisik ang bagunik ka na kainam ako ano plano mo gid makon nga patsyon mo si manong mo kay aman yagin baril mo gid. Ayro anang sabat ka to na imaw tama na may plano ka kon. No, mabuhay naman na ang ginaubra, ginadaog-daog mana ako. No, mga katodo, ito pa na to nasairan sa anak ko asawa. Nga man na, permi laman na imorong ginadaog-daog. Dati man na ro, ginyampusan man at butilya ro anak ko nga ugo. Kung ana man nakaraga si Kiya, ginyabu man man sa duko. Ako namat man na, ramon karaga bagay una, gina haboy man na, itry karang bato. Ano po siya, diba, no? Basi kung kahisa man, no, sa bilog. No, sa ginapamantaw karaga rason, no, mga katodo, kay siyempre, bangod yan isa, aimaw karagin sa ligan, no, kung anda karaga ginikanan, daw nagabantay itaro day kraga propida.
15: Toto. Daw
14: pero ana ko magwa magkatodo sulo sana kay daga pagpahayag sa kraga suspect nga iya ta man imong nagatener. Daw sa barangay Puok iya sa banwa kat kalibo mga kaabyanan.
15: So
14: ipapatid na tondong pagpahayag ni Police Captain Larry John Vidal rong OIC no ita ato kag Libakaw PNP may kantanan sa nasambit nga insidente. Si Police Captain Larry John Vidal ita Libakaw PNP.
16: Mga katodo, makibahan mo karno si Police Major Rod.
14: Libakaw, PNP, tala. Lagi dah, kayo gina-plasta doon.
17: Radyo Mercado. Sa itong mga, ano, sa itong mga constituents, committee ato niya, ano, Banwa at Libakaw. Nga kasupo namin no o atong pandaan ng incident no sa Banwa Tibakaw dahil may ampun na receive at yung naging kita kita ng insidente which is o shooting incident kaya nagkuntad ko kahapon nga adlaw pizza jazz mga banda alas 3 at hapon to na natabo ng insidente ang na-receive namin yung mga banda alas 3:40 sa barangay si Chubilen, barangay Rosal, Banwa Tibakaw may kayuon mo orang mga 5 kilometros. Ang rodahan niya ron is mountainous area ang maayo sa itong police station guwait maagyan itong kasadahon ng makasulat itong sakyan.
18: Okay.
17: Gito nga ano ito doon, kibahan ko itong no, Libakaw Municipal Police Station agro itong team itong first mobile na nakabase sa Rosal ag itong Soho team it Aklan. Dahil nga involvado nga nang ito niya pa, no, na na-involve sa shooting incident is pangangod. Na si alias Juana, alias Jigjig, ang si alias Lando, magbangangod sa Andara, maguwang karahay ro pandaro biktima, si alias Lando. Ang mangod na si alias Jigjig. Suspect atong karahay si alias Jigjig sa edad niya 43 anyos, ang roaton niya biktima ay si alias Lando sa 45 anyos. Bot, dahil hindi ko nga may mga pamilya tama, may asawa, bot is mamumuma. Bali, naguntad kira roan ng insidente nga rin at nagugat sa previous plan ng mga old grudges. Dahil ang di ka na natabo ang mga kara, nga, kahapon, nga, pusiin na kung punong taro daywa, dahil sa away sa pag-harvest it, ano, ding niyog. Kusingin ay sa nagkumpronta ro ang karang ro biktima sa nangamangod, hindi mo suspect, tapos sa dahil nga sa pag-harvest it niyo, kusingin nagkaroon sa heated arguments. Sa nag-argumento nga to, nagpaduong nukunuro panawan ato nga suspect, ginbaril na ra sa dughan, ruwaan ng maguwang. Tinama gamit pero tawag homemade shotgun o watawag nga pukakam. Ang after na baril na rin ng maguwang is nagagaling oras sa place of the incident later on ay nagsurrender sa second platoon ng itong first mobile ito sa naka-base sa Barangay Rosal. Raton nga Barangay Rosal, kin-cater na raton nga suspect ka rin. Gin-inform kami iya sa station nga nag-voluntary yung surrender ito raton nga suspect. Gin-altunan na mo ito para i-conduct it, ano, documentation and proper disposition. Samtang raton nga sokuman, ang kaya itong ibang contingent ito raton nga mga kapulisan, first mobile nga team, nagpusimata ito sa crime scene para makandak mga crime scene investigation. Gana makarangayawa sa ito makara sa pano sa isang ka funeral homes na kompro ng ibat at nakumsiin ng funeral andang gusto ng funeral services. So, no, doon na tumunta ng motibo ng old grudges yung mao. Since nga iya masamang kusdiyar o suspect, may plano kami garang file at kaso sa kasong homicide.
14: Dito sa spot, sir, ang victim?
17: Dead on the spot, bro. Victima, pero tama kita sa dukan na ng
18: suyo. Isang malang, sir, ng ego. Sir, doon ba rin kaya? Sino nagpanag-iyar? Suspect matahan na?
17: No, suspect ko panag-iyar din nga firearms nga, mga lost firearms.
18: Sa part in suspect, may unang paghinungso, sir. Isang alam na mag-ulat ang nilalaro alam ka.
17: May paghinungso mo na yung may anong remorse. Ano ka po, isdente, ugaling uli yun, di ba? Dahil nilintingan eh. Huwag bang sa kabuhay ng dalang alikot ko ang mahal. Tawag pa nabos sa timo po parang nga huwag mo ka ako yun. Kaisip ang insakto yun, nagtama. Hindi na nakasukunan na gumamit mo hindi nga karamasutan.
18: Ano rin sir, wamata nakainom sa laday mo
17: na? Wala, wala sa nakainom.
18: Okay. So nagtundaan ng mga pamilya ka, sir, kung mag-file sa net kaso?
17: Kahapon, abo man ng familia na nagtoy sa itong station, nagpangayon ng update ko na itong action taken in police. So action taken in police karon since nga naimstigahan namin yung taro. Agyakamos ko sa Lea Ropa, no? So, suspect, nagawa ng evidence yung nabuhunagon. Huwag kami lang yan pa sa kaso punta sa ato na suspect nila. Diretso na muna kaso para makapos di siya ng pagkakit.
18: Ano ng kaso ka na siya?
17: Isa yung natin na
19: na-recover sir do baril na nakara.
14: Surrender na ba ito sir?
17: Surrender na ba ito?
19: Tapos do sitwasyon na di sir ay siyempre isa na pagkakot ba dahil narong daya nga rin nga pag baril ka na may anak kagi nga daga-daga rin nga service or siyempre panghunta na gibalakan kita ginada ba nga daga baril at baril
17: doon. Huwag mo service by arm ra ba ito niya suspect bali during the incident according sa muna itong information sa scene, sa insidente is may bitbitay mo rin hindi nga umiksan ka. Pag kumporto na sana nga magulang.
18: So maliban kang dami mga nakatita pa sir ng mga witnesses sa mga mga
17: may ato ng mga witness sa ato niya insidente pero di na akong ma-disclose.
18: Oo.
17: Dahil sa on-process pa sa ato niya investigation and filing of case natin.
18: So mga bagay na dito sa lugar sa ano ra, magayuan or may iping-iping man?
17: Lower yan ato sa insidente is mayuan ni Mora, mayura. Warat maagyan niya, warat di makaagi ka rato ng regular niya vehicle. Sa kanyugan na malapit mo sa kanyugan, ni kanyugan, mayuin mo sa property, Sitio Rosal. Sitio Milen, Barangay Rosal. Magkagayo ni Bob.
18: So kung nagunggit man sa ospital do biktima, may siya kalital mag gihapon sir kasi sa kaluyo ng lugar ag no way no fact na fatal ang nakalas do.
17: Oo, dahil sa tama na sa bukang kita, mga pintan do tama, sa kaluyo ng lugar, may posibleng nga din doon maging rason saan ng pinamatay.
19: Sa ito yung pagkasakit ka na sir, siyempre Rwanda, ginawayan ni Yoke, ano rin kabo, ginawa na ni Yoke, or one, ano rin ginahuway-huway na tao?
17: Pero ni Yoke daw nandang na harvest ay sa bukumat andang ang property, no? May naman ang isang part na may property na daw. Balihan ng harvest na ibra. Ano nga, pwede ng obrang kupra, pwede na baka na buko.
19: Wala magkasugat siya.
18: Pero yun na ng pangabuyan, sir?
17: Buwan na pangabuyan ka rin na may inabag pa rin sa dinaro.
18: Siguro yung mensahe lang para, sir.
17: Okay. Thank you na sa inyong pag-dakop sa PNP na tukya sa pag-interview ka mo para mapag-agpapagot na namon doon ang mga concern sa patong nga pumuyo sa atong Panuat Libakaw. Sa atong nga pumuyo sa Panuat Libakaw, no? Although wala yung medyo bad news na katon, pero ina-encourage ko mo bilang chief of police niyo at Libakaw Municipal Police Station nga may aktibo kita sa atong neighbor sa atong nga community. Kung may mga individual kita nga nakiyaya na may loose firearm, may mo lang git nga isugid sa kapulisan. Para may among nga action taken ka ra, magtunan na mong tao nga ron, ang ipasurrender o firearm nga ron. At the same time, kung sa mga tao mga kapulisan is loose firearm, kung may mo lang git, isurrender man ninyo sa kapulisan din ng loose firearm. Dahil din loose firearm meron, pwede rin maging maging hazard sa aton nga panimagay. Base may mga biktima pa sa aton pamilya karon pag din na pa sa aton sulit ato panimagay. Kung may mulang git, kung nauya ka mong magdo sa kapulisan, isurin din ito kay kapitan. Dahil bukong tatama nga kita ka po sa siyapon din ng loose firearm sa aton panimagay. Iyaro atong mga security agency nga nagaprotekta sa atong safety at atong pumuyo kinyo sa inyong mapaling sa inyong adlaw-adlaw mapag obra sa atong banwa at Libakaw. Iya kami para protektahan ka mo, may issue na mo safety ninyo, agbauban ninyo ang inyong pangabuyan ng white hadlock. Ang iya kami, magsuporta kinyo, tutup sa kaya na mo. Ako ni siya.
20: Gana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon, balita, may aksyon, todo aksyon.
14: At salamat yan mga katodo, noragapagapahayag ni Police Captain Larry Jan Vidal, dong hepe, ita aton, nga Libakaw PNP.
20: Todo aksyon,
14: so, masubo-subo, no, nga insidente mga katodo, kay bangod gani, nga magbaganghod, ro, rekra, imbulbado, sa natabo ka nga insidente, aga patay, no, ro, day ka nga biktima.
20: Todo aksyon.
14: Dalagin ang mabunday, no, kung hindi kita, no, kantigo, mag-control ita aton nga bagatsagon.
20: Todo aksyon.
14: No, nagapadagadaga kita sa init ita bagatsagon nga batsaganta.
20: Todo aksyon.
14: Aga kung ta, pwede man na posibli, maistoryahan, no, kung ginistoryahan, naging kira ita eksakto.
20: Todo aksyon.
14: O galing, kasi posibli, kinapuno naman, no, day ka nga suspect manwa, abang o dyan, saan nagidaligar, nga pagdaog-daog man ka na, no, ita anak ko nga igmanghod, nga ni nga anak kaging baril kahapon, nga gin kamatay, no, ita roday ka nga biktima, una sa may sityo Bilen, Barangay Rosal, sa Banwa Itlibakaw.
20: Aksyon!
14: Garo pagpadawagan ha, ni Police Captain Larry Jan Vidal sa aton mga igmanghod kapingid, no, sa aton nga mga pumuyo na karon sa Labukid karagabahin ita Banwa Itlibakaw kay hindi man sa Gihapon maitago Banwa. Ang may una gayapon, no, nga nagahupot, itry ka nga baga loss of firearms, no, particular, o di ka nga baga pugakang, no, mga katodo, una sa Labukid nga part, kung banwa ka na ita Libakaw, mga kaagenan.
20: Aksyon!
14: Kay daya kita di ka usually, no, nagakadawo banwa, pasta may imo ka na ginaoptan nga armas, may tendensi ka rin mga katodo, nga pag may imo ka nga kaengkwentro, doon yung gindagin, rong dagagan ko imo ka rin nga peino-ino, nga buon mo rin imo ka rin nga armas, na mga katodo nga para idepensa sa imo nga kaugalingon. Agamang, siyempre, rung masubo-subo banwa, ay imo mismo nga kadugo o no, igmanghod, rung biktima itray kagapagpabaril patay sa Banwa Itlibakaw.
20: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
14: Nga pagpamati kay si Ramon Salido no, sa Barangay Agbago, sa banwa kat ibahay nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagan.
20: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon!
14: Sa aton nga pagpapalik ka doon, ipunit ka doon ng General Nerbar sa lagi patagay yung pagpag-angot sa kay Police Major Rajib Salvino, no, rong hepe, taton ka rin nga ibahay PNP, may kanta na, no, sa rodeka nga insidente nga pagpambudol-budol, no, kahapon sa banwa ibahay aga salisi mga katodo, nga kung sino, dahil ka nga suspect sa ginaligar budol-budol, nadakpan kahapon, iya sa Banwa Itbanga.
20: Aksyon!
14: May 1 minutos Banwa nagkataliwan sa oras kara ita ala una pagkatapos sumabak Relax Gold Eagle Beer. Magabalik kita magkatuloy pagkatapos patdugang ng mga pahanomdom.
20: Aksyon!
21: Kapoy!
22: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
23: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa

0: Kaya ang marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niyo yun?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-open na sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman nga, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu,
7: isang ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abi ro imo sikreto kapon?
11: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nga rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
12: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Si Ma'am Jenny,
7: ng Occidental Mindoro.
13: Pati Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
14: Action. Balik sa Tagapaga, pangalaga sa Tagapaga, ililiba may 10 minutos, banwa nagkataliwan sa oras, ita ala una.
15: Action.
14: Oy, may pagpamati ha, sa Tagapaga Kapi, no? Tagapaga Barbero, una sa may Kalibo Shopping Center, no? Una sa Iping Itapesto ni Nong Eli, no? Sa Chamse Restaurant.
15: Toto. Action.
14: Aga siyempre na kay Andrio Diluna, no? Sa The Boss Barbershop. Nauna karon sa Jaime Cardenas in Avenue, iya sa aton sa Banwa Itagalibo.
15: Toto, aksyon!
14: May mga pagpamati kay Chick Boy Jandel Margaring Galaw, no? Sa Banwat Nabas, wow, kanabiton do ang panggabi ita pagibabaw na bas ag tisya bagong kalibo.
15: Toto, aksyon!
14: Magaling kita pa kanabi ita mga 40 puntos tagagi, no? Mga katodoro. Tisya bagong kalibo, enjoy kay gabi, no? Mga manog pagamantaw. Nauna karon sa covered court, ita banwa kara itan
15: dapat. Action.
14: I-check na tondong linya ni Katodong Jestral Nermar, no? Anang ginpatagay niya follow-up, interview, no? Sa kay Police Major Rajib Salvino, rong hepe, no? Ita aton niya ibahay PNP.
15: Action.
14: May kanta ng damag Katodo, no? Sa natabo kahapon, nga pagpangbudol-budol, no? Sa sangka negosyante, nauna karon sa banwa kata ibahay, nga ron tayo kanagabaga suspect radakpan iya sa may Banwa Itabanga.
15: Todo, aksyon!
14: Okay, sandig no, sa aton yung information na buo mga katodong AIGA inquest no, sa aton yung Provincial Prosecutor's Office ron tayo kanagabaga suspect Banwa nga gin-aresto ka po, madasig no, may ganun na itimbriyagit aton yung iba IPNP.
15: Todo, aksyon!
14: No, sa mga Principal Police Station mga katodo, that's why yung naharang nauna sa Banwa Itabanga. Tsektaro ninyo ni Katodong Jesrel Nerbar.
15: Radyo Todo Live. Report! Report!
14: Sa line number 1, Katodong Jesrel, with the report, please come in.
16: Ging kumpirma Katodong Reynald no, ni Police Major Rajib Salvino noong rarang tatlo Katodong Reynald ka mga suspect no, kabahan ka Katodong Daywa ka mga babayi ag sambilog ka ka membro Katodong Reynald ita LGBTQ A plus ka Katodong nga gagaki noong nga nag-salisit ang ani no, sa sangkarayang 88 anyos ka ng senior citizen na sa may Barangay Regador Ibahay Katodong Reynaldo September 8 hay sandaman Katodong Reynaldo na yung nga ging alarma man ita sang kapamilya niya ka sa may istansya ba Katodong Reynaldo kung nagtaligad ka ng adlaw suno ka na kay Police Major Salvino nag-match Katodong Reynaldo ng sagakyan agrong anda ka nga panuksukon aga andang gamit nga payong Katodong Reynald.
14: Mm.
16: No, ito nga nga tatlo ka mga individual nga nga ginaligar nga nga gamot.

0: lagani kata do Rinald nga taga DSWD ag nangayo pat ID kata do nga Rinald ag pagkatapos kara isa naggaong baga ra nga maki-CR kata do Rinald apang giibantay mo kara ita tagbagay o kundi nga nga senior citizen hasta makagawa kata do Rinald sa nakara nga panimagay ag di katoy mo nag-istorya di katoon kata do Rinald ag abot pagkita na kara nga daibo kakibaan di nga nga sambilog kara nga membro ita LGBT agri nga nga sambilog nga babae kata do Rinald nga naglaong niya ni Kara, nga maki-CR man kata dong Reynald. So, dohabilin Kara sa guwa, is do tag-iya lang git, ag unang bayi nga nag-abot. No, agrodayo nga to kata dong Reynald, nga naglaong nga maki-CR, is ginsugtan matatagbagay, apang uwa utas naging ibhan. So, nakachansa sa kata dong Reynald, nga mag panugod-nugod, no, ito Kara sa nagpang-ukay siguro kata dong Reynald, ito Kara sudit panimagay, kung sinis nabuutan na rin ng Kara dong, ampaw no ampaw nga may sugod kata dong Reynald, nga 15,000 pesos no agare nga nga 140 kara nga euro nga kata dong nga dollar no nga nakabutang sa bag itasambitan kara nga biktima kata dong Reynald. So may atong kara pagkipag-angot kay police major Rajib Salvino atong kara YC no itatong kara nga ibahay pen pero regarding ani kata dong Reynald sa nakarang ipatigan ng investigasyon natuoy man sa nasambitan kara nga insidente pamatian nato.
1: Okay, sige.
2: Mga katodo, makibahan mo karno si Police Major Rajib Salvino itong karang ibahay PNP regarding sa rayang rang natabo ng ATF incident na kasamaya Barangay Regador sa Banwa Cartibay. Sir, good afternoon. Pwede mo kami, sir, sabihan, sir, regarding sa incident, sir.
3: Okay, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Yes, sir. September 8 po, 2026, around 4:30 p.m. So, meron kita victim, no, ng alleged salisi or theft. It's a 88-year-old female from Barangay Regador. So ang victim po natin together with her neighbor, which is a 80 years old senior din na female, isa nandun po sila sa terrace po ng kanyang bahay. Then a female suspect approached them and introduced themselves as a worker from DSWD. Then yung female po na to is na suspect is nagtanong kung nakareceive na sila ng financial assistance from DSWD. And then, naghingi po siya ng ID, in which nag-oblige naman po ang ating victim. So, kumuha siya ng ID sa loob ng kanyang bahay. And then, nagpaalam din yung suspect na makikisiar siya. So, sinamahan siya ng ating victim. So, nakapasok yung suspect sa loob ng bahay. And then, lumabas po sila. And then, after po noon, meron ulit dumating po na mga kasama po ng ating suspect. Na dalawang individual, isang babae at isang lalaki, which is mukha daw pong member ng LGBT. And then few moments later, yung dalawang individual na bagong dating na suspect is nagpaalam kung pwede rin mag-CR. So pinayagan naman sila and then nag-CR sila, dalawa. Unfortunately, hindi nasamahan ng ating victim. So nakapasok yung dalawa habang yung si victim at saka yung unang female na suspect is nag-uusap sa may sala, ay sa may terrace, I mean. And then after noon, umalis na po yung mga victim suspects natin. And then pagbalik po ng victim sa kanyang kwarto kung saan nandun yung cabinet niya, is nalaman niya po na nawawala yung kanyang envelope or ampaw. May lamang cash amounting to more or less 15,000. And then meron din pong 140 euros na nawawala mula sa kanyang bag. So after noon, umalis po yung suspects natin. And then yung direction po ng punta nila is going to Kalibo po yung direction.
0: Sir, as investigation, sila ba rin sir yung ano yung involved ba sa pumasok din dito sa bayan ng Kalibo, sir? As information lang po.
3: Yes sir, no, based po doon sa CCTV footage na nakita natin and doon sa image din na nakuha doon sa bayan po ng Kalibo, it appears parehas po sa nilang suot. And tatlong individual din po yon and may payong din po silang kulay pula. So malaki po yung pagkakahalintulad nila. So possibly sir, talagang magkaparehas po sila at ito yung katang modus.
0: Sir, nakontak na ba natin, sir, yung DSWD regarding po kung tauhan po ba nila or staff ba talaga nito, sir, yung tatlo na to, sir?
3: Yes po, dito po sa ibahay, wala pong activity ang MSWD, okay. Bayan po ng Regador. So, hindi po talaga sila yon, so hindi siya legitimate na employee ng DSWD.
0: As of now po, based sa investigation natin sir, ano po yung mga steps or mga hakbang na ginagawa na sir para mahuli po yung tatlo na to sir?
3: Yes, sir, no? So ngayon po, as nagkakalap po tayo ng mga important

0: informasyon sa mga karagdagang witness natin, no? And then nagba-backtracking pa po tayo ng CCTV sa bayan ng Regador at saka sa katabing munisipyo kung saan po dumaan yung sasakyan po ng ating suspect. And accordingly, kulay pula po yung kotse ng mga suspect, sabi okay. po ng ating mga witnesses. Okay.
1: Mm. So nagtimbre na rin tayo sir sa tag sa atin na sir SPG sir na baka ma alarma natin sir yung sasakyan natin sir ng mga suspect sir.
0: Yes, no, regarding po sa alarm, hindi pa po tayo makapag-alarm dahil hindi pa po natin nakuha yung plate number ng sasakyan.
1: Okay. So,
0: nakuha lang natin sa description mula sa mga witness na kulay pula nga daw po. Mm-hmm. So right now, tinitingnan pa po natin sa time frame na yon kung anong mga sasakyan yung dumaan po doon.
1: Mm-hmm.
0: So unfortunately, yung CCTV po ng Barangay Regador is newly installed lang po.
1: Mm-hmm.
0: Nung kinokontak pa po nila yung nag-install na mga technician, para talagang ma-extract natin yung footage doon at mapa-enhance po natin.
1: Mm. Sir, any message po siguro sir dyan sa mga ibahay nun sir regarding baka may ma-biktima ulit sir ng ganitong modo sir?
0: Yes sir, no, message po natin sa ating mga kababayan lalo na dito sa bayan ng ibahay. So wag po tayong mag-entertain ng kahit sino man na hindi po natin kilala. Not unless samahan po sila ng barangay natin, barangay kapitan, barangay kagawad na ipakilala na talagang legitimate na they're from a DSWD or they're from any other government agencies po. So pangalawa po is yung iwasan po natin na magpapasok ng kahit na sino sa ating bahay, lalo na yung makiki-CR lang or makiki-inom lang ng tubig. So pwede sa labas na lang po sila or i-refer natin, no, sa gasoline station, pwede naman sila doon makiihi. So kasi hindi natin po alam yung mga individual na to is nagkakandak na ng surveillance sa ating pamamahay.
1: Okay. Sir, with that information sir, maraming salamat po.
0: Thank you sir and magandang hapon.
2: Toto! Aksyon!
3: Katotoo, Jusrael?
1: So nabataan ang katotong Reynald Noro pagpayag ka ni Police Major Salvino regarding ang katotong Reynald sa natabo ka ng insidente ng mga sa may barangay Regador. Kusin katotong Reynald, isa ginatry ko tanatong da nga i-connecta no kahapon sa nadakpan man katotong Reynald na sigakyan no nakara sa may bahay ng matakaray ita banga kat na intercept ba katotong Reynald kita tong karang banga PNP. So suno para sa pila ka information na buo man atong ka BE mismo sa tong karang ibay PNP isa gina verify pa nanda katotong Reynald kung ka grupo nanda doon tayo karang nagsalisi man katotong Reynald sa nanay ba kara ita sang kapulis nakara sa Banwat ibay nga nagabaligya ita tinuga katotong Reynald no nakara sa ibay public market no dahil kahapon da ita hapon katotong Reynald habang pagkatapos no ita checkpoint mata ita atong karang banga PNP is anda mataba katotong Reynald nga ugali nga magarunda bagarayon sa Banwa ita banga katotong Reynald aga insakto mataba nga naghaboy karat impormasyon datong karang ibahay PNP kanda ko sa sin may gialarma sa nakarang sayakyan katotong Reynald nga doon nga ni ginasakyan kat mga suspect mata nga nagsalisi no sa sangkatindera o kung nanay at sangkapulis nakasamay ibahay public market nagtiming mata katotong Reynald nga habang nagapatrolya sa nais na mataan tananda o kung nakita tananda rin ang sayakyan mismo katotong Reynald nga ging timbre itatong ibahay PNP. So ging ano tanging ngapitan kanda ni katotong Reynald gaging verify ging harangan ng daging papundo aga sa pag-check na ni katotong Reynald is na nag-match na katotong Reynald agsanda tagmatgali matuod rong sayakyan niya ginuusaw itatong karang ibahay PNP. So apang may mga witness katotong Reynald sunod sa itong karang banga PNP nga nakakita nga may nanaog katotong Reynald nga tatlo ka mga individual prior bago hasita
3: kung
1: sambitan karang sayakyan nga sunod man ka sa witness is daywa man ka kabayi katotong Reynald ang sambilog nga lalaki. So
3: ay basi kung dato man ka katotong Jusrel basi kung dato baga tagdato ka na sa may Regador taga-interview mo kay Sir Salvino.
1: Doon yun ni katotong Reynald atong karang gina-verify sa atong karang ibahay PNP kabiha pang wa pa rin ang karang gina-disclose katotong Reynald nga konektado rong daywa ka na kagrupo dahil dahil karang nadakpan yung si ibahay is medyo mga tagagog kung alog ba katotong Reynald ang karang lingwahe kahapon aga was na karang nagasugid katotong Reynald kanda karang taga-sinsanda sino na mga pangagan kung pilang dagon sa nakatotong Reynald aga ging ano ari karaging search ka doon o kung naging hagugog randa ka nga suyakyan ka nga daga isa na-recover ta ka doon may pila ka mga wallet ang araka doon yan babo ang araka mga bag may mga tawag ka may mga tinuga nga doon yan ni ka doon naging bakal nanda saray ang araka senior citizen no una karsa may bahing ka na ta banga usasin andang modus mata ka doon rin ito yung araka nakasuyakyan nga intercept yan sa banga is ginaplito ng nakatodong Reynald at tindera. Pero sabi ka na sa andang ubra ka na katodong Reynald sa biktima is sambilog ka na nagpakulo-kuno nga apa katodong Reynald.
3: Oh, grabe ka na yung mga estilo.
1: Doyan, so, habang nagabakal ka doon, Reynald, sa bilog ka ng lalaki, sariyang biktima, isa ka pakulukunoy mong apa, so, gi-entertain ni mo kartindera. So, habang gi-entertain na nakatodong Reynald, nagtaoy mo karaita sang libo, katodong Reynald, nga gabakay mo at carrots, kara katodong Reynald, aga pila ka mga tinuga, aga habang gi-entertain na ratong-tong kapakulukunong apa, tinapik man katodong Reynald, sang bilog nga suspect, rong tindera, para guluhon man na katodong Reynald, aguda, mabakay man ni mo karaita, si Suneng katodong Reynald, suno ka sa itong iba, PNP, si Suneng katodong Reynald, ruging bakal ita sa bilog ng suspect kundi naglingat nalingat yuman dong tindera katodong Reynald di ka to nakachansa arong nagpakuno-kuno karang apa katodong Reynald nga buon dong bag kara it nasambitan kara nga biktima katodong nga Reynald okay. Nga may sugod nga ni kara nga 5,000 pesos kung sasiin sunod man sa itong iba IPNP is na recover man dong bag katodong Reynald na sa mayatulay sa may bahayang kara ita rin katodong
3: Reynald
1: si Dagom. Hinabuyo ta kada dong Reynald rong bag.
3: So kaman niya banko sa mga rigador na recover ka to dong Jesrel. Basi na tong mga babae nga to ganag asalisi sa senior citizen. Basi anda mga kaibahan to. Kasi nakapundo pa sa may part rigador ka to dong Jesrel.
1: May posibilidad man ka to dong Reynald sa tong karang sunod sa tong iba PNP nga nagbaylot siya kyan ka to dong Reynald ag nagsakay lang iya kara sa yung sasabitan ka nga na intercept ya sa banga kasi nga ni naalarmaw na daw sa yakyan ka doon kasi na ano ni na sa iran yun baro kulay ag kung alin ka nga unit it sa yakyan may posibilidad nga nakisakay yung sanda no saray nga nga sa yakyan na intercept ya sa banga ag nanaog sa nakatodong nga Reynald may tangani ka ra is nadakop kagi o kung naharang nga sa tong banga PNP kasi based sa tong ka nga banga PNP kapon is paghuwa sa nakatodong Reynald it barangay libas no kung na paagto na kalatuway kita pa abalete pa lilo tangan ko itong Reynald, may tangan ni Karang Agi is narang. So, pagkadakop kara, gindaga na ito sa itong Karang Abanga PNP para man sa documentation ka itong Reynald, bago kara gindaga aging pamedikal sa itong Karang Aklan Provincial Hospital, aging turnover ito ka itong Reynald sa ibahay PNP para man mapasakaan kara katodong Reynald ita kaso masabitan kara nga daywa kara ka mga suspechado katodong Reynald abot sa sandara nga sakay no ita
3: pero mga gambo nga to katodong Reynald nga ginbang virus kay ano to andang mga gamit
1: yes katodong Reynald una ron halin sa anda kara nga
3: ayaban niya ban kasi kumpara sa dati na dakpan nga una man mismo sa naga tinir sa dagsayakyan.
1: Medyo makaroon ka totoo, medyo ginaubra ba ng karang bagay, noro ang karang sagat yan.
3: Diba tandaan mo to, I think siguro mga last year siguro tabo to, nga may nadakpan nga, nag-aservi naman, no, nga ina sa yakin sa nag-start, tayo nadakpan mga budol-budol nga to.
1: Medyo makaroon gid, medyo makaroon ka totoo, Reynald, ag bisa tong banga PNP, parang may ginatawag sa nakatotong Reynald, nga andang boss mga, medyo may andang amot ah. Nga nagabuyot ka na katodong so posible kita mga sindikato kita katodong Reynald dumudaya nga nga mga nadakpan nga kahapon no yakar sa itong nga banga PNP aga ginaverify pa natin makaroon sa itong nga iba PNP kung konektado kita katodong Reynald dudaya nga nga unang natabo na sa may rigador agaya nga nga sa may ibahay public market nga katodong nga Reynald so simple standby kita katodong Reynald sa pila ka mga update no regarding sa nga nga kaso dahil nga ni bukong tala katodong Reynald it magumo nga may nagalibot-libot nagaliya sa itong karang probinsya nga makarang klase karang katodong Reynald it mga modus baga agabanan tanandang na biktima kara isa mga senior citizen baga nga sa'yo nandang kaya nandang madagadaga baga katodong nga Reynald so doon na itong karang pakipag-ungutan niyo matuman si Police Major Rajib Salvino sa update katodong Reynald regarding man sa dayong-dayong sunod katodong Reynald insidente it pangsalisi no nakar sa Banwa it ibahay katodong nga Reynald. So para no sa pagsikert iba karang mga municipal police station sa itong karang bugos yung probinsyal medyo matutaway man katodong Reynald no agawa man karagidit sa madugong insidente bukod niyang kita sa itong karang Banwat Libakaw katodong Reynald gala itong ating inyong i-follow up kay na so iya ka sa itong karang kalibong municipal police station puro man katodong Reynald mga missing malangman mga turnover ng mga items no iya ka sa itong karang desk officer katodong Reynald. So para nito Todo Action na kuman si katodong Jisrael Narvar ng Radyo Todo. Hey, bigyan mo.
4: Radyo Todo Live. Report up. May balita. May aksyon. Aksyon. Lalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
3: Abugin ka siya mata sa report ni Katodong Jesrel Narvar. No, follow up sa Banwa Karta Ibahay. No, garong development tugang karong magkatodo. Ako may kantalan gid man. No, ronde karang nagit pa rin CCTV. Nga babayi sa grupo karagapo. No, karadakpan. Ang nagabudol-budol man sa Banwa Ibahay, nagdakpan sa Banwa Ibahay.

0: Vamos na mga tiyempo sa tagapagililiba, sa tagapagpangalaga, sa pagpagayagi ng programa ng Todo Aksyon sa Biyernes Edition ni Tato ng Pagililiba. Araw pila ka mga balita nga wata magabot, wata matataro sa tagapagililiba, makrokraga hapon. Bantayan na sa pila ka mga news and public affairs program itradyo Todo sa Aklan. Ano kita nga mga ilibati ha, sa lunis na karagad daw kay wa kita hinaga, no? Mga katodo. Si Katodo Roliboy rinyo, karang nga mangin kamanumano hinaga agad daw, no? Sa Sabadong Edition. Kita ato kagapagpangalaga agad daw kami aton karang nga adtunan ni naga nga adlaw. Partner naton banwa sa technical side si Katodong Reggie Aplasio. Hasta ang deklarado itong pagililiba, ako man din Katodo, nanging ka-aksyon, magkaroon karang hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Kapoy,
3: relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly. Kapin.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang at mag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong buyon.
2: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwas na, nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ang Radyo Toro, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Toro, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. Villacruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, ihi ako ay udyo tayo yun mara akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo, it More Power Probiotic Coffee, ang ginamira inyo nga.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na! Inom!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: TDX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aram
4: TDX 500
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
0: Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
3: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na! More

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lok, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir o iyong sikreto, kakon?
4: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
5: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Santon
7: Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga
8: malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
10: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tukutang sa idagong ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na it dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay ngani, kamo man, ay magbakal kong kamo. The best,
3: try
4: More Power.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Kalibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
2: Maluwas na manamit gid,
3: may free collagen,
2: ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas,
1: at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
6: Isang kwentong tagumpay na naman nag-Rice Coffee.
7: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: This is my radio.
10: Hit after hit.
11: I love this station.
12: They're always on.
13: Radyo Todo, for the best variety of music.
1: Ito

0: So love.
1: More hits when we come back. Stay tuned.
2: 88.5 Rock Live Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
2: Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako, ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw pag agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom na!

0: clinics and pharmacies for longer life.
1: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retiradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple lang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Mark po, no, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang... Nakakaginawa, Kuya Boy.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ako po si Emelinda. Ay, Sorena Limpin, isang negosyante. Sa negosyo, tutok ako para lumago. At para magampanan ng trabaho, dapat tamang pagkain, pag-ehersisyo, at MX3 capsule. Alagang MX3 ako. Mula noon hanggang ngayon, hindi ko ipagpapalit ang business partner ko, MX3.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: papa. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
9: Opo, Pagbilao, Quezon, opo, tama po yun.
8: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po, eh, nawala na.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Santon
5: Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes?

0: hypertension, uba ka naman heart problems, mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Chinuma na, Hinebra na,
2: Jeans na nalo, promo na.
1: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
2: ng Hinebra Products.
1: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, Shally na!
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH, FDA, CFR, permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na, inom na.

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw.
0: For longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera!

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
8: Thank you very much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: I love this station.
11: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Unrice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
10: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao, mag-ingay! Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. At meron na tayong caller sa linya, meron na tayo agad-agad. Hello, magandang kalusugan.
11: Upay nga, udto, hamon nga padan.
10: Yes po,
11: magandang. Tacloban po, Tacloban.
10: Tacloban, okay Tacloban po. Nanay, ano pong pangalan po ninyo, nanay? Pangalan po ninyo. Maupay na udto. Tama? Maupay na udto?
11: Opo, tama yan.
10: Opo.
11: Nanay Mawing. Nanay Mawing.
10: Nanay Mawing.
11: Oo.
10: Okay, Nanay Mawing, taga saan po kayo?
11: Tacloban po.
10: Tacloban.
11: Barangay 98, Tacloban City.
10: Tacloban City. Ilang taon na po si Nanay Mawing?
11: 78 pa lang,
10: batang-bata. Opo, Nanay Mawing.
11: Opo.
10: Nanay Mawing, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
11: O, nung isang linggo pa lang, nung magkausap tayo.
10: Nung isang linggo pa lang?
11: Oo. Ano, anadali ko mga malapit na isang max. Isa lang kay kulang ng pambili.
10: ano po, hindi pa po kayo nakakapag, nakakabuo ng isang karton ng ating rice coffee?
11: Hindi pa. Balik, ano pa lang, 6 at saka 5. Balik 12. Dalawa na.
10: Nakaka-12 pa lang?
11: Opo. Kasi bago lang ako dito sa, kuan mo, programa. Tanong ko po. Pero dalawang beses araw-araw iniinom.
10: Okay yun, Nani.
11: Tama ba?
10: Wala pong problema doon. Pwede nyo pong dagdagan kahit po ilan.
11: Wala nga ako pambili. Tanong ko kasi mayroon akong maintenance po dito, isasabay lang.
10: Yes, Nanay, wala pong problema. Kung meron po kayong maintenance na gamot galing po sa doktor, wala pong problema. Ituloy nyo po yan, yung maintenance na yan. Dahil yan po yung advice ng doktor sa inyo. Nirerespeto natin lagi kung ano po yung kung ano po yung sinasabi ng doktor, kasi pinag-aaralan po nila yan. May mga test po naman na ginagawa dyan. At matagal po nilang pinag-aralan yan, bagay na yan. Kaya mataas po yung respeto natin sa ating po namang lahat ng mga dalubhasa, yung mga doktor. Kaya po kung ano po yung advice ng doktor po sa inyo, ituloy nyo lang po yan. Habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Kasi sabi nga natin, wala naman po magiging side effect, wala naman po magiging overdose sa pag-iinom nyo ng ating rice coffee habang umiinom po kayo ng inyo po naman mga maintenance, dahil ang ating po naman produkto ay herbal at wala po magiging side effect, wala po magiging overdose. Okay po, Nanay?
11: Ang tinatanong ko kagabi, imbis nga, lagi akong masaraw na matulog. Kagabi, hindi ako makatulog ng banda alas 11 hanggang alas 12. Sakit kaya.
10: Inuman nyo lang po ng maraming rice coffee, Nanay. Rice coffee po.
11: Opo. Kahit anong oras po pwede mo.
10: Kahit anong oras po, Nanay. Kahit po hating gabi, kahit madaling araw, pwede kayong uminom ng ating rice coffee. Wala po kasi itong sagabal.
11: Tapos na kumain, pwede.
10: Kahit po bago kumain, kahit po kumain na, kahit po may laman o wala yung ating tiyan, wala pong problema. Herbal po yung ating produkto, Nanay. Nutrition po yung dala ng ating rice coffee at wala pong maidudulot na problema po ito sa ating kalusugan. Bagkos, makakatulong po sa ating po namang kalusugan, mapalakas po naman yung ating resistensya, labanan yung iba't ibang uri ng karamdaman na nais po namang sumira sa ating po namang kalusugan. At the same time, linisin yung ating po namang katawan na matagal na po natin ginagawang basurahan. Yung ating po namang katawan. Opo, dahil po sa kung ano-anong kinakain po natin, na alam natin na bawal sa atin, iba-iba mga nawala tayong ginagawang cleansing. So yun po nanay, kaya po nagkakaroon tayo ng mga karamdaman dahil po doon. Sa pamamagitan po ng ating rice coffee dahil po sa taglay nitong nutrisyon, magkakaroon po ng cleansing sa loob po ng ating katawan. Lahat po ng mga basura na naipon po natin sa napakahabang panahon na nakadikit na po sa atin dahil po nai-stack po yan dyan sa loob, yan po ay tatanggalin. Aalisin, lilinisin ng ating po namang rice coffee para po naman na...
11: Kasi yung manong ako ito, dahil ang sikmura ko, di ba, nung una kong tumawag, yung sikmura ko yung masakit. Ngayon, nabawasan na, di na masyado masakit. Nalilipasan ko ng gutom, pero pag makakain naman ako, okay na okay.
10: Yes, po nanay.
11: Binabasa ko nga ni yung ano dito, nutrition facts, maganda pa lang laman nito, nandito, yeah. Nutrition facts.
10: Yes po nanay, kailangan po natin na tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po yung pagiinom po ng ating rice coffee. Dahil sa tuloy-tuloy po na pagiinom po nito, doon po natin makukuha yung kagalingang hinahanap po natin sa ating po namang produkto.
11: Opo.
10: Okay po.
11: Okay. Yan lang ang gusto kong malaman, kung pwede ba tapos kumain o bago kumain.
10: Pwede po kahit po anong oras nanay.
11: Opo, salamat ha. Salamat.
10: Maraming salamat po. At balitaan niyo po ako kapag kayo po ay meron ng nakitang pagbabago, naramdaman pagbabago po sa pagiinom po ng ating rice coffee.
11: Ngayon pa lang, sir. Mayroon na pagbabago. Ngayon pa lang. Bale, isang linggo pa lang. Isang linggo.
10: Yes po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye.
11: Damo salamat, gihapon. Damo salamat.
10: Thank you very much po. Maraming salamat. Maupay na udto. Ama ba ako? Sa mga taga Tacloban City, mga kaibigan. Ganon din po sa mga nakaantabay po sa atin sa buong Pilipinas. Diyan po naman sa Quezon Province, sa Bonpen. Radyo natin, Bonpen. Sa lahat po ng mga nakikinig po naman dyan sa radyo natin, Bonpen. Mag-ingay! Maraming salamat po naman sa inyo at sa mga taga-radyo natin na kalawag na nakikinig po sa atin. At sa mga nakikinig din po sa radyo natin Odjongan. Hello po naman sa inyong lahat. At dyan po sa FMR Radio Kamsur. At sa mga taga-Kawayan Isabela. Sa mga nakikinig po naman sa AM station ng MBS DWDY AM 1107 kHz Kawayan City, Isabela, maraming salamat. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
9: Rogelio po, San Jose Partido po.
10: Rogelio ng San Jose Partido. Okay po. Tatay, Rogelio, ilang taon na po?
9: 64 po.
10: 64?
9: May makausap na po sa iyo.
10: Okay po, go ahead po. Hello po.
9: Hello po.
10: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
9: Masinyater pa po.
10: Sino po?
9: Masinyater pa.
10: Basyon. Tama po.
12: Dito po sa ano? Ha?
10: Ano pong pangalan? Basyon?
12: Basilia.
10: Ha?
12: Basilia.
10: Masilya.
12: Opo.
10: Masilya. Okay. Nanay Masilya, tama?
12: Ah.
10: Okay. Taga saan po si Nanay Masilya?
12: Ah, dito po ako sa San Lucenin.
10: Okay po. Ilang taon na po kayo, Nanay?
12: Ha?
10: Ilang taon?
12: 76 na po.
10: 76. Okay. Umiinom na po ng rice coffee? Nanay, umiinom na po kayo ng rice coffee?
12: Ha?
10: Umiinom na po kayo ng rice coffee?
12: Opo.
10: Okay po. Ano po yung meron po ba kayong kwento sa akin?
12: Ay, kasi ibang natinom ko yan, no? Alin.
10: Oo. Oh. Tapos?
12: Sabi ng doktor, bawal na doon na daw.
10: Ha?
12: Hindi, pinalitan ko na.
10: Pinalitan nyo na yung Anlin?
12: Opo.
10: O, ano na yung, anong pinalit po?
12: Rice coffee na po.
10: Rice coffee na?
12: Opo.
10: Ah, very good po. O, kumusta naman po yung pag-iinom nyo ng rice coffee?
12: Ha? Kumusta na? Hindi mainap. Hindi po eh.
10: Kumusta naman yung epekto po sa inyo ng rice coffee?
12: Ha?
10: Kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng rice coffee? Sabi po ninyo, umiinom na po kayo ng rice coffee.
12: Hmm.
10: Ah, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng rice coffee?
12: Ano? Kumusta na yung pag-iinom mo naman dito? Ay, yung isang kasi po, isa lang na inom.
10: Opo, kahit po ilan. Kahit po ilan, pwede niyo pong inumin.
12: Hmm.
10: Pwede po yun, kahit po ilan.
12: Maigi naman.
10: Maigi naman.
12: Sana mawala na magkasakit ko. Mawala nga sakit sa katawan ko eh.
10: Opo, dapat po, damihan niyo yung pag-iinom ng rice coffee.
12: Opo.
10: Okay po. Okay na po.
12: Pa.
10: Okay na po ba? Naririnig niyo po ba ako?
12: Naririnig din pero medyo mahina po.
10: Mahina? Ah, okay po. Ah, sige po. Ah, anyway, maraming salamat po sa inyo.
12: Salamat din po.
10: Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Tatay, thank you.
12: Thank you po. Bye-bye.
10: Salamat po sa inyo. Bye-bye po. Maraming salamat. Ayan si Nanay Masilya and si Tatay Rogelio ng San Jose Partido. Medyo ano lang, hindi lang kami nagkakaintindihan masyado pero nakuha naman natin yung gusto nating gustong ipaabot sa atin ni Nanay Masilya na dati meron siyang iniinom na ibang produkto pero ngayon rice coffee na yung kanyang iniinom. Dahil gusto niyang matanggal yung lahat ng mga problema niya sa kanyang katawan, yung masasakit na katawan, yun yung mga gusto niyang maibsan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sabi nga natin, kasi pa isa-isa lang na sachet, yung iniinom niya, dagdagan po mga kaibigan, dalawa, tatlo, apat, lima, kahit po maubos po ninyo yung isang karton ng ating rice coffee, sa isang araw, wala pong problema. Yung 10 sachet na yon, kahit maubos nyo po yun, wala pong problema mga kaibigan. Oy, tayo po yung napapakinggan din. Diyan po naman sa 92.7 Spirit FM Infanta, Quezon. And speaking of Quezon mga kaibigan,

0: of Quezon. Nako, yung mga taga Sariaya, again, ano po? Panawagan po sa lahat ng mga taga Sariaya, Quezon, at yung mga karatig bayan po naman ng Sariaya. Makinig, makinig, makinig! Muli mga kaibigan, mga taga Sariaya, makinig! Ayan, ayan, ayan, ayan. Nagtutrompeta na. Taga Sariaya! Ayos ah, may patrompeta. Parang dumarating na malari! Teka lang, may caller muna tayo. Ha? Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, kuya boy.
0: Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hello po, hindi po kayo nagkaintindihan kanina ni Mama.
0: Oo nga, hindi niya na hindi niya naririnig yung ano yung sinasabi ko.
1: Ano raw kasi ang pandinig niya, malalim na.
0: malalim na talaga. Opo, opo. Okay lang po 'yon. Kumbaga naintindihan ko naman po yung sinasabi niya na malaki na po yung naitulong sa kanya ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Simula yun ng ano, nung tumawag ako sa iyo, no, nasabi ko si Mrs. Nandun sa luwa, no.
0: Mm-mm. I see. Opo. Basta po.
1: Kaya nandito ngayon sa amin sa bahay.
0: Sabi ko,
1: kasabi mo si Kuya Boss.
0: Yes.
1: Malaman mo.
0: Tama po yan. Naintindihan naman natin. Kaya lang talagang hindi niya naririnig yung sinasabi natin, pero again, maraming salamat po sa inyo.
1: Ayan po.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Okay. Wala na po ba kayong idadagdag, tatay?
1: Wala na po. Susunod na po ulit. Susunod na lang po.
0: Sige po. Basta po kapag may mga nagbago po sa kalusugan ng ni nanay, tawag lang po kayo para ma-share po natin sa lahat ng ating mga kababayan.
1: At kung ano, ayos na, malakas na rin natin yan.
0: Malakas na rin siya.
1: Hindi ko na binigit sa kanya rescue.
0: Okay.
1: Kaya yung sabon hindi na ako makakuha.
0: Opo, opo. Yung sabon, wala pa po dyan sa inyo ng sabon sa partido? San Jose?
1: Siguro meron po kayo, hindi pa na ako nalabas doon sa ano. Dito sa binibig lang ko, wala na.
0: Oo. Oh. Wala pa?
1: Wala pa.
0: Okay po. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin natin sa atin po naman mga deliveries dyan. Saan po kayo nabili dyan sa San Jose, Tatay Aurelio?
1: Sa ano po, TGP.
0: Sa TGP, wala pa. Sa iba pong butika, dyan po sa Goa, baka po meron.
1: Baka meron po ngayon, kaya hindi pa naman po ako nalabas ng ano eh. Bawal. Okay.
0: Oh, diyan po sa ano sa Goa, try po ninyo kung wala po sa San Jose. Sa Goa, marami po mga butika doon na meron po ng ating sabon.
1: Opo, pwede po yung kada marami doon.
0: Okay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Dito.
0: Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat, Tatay Rogelio. Maraming salamat po sa inyo.
1: Salamat po.
0: Thank you.

0: Anyway, duli-duli tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Oh, eto na yung mga taga-Sariaya. Again, yung mga hindi pa po nakaka rinig ng balita po natin ngayon pong darating na September 5. Sabado po yan. Ano po? Diyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Mga kaibigan, makinig po kayo yung mga taga-Sariaya, Quezon, at yung mga karatig na mga bayan ng Sariaya. Yung malapit po dyan sa Sariaya, meron po kasi nagagawin dyan ngayon po namang darating na Sabado, September 5, ng free consultation. Hatid po yan sa inyo ng TGP. Meron po dyan gaganiping Medical Caravan Community Connect free consultation. Libreng check po ng blood sugar po ninyo. Kaya po naman pwede kayong pumunta. At eto pa, ang pinaka the best. Ano po? Nandyan po ang Rice Coffee Team. Okay, nandyan po yung Rice Coffee Team. At kung ano man po yung dala nila, pumunta po kayo para malaman po ninyo kung ano po yung pasabog na gagawin po ng Rice Coffee Team. Dyan po naman sa darating na Sabado sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Ang kagandahan pa mga kaibigan, ano po? Simula po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, pwedeng magpalista. Okay? Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, pwedeng magpalista. Kung ako po sa inyo, alas 3 pa lang ng umaga, dapat tulog pa kayo niyan. Wala po akong sinabing dapat nasa labas na kayo, ha? Dapat po alas 3 ng umaga, tulog pa kayo. Wow. Baka po kung anong gawin ninyo, baka sinabi kasi ni Kuya Boy, alas 3 daw ng umaga, gising na. Hindi po, ha? Wala po akong sinasabing ganyan, ha? Baka po, gawin nyo, Basta po, mga ganyan, mga kaibigan, mga alas 3 ng umaga, tulog pa kayo. Mga alas 4, dapat po gising na kayo dyan. Di ba? Kaya matulog ng maaga. Pagdating ng alas 5, dapat nag-aalmusal na po kayo dyan. Diba? Pagdating ng alas 5, nag-aalmusal na kayo. Alas 6, pwede na kayong umalis ng bahay kung medyo malayo-layo po naman. Para darating po kayo ng alas 7 ng umaga, dun po naman sa Sariaya Sports Complex, dyan po sa Maharlika Highway, Sariaya, Quezon, para po naman makapagpalista na kayo. Tapos, magsisimula na po yung check-up alas 8 ng umaga, pero habang naglilista po mga kaibigan, hanggang alas 12 ng tanghali, pwede magpalista po mga kaibigan. Huwag nyo nang, hanggang alas 12, talagang pumunta kayo, alas 12 pa talaga. Huwag naman ganun, di ba? Kasi, baka po ma-check-upan kayo alas 11 or alas 12 na po ng hating gabi. Basta maging maaga lang po kayo mga kaibigan, ha? Basta magkita-kits tayo doon, ha? At may mga pasurpresa po ang Rice Coffee po sa inyo. Diyan po sa Sariaya, Quezon at yung mga karatig na lugar. Puntahan niyo po yan, ha? Marami po nag-detect sa atin. Kuya Boy, pupunta ka ba? Secret! Malay niyo po, hindi ko po kasi sigurado kung maaayos po yung aking kabayo. Kasi yung kabayo ko po kasi mga kaibigan, ngayon may lagnat. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko paring Douglas. Douglas po kasi yung pangalan ng kabayo ko. Ako paring Douglas, kailangan natin pumunta ng Sariaya ngayong Sabado. Kaya mo ba? Kasi ikaw yung inaalala ko. Sabi niya sa akin na, boss, medyo sakit pa ng aking katawan. Hindi mo kasi ako pinainom ng rice coffee. Kaya ganun po yun. Kaya nga po, hindi ko po alam kung talagang makakapunta po kami. Depende po sa ano ng aking kabayo. Kung kaya niya o hindi. Sabi niya pa sa akin, boss, Di pa kasi ako nag-change oil, boss. Ikaw na lang kasi, boss, lagi nang change oil. Yun yung sabi nung meron din kasing ano eh. Tapos, gusto pa kasing sumama ni paring Elvis. Eh, paano na kami ngayon? Eh, di ko na alam kung anong gagawin. So, yun po yung ano, sa mga nagtatanong, oh, kasi napakarami po nagtatanong, nagtitext po sa atin, Kuya Boy, nandun ka ba? Kuya Boy, pupunta ka ba? Yung mga ganon. Yun po yung aking pong, yun po yung aking problema kung, di ba, yung kabayo ko po yung magiging problema, hindi ko po alam. Pero, di ba, malay nyo, maging maganda yung kondisyon ni Douglas, bigla siyang sumama.
1: Pwede na!
0: Yung po yun. So, hayaan nyo, at basta, punta po kayo doon. Ang importante po, may libreng check-up po doon. Yun po yung pinaka-importante, may libreng check-up po doon ngayon po naman darating na Sabado. Libreng check-up, consultation syempre, at yung kung halimbawa mataas po yung blood sugar po ninyo, makikita nyo po doon. Ha? Kaya po napakaganda po kung pupunta po kayo doon. At syempre, after ng check-up po ninyo, meron pong pasurpresa ang Rice Coffee Team doon sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, pupunta po ako. Markahan na po yung kalendaryo po ninyo, September 5, Sabado po yan. Alas 8 ng umaga, dyan po naman sa Sariaya Sports Complex. Maharlika Highway, Sariaya, Quezon.

0: tayo mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat ganda.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
0: More music, more fun. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: bayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: A las 5:24 horas,

Rada. De Rada. Todo de Rada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo de Rada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo de Rada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banwat Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang umaga po!
1: Todo Berada!
0: Nagapagayagon programang Todo Berada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Sabado, September 12, dagong 2026. Agos madali lang kumatunga, no? So aton nga makonsumo sa bugan ita September. Ayrong bugan ita September hasta gamang 30. Agro katapusan nga adlaw, katapusan nga petsa Miyerkules. Masugod rayon dong Oktobre 1 adlaw nga Webes. Ay tao kon madayon dong piling sa September 28, ika fourth Monday of the month. September 28 to October 5. So pangutana, tao kon madayon. Ay kon aton nga paga isip-isipon, may daywa pa ka mga dinomingo. May 14, 15, 16, 17, 18, may 21, 22, 23, 24, 25, nga bubantayan, ruhugag it Senado, agruhugag it Kongreso. Total sa Kongreso, aprobod. Sa Senado, nasa second reading pa lang. Ay base kon matabo mata sa masunod nga rang mga dinomingo, no? Maaprobahan sa third and final. Ay bisan hindi yun kuno mag-agi ita bicameral, andaraya nga i-consolidate ag isugong dayon sa opisina ita presidente para sa anak karang aperma para magiging ganap na pong batas. Pero pagpaiway, paghalin, pagpix, kulimang dag-on nga term of office it mga barangay opisyal ag halinon sa Nobyembre 2028 rong barangay ag sangguniang kabataan election. May bati-bati nga may kaukos Rosinado. Ay base kinaistoryahan nan daron. Grabe hay paboran taon. Dayhon taon sa third and final. Ag aprobahan. Agodro pinaka final. Hayro atong presidente at republika ng Pilipinas. Until now, until today. Wa pa kita abi man imot kung nanong hihani ho. Wagi kita't may mabatian nga reaksyon. Bisan sa aton nga presidential spokesperson kay Castro. Wagid. Wagid mo nagatabing sa isyo. Anungod sa ginaduso nga postponement it barangay ag sangguni ang kabataan election. Ang tanong, kung in kaso, por kaso, nga maaprobahan yon sa third and final, o na yun sa final, magaperma baga. Pero atong pinalangga nga presidente,

0: yun paro mga issues nga dapat i-considerar. Ah, mga katudo. Kani bagantayan gihapon. Sa kabilugan itaton kara nga pag ililimaw.
1: Di makapagsalita.
0: Magabaton kita ita report ha direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
1: Siya papayag na maging alibi.
0: Anungod sa dagagan ita panyempo no.
1: Di ka makapagsalita.
0: Ay kahapon may LPA.
1: Walang mabawa, patay-patay.
0: May habagat.
1: Katapasaway ka ba?
0: May rainfall advisory o kon warning.
1: Kapadyan, dyan ako bumibilib.
0: Ay kon in kaso,
1: may mga pasaway sa lipo.
0: Nga rurayang LPA.
1: Masanan dyan si
0: sa gawa it bisinidad kong Pilipinas. Kung halimbawa sumuod. Ag maging bagyo gid man imaw. Pagatawgon imaw nga bagyong Queenie. Bagyong Queenie ha. Ag kahapon si Queenie una sa 810 kilometros ita southwestern Luzon. So bagantayan da in the next 24 hours mga katuto. Good morning Anay ha sa aton nya mga suki iya sa kabisirang Banwa ita Kalibo. Sa 16 tanan ka mga kabaranggayan. Tamyawo naton. Ro barangay poblasyon Kalibo. Ro mga taga Sila Serna. Ro mga taga Kali Rizal. Ro mga taga Oyotorong. Ro mga taga Mabini. Imla Serna. Ro mga taga Tuting Reyes. Ro mga taga Crossing Banga New Washington. Ro mga taga Crossing New Buswang ag Old Buswang. Una sa may General Luna. Sa may Santo Niño Village ag Blisaita nga nagasigabong man kita. Ag siyempre ina sa may barangay Bacausor sa teritoryo ni Kapitan Boy Aquino. Kama naman sa barangay Bacau Norte sa teritoryo ni Kapitan De La Cruz. Ag iyaman sa Old Buswang teritoryo ni Idol. Ag kama naman iya sa New Buswang teritoryo ni Ramos. Andagaw teritoryo ni Mel Garijo. Ag kama naman sa Puok kay Ampod Lodi Pinos. Ina sa Kaano kay Idol Big Mandal. Iya sa Naluok ay Idol Kapitan Bautista ha. Ag kama naman sa Briones ay Albert De La Cruz. Ag kama naman iya sa Mabilo kay Cap Ryan Gonzalez. Good morning Anay ha kay Kagawad Inday. Ay kaina pa imaw nga nagapinroblema. Uwa manat if believe. Uwa gilang ron ay may sangkiri kami kaina nga technical adjustment. Kita mo sumugod yun kita golpe ko man kita nga naduga. Sumugod kaina golpe ko man nga naduga nakadaywang bisis eh. So pag pasensya gid sa aton nya mga pinalangga nga mga suki. Nga na delay kita sa aton karang nga broadcast. Ay bangod nga ni nga may technical adjustment. May technical problem kita nga na-encounter. Aro aton karang nga mga technical people. Ay medya nga ni, ay iya si Dingdong, iya si Reggie. Habalik manyagi, haayos manyagi. Gani nagapasaylo gid nagapangayo gid itapasaylo ha si Idol ha. Sa aton karang mga linibo-libo nga mga suki kun paman nga na delay. Ro aton karang broadcast is because kurayang technical problem, technical adjustment, technical difficulties nga na encounter do aton karang technical people ina sa technical department. Pero haragun wa. Naayos yun gid man. Good morning ha kay Kagawad Inday Norle Rintilio. Aga ginapatamyaw na ro mga taga Baybay, ro mga taga Pudlon. Good morning gali ha sa pamilya Murayaw, pamilya Di Pilipi.
1: radyo serbisyo totoo
0: aga kamanaman. Good morning sa mga taga Takas, good morning sa mga taga Altamar, sa mga taga Pangpang Village ag sa mga taga Sintro proper. Good morning Anay Gali ha, sa pamilya Magno kay nang pini ag kay nung Nuno nga nagakapi-kapi samtang nagapamati sa aton karaga programa. Na kay nang nini Amalia de la Cruz Ubiaga kay nung muli sa Amalia Store ang ginasa MGMC Gas Station. Kina kay Ampo Dolpo Morado ha, sa pamilya Rilo. Kinatamyaw kugid ita maayad-ayad gid niya agahon. Kina sa Barangay Tambak sa Quintana Rentillo Magno Family. Kamanaman iya sa may area ita Barangay Mabilo New Washington. Nakita kami ni Isbi Jojo kahapon. Kamanaman ni Kapitan na Miriam Malunusa. Nasa pamilya Perer ha, kay paring Michael. Ang kamanaman sa trupang Pilok. Ako kung may king crab ka na si Ampod or si classmate or basi may kalampay ay iya di ka sa may area ita Mabilo Tukaano. May daywari karon kahapon nga Palanggana nga rusugod ay kalampay nagabaligya it kalampay mga katulad. So good morning ulang ha sa mga taga Barangay Mabilo New Washington. Good morning man sa mga taga Barangay Istansya. Agka man naman sa mga taga Mubo, sa mga taga Libtong. Agka man naman sa mga taga Tigayon, sa mga taga Barangay Linabwa Norte, sa mga taga Barangay Tinigaw, una kay Nanay Kap, ag kay Tatay Kap. Mga pikitahin nuna ag magchika-chika to. Ay manami rong kape kon Sabado, di ba? Good morning ha kay Kapitan Lourdes Nini Reyes. Ag kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes. Una kay Wonder Woman. Kay Miss Mary Ann Ratay ha, good morning. Good morning man kay Sarhento Romel Morato nga nagakapi-kapi yun it more power probiotic 8-in-1 coffee mix samtang nagamonitor ka to. Na kay Auntie Emma Biga nga nagakapi-kapi man it more power samtang nagapamati ina sa Uncle Bro. Na kay Auntie Edith Quaterno sa Lindas Karinderia nga nagapamati man ina kay paring Alex Relator ag sa taga Tris Marias Mitchap sa Tigayon. So good morning, good morning, welcome, welcome, welcome sa aton karaga pagpakalagat. Aton niya mga toda driver ha, iya sa Banwat Kalibo, sa mga multi-cab jeepney driver ag sa mga higanti nga mga bus. Una sa may series bus terminal ag sa mga commuter van ginatamyaw kugid ita maayad-ayad gid niya agahon. Kay nang Hilda de Leon Igos ag kay nung Buying aga kamanaman kay Ampo Jinjin Mary Cipriano ina sa Barangay Istansya nga nagamonitor man kay Tatay Jesus Jess Alcobindas nga nagapamati man ina sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply.

Sa aton nga mga BIPAT member, sa aton nga mga kapulisan, ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid nga agahon. Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaron sa aton karang nga pagpangalagan? Standby ka mo ha sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera. Ay ro natong nadakpan nga nagapangbudol sa ibahay ag nadakpan iya sa may Banwa ita Banga. Ay ginasugid nga ging inquestion king pasakaan yun it kaso. Hindo na ha sa detalye sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera. Aga standby man kay Katodong Rinald Banjola sa anak karang report. Direkta iya sa may Kalibo PNP ang iba pa nga mga PNP station ha nga sakop ko aton nga probinsya it Akgan. Aga standby man kay Katodong John Cabicilla sa anak karang hospital report ang sa anak karang market report. Ay kahapon ginapabisitahan naton sa opisina ita provincial health office to check ha sa dengue cases sa kada munisipalidad. Aging pabisitahan man naton sa taga municipal health office it Banwang Kalibo to check ha sa estado ita dengue iya sa 16 tanan ka mga kabarangayan. Ay haman ay seryosohon tara dengue o white bugong agro dengue makamagatay kung mapabayan. Ay ginapacheck naton kay Katodong John Cabicilla rong municipal health office kahapon para masayra naton kung sino nga mga kabaranggayan iya sa kabisirang Banwa ita Kalibo ro may pinakabaabo ag may una nga kaso. Pero tigayon limay as of rayang September ro ana ita barangay Andagaw raya mang September ay una gun sa 17. Kung aton analisahon ro lima nga ron abugot aron mas kapindo 17. So standby ha sa report ni Katodong June Cabicilla. Aga siyempre sa hindi magbuhay i-check man aton dingdong ro Pag-asa Weather Station direkta sa Pag-asa Forecasting Center sa Quezon City. Good morning anay ha kay Toto Roger. Toto Roger Nagalis ang awagid nagaungkat sa pagpinamati. Ro pamilya ni Binji ag ni Restelin Rotolo Agere nga nagapamati man una sa may Minaleso ginatamyaw kugid itamaayad-ayad gid niya agahon. Kay Commander Jimmy kay Dionisio Placido good morning kuno sa tanan ang sabog na itaklan. Good morning kay Rosemary Sonyo Rambunay una sa Puok no sa Rambunay ag Sonyo family nga nagatutok gid makaron sa aton karang pagpangalagan. Kay Gina Marcelino Lasiano ag kay Jopel Carpio kay Roy Buntogon ginatamyaw kugid itamaayad-ayad gid niya agaw.

0: kay Ney Lison de la Cruza kay Abilin Villaurel ang nga monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Ano ro mga mainit-init ang gabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalaga at banwa? Ro Energy Regulatory Commission o kon ERC nag-order nga panabaan Rosokot sa kuryente sa area it Visayas ag Mindanao. Ag samtang ro ginatawag nga recalculation sa bill it kuryente para sa bugan it Agosto nga nakataliwan. Baga himoon mga katuno. Mayroong Energy Regulatory Commission nag-desisyon to apply the regional price cap, hindi po ang national price cap it electricidad. So mayadra nga balita mga katuno kung madayon. May harang problemado gihapon do aton niya mga pumugoyo iya sa Banwat Kalibo aga sa bilog nga probinsya Taklan karayang perming brownout kahapon wa gumantit kuryente hasta mahapon iya sa may area it Mabilo iya sa may area it Kaano iya sa may area it Tapuo kasi takot silang magsalita. Samtang sa pihak nga bahin rong pamunuan ita Gentech Storage Facility ina sa Tigayon. Daya ro pasilidad nga ginareklamo ni Mr. John Beltran nga imaw ro kabangdanan nga si Kapitan Helmo Randante nagpatawag it meeting. Daya ra ro pamunuan nagpromisa banwa nagpromisa nga andang amat-amatan ro pagbaylo o mga masangag nanda nga mga makina kaparehas kong generator ag kamanaman kompresor. Ay mayad kung magmauron nga amat-amatan nyo ay mahaba-haba man mga wig-gawig ruging taokin yung aplaso hasta pa sa pagtapos ito ng quarter it masunod nga dagon nga 2027. Do hamba ni Gentech General Manager Rodel Gamaya. Ah, si Rodel Gamaya rong General Manager at Gentech ay nagkonforme at nagpaabot na amon man ang amat-amat at timos amat-amat at baylo o amon niya mga makina nga mga masamang masamang. Pero dali yang ay iyagon nagasiusin niya skaton si katodong Veronica C. Torres o aton nga weather specialist no direkta nga nagareport sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Radyo Todo Live Report Report. O update sa dayagan ita panyempo katodong Veronica, magandang umaga po, please go ahead. Katodong Veronica, magandang umaga po. Wagid na kasugodong.
1: Monitor na low pressure area sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility. Yung unang low pressure area ay huling namataan na nasa layong 1,835 kilometers east ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito ay napakababa ng tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman, posible itong pumasok na ating Philippine Area of Responsibility. Although for now, mababa naman ang tsansa ng landfall scenario pero hindi tinatanggal yung possibility ng paglapit nito sa Bicol Aurora area nga. Para naman sa isa pang low pressure area na ating minomonitor, as of 3 a.m. huling namataan ito sa layong 990 kilometers kanluran ng southwestern Luzon. Itong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman, hindi naman natin inaasahan yung pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Wala din naman itong direct effects sa anumang parte ng ating bansa, gayunpaman yung kanyang trough o extension ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng northern Luzon. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang patuloy na nakakaapekto sa central Luzon pati na rin sa southern Luzon. Para naman sa lagay na ating panahon ngayong araw, inaasahan natin yung trough ng low pressure area sa labas ating Philippine Area of Responsibility ang magdadala ng maulap na papawirin at makalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin sa May Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. At kaya nga dahil dyan, ingat pa rin tayo sa mga chance na mga pag-ulan, lalo na sa mga inuulan noong mga nakaraang araw pa. Samantalang Southwest Monsoon naman o Habagat ang inaasahan natin na magpapaulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa Bicol Region. Sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, asahan nga natin yung mas magandang panahon, partly cloudy to cloudy skies. Gayunpaman, may mga chance ng mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. Ayan yung kailangan nating bantayan. Gayunpaman, yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Inaasahan nga natin by tomorrow, posible na nga yung pagbuti ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Although sa mga susunod na araw, may nakikita na natin yung pagbuti ng panahon, may mga chance pa rin tayo ng mga thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ngayong araw ay 25 to 30 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Baguio ay 17 to 21 degrees Celsius. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin yung fair weather condition pa rin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. At yung mga kasamahan pa rin natin sa Regional Services Division magdalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. In the next few days nga, inaasahan natin at least until around Tuesday, posible magpatuloy yung ganitong klaseng panahon kung saan ang babantayan natin yung mga tsansa ng mga thunderstorms. Pero pagdating ng Wednesday ay posible na nga maging maulan sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas update ng PAGASA. Sa Cebu at Tacloban, inaasahan nga natin yung pinakamataas na temperatura ay 34 degrees Celsius. Sa Iloilo naman ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro at Davao, ang temperatura inaasahan natin ay 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, inaasahan natin na araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng alas 6 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOSC-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-ulat.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Veronica C. Torres. Direkta nga nag-report no sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Ato ha, kompletos rekados po
2: ang bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Rogawad Kalinga, Agro Provincial Government Office ha, ro Provincial Government of Aklan, ro PEO, Agro Department of Interior and Local Government of Aklan, naghiwat it mga sunod-sunod nga mga ginatawag nga nga third party monitoring activities sa tanan-tanan nga mga ginaimplementar nga project iya sa probinsya it Aklan. So kabay pa nga ro pagiging seryoso to monitor para makita ro usad or dayagan estado no update it mga proyekto nga ginapatuman iya sa probinsya it Aklan, ha, kabay pa nga maging seryoso ha durayang third party monitoring activities nga ging lunsar mga katudo iya sa Aklan para monitoron ro tanan-tanan niya mga proyekto nga gina-implementar nga kutob pwede nga inspeksyonon or monitoron it Department of Interior and Local Government.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: si SB member Alan Palma. Kampanti imaw ha, nga matupa gid kuno ro 50 million pesos nga ging promesa it Municipal Engineering Office no bilang kaparte ko local fund nga maipundo dugang sa construction ko anda kara nga Malay Public Market. Nagapati pagid imaw ay siyempre imaw taabi ko no personal nga nagasaka ag personal nga nakikipag-istorya kay Mayor Prumi. Ang abi ay aton yun niya punduhan. Ay siguro sa yun ni, ato, ni Mayor Prumi ron niya, may una-un niya ging promisa nga 50 million rong local government unit it Banwa nga Malay maguwas sa ginatawag nga nga outsource budget. Ha? Pag-usoy sa guwa ay may una ko no nga nagpromesa nga mahaboy it 200 million pesos. So kung may una yun nga 200 million pesos no ay sarangon siguro bisan papaalin nga mapatapos no rurayang nakatiwangwang nakatiwangwang nga construction no it Malay public market mga katudo no kasi nakikita tay hindi pwede kitang bulagon sarayang nga nakita naton nga kahimtangan no it Malay public market no? Kasi hambay nga ni hambay nga ni SB member Alan Palma ro estimated cost it bilog nga istruktura suno sa Department of Public Works and Highway hay anagit nga abuton do 300 million ha? Pero phase by phase ro pag paubra mga katudo no? Ro pag paubra. Halimbawa ko, phase 1, phase 2, no? Ay may 19 million sa phase 1, main complex with roof. Ag may another pagid nga 10 million budget, mga katuto. Oh. So a total of 29 million plus 50 kung inkaso nga manabo by 2027 ay pilagon 79 plus 200 may 279 million na po.
2: Rentillo, komentaristang walang
0: manulang ruugoso yun. Ha? Manulang ruugoso yun. Ha, mga katudo. Agroro yun nga 279 million kung hindi ron pag-isalaula. Huwag ang it may magtagang paagto sa maleta at paagto sa busa, mga katudo. Hay, makita mo gondo kanami ko istruktura, diba? Ay rumalak, kung may mahuman yon, automatic kagi nga halinon, nga halinon, nga halinon, nga halinon. Ruaton niya mga makaguguoy, ang nagaantos nga mga vendors ina sa Malay, mga katudo. Ay sandaro iba ging halin ging relocate oh andaro uga nagsilak ano malang roging bubong abi katuanay trapal ay pilagid niya bugan pilang dagon gidag magwasaag magubaro trapal ha mga katudo so bagantayan ta by next year kun matabo gid ayaron ginatoktok kon eh base baga kun umabot do pundo ay wagon do rayang first phase ag second phase. Ha? Uwa yun do 19 ag 10 million.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Ay harang ginatok-tok kundo anak karang atop.
2: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ay, Diyos mio, Santa Garapa. Manami-nami pagawaro aton iya nga market sa Kalibo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Sa inugtasan doon. Aron, nakikita man ninyo. Ha? Nakikita man ninyo ro anang progreso itatrabaho.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Good morning, anay, kay Cyril Dayanon. Ayan, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pag pangalaga da Banwa, no? Agkama naman kay Bodski Mariano Villanueva, kay Rodilio Castillo, kay Efren Igtanlok, ag kay Maninay Noemi Santa Maria. Sa ilo lang kamo iya sa Dubai, ay uwat at brown out, sinimoron. Sigurado ka sa Dubai, ah, Maninay Noemi, nga uwat at brown out. Ah? Ay kung kapanampit ka itapaghalin, ay ayosan among mga pasaporte. Kunina mo kami halino, no, brown mo kaming residente Dubai.
2: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Pati si Auntie Edith, ha, dayha. Ay mahalin kita sa lugar nga kuno, uwa it brown out mga katudo. Ayan, okay. Sige ha, si katudong John Cabicilla, i-check naton, ha, mga katudo, ay hindi na tawagan naton si SB member Kitsi Luces. May kaangtanan di kara sa kaso nga ra ita dengue mga katudo. Ay kung madumduman ang antusanda sa Kalido Pilot Elementary School, nakipaghinunaanon sa school principal, no, nga si Mr. Relioto.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Para siguro ron nga mga ayot update, no? Kaibahan do aton nga Liga President it mga kapitanis, no? Iya sa Banwa ita Kalibo.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Madali malang man doon masairan eh. Mag-request ka mo itkwan record sa Municipal Health Office kung may updated nga record para masairan ninyo kung si Ingido may pinakabaabo. Kondo barangay poblasyon, barangay Andagaw, barangay Puok, ag barangay Istansya. Ay daya ro mga magagko ang mga barangay. Iya sa aton niya kabisirang Banwa ita Kalibo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: O itse kanin nato si Katodong John Cabicilla kung hapamasyaranan ha. Ro Provincial Health Office, ag kamanaman dong Municipal Health Office Banwa, may kaangtanan sa ginatutukan naton ginaseryoso nga kasot dengue.
2: Radyo Todo live report.
0: Unahon tanay ro ana nga hospital report ag market report Katudong John, pasok.
3: Tricycle katudong didil versus sa motorsiklo, no. Daywar windala iya sa aton nga may provincial hospital nagabot iyat mga alas 12:45 ginatagaga. Ro mga biktima nga kanday Leonardo Natabio Jr. 48 anyo sa pangidaron kara no, agraana kara do mag-asawa ra katrungod din no, Melissa Natabio 44 anyos bando ana kara nga pangidaron no, ag imoraga angkas no si Leonardo ro driver, si Melissa ro angkas sana nga motorsiklo sandarang daywa taga barangay Hanlod sa Banwa ita Libakaw nga kunsin sakay sanda sa anda nga motorsiklo aksidenteng sumunggab sandara katrungod din sa sangka tricycle nga ni alcance gitararay nakamotor to sandang daywa ra. Aga tricycle randang nga sinunggaban nga ni tumumbas ang daywa ra. Aga raing daywa nga ra ka mga biktima haging kabuligana ra nga haging dalaya sa aton nga maya Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital dahil si Leonardo Natabio Jr. ang si Melissa Natabio ay nakaagom katulong nga dyan at mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party karangawas nga kusin dahil daywa nga ra haya makaroon sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Solo minti katulong nga dyan no, nga nakarecord no, nga aksidente ro na sa aton nga emergency room itatong provincial hospital sa nagtaliwan nga mga Ilinuras ani sang bilog ka vehicular accident ya kusin daywa nga ka Natabio ro iya makaron sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Madto lang kita sa mga nakakumpay makaron iya sa aton provincial hospital. Sa surgical ward naton may 50 ka mga nakakumpain. Sa PD wards naton may 68 ka mga nakakumpain. Sa OB wards naton bat lumubo man katong gil 161 kananay ag may 33 ka maunga ro nakakumpain. Gani ana tanan nga ali ro na maghalin di kara sa may OB ward pagwa riya sa aton nga may pinaka ano itaton nga hospital ina uta katulungan jul nakahilira ro na di karon do aton mga nanay nga nagaunga no katulung gil ag manugunga pero iba gani punong-puno ra aton nga OB ward sa makaroon nga pang-urason. Sa ato nga female ward, sa bilog para, no? 84 kananay agmay daywa kamaungaro naka-confine. Ag sa medical wards nato nga kunsin, nakasari-sari ng mga bati ano naka-confine, may 124 ka mga naka-confine. So matotal katulungan dyan din, no, sa kabilugan, may 529 ka legal age, agmay 35 kamaunga sa kabilugan nga naka-confine. Makaroon sa ato nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital katulungan dyan din, nagdiretso kita sa ato nga masakusako nato nga temporaryo nato nga may Kalibo Public Market sa makarong adlaw nga Sabado. Iya ko makarong katulungan dyan din sa Kaban Itatuting Registrate para ato nga trotura haya kawa umata, sino umata bumuol ka nakara katulung dyan nga hangin haraw, haraw akong amigo gina kumpuni na rin, binagtas yung nato na katulungan dyan dahil waungid
0: bayluhi lang ituan, bayluhit guma it bulldozer.
3: Ani, kung pwede lang mabaylot, gumat, bulldozer na.
0: Agad hindi ko lang na mabugan it hangin. Pwede tar-
3: oh, ah? Wat pagkadula ro angin man
0: kadila or guma it eroplano.
3: Ngayon no, iya kita makarus kaban ito ting registered. Pero sa ato maigmangod nga nagawlat tulat gid kun ano ro mga isda kay bakal nanda sa temporaryo nato nga may Kalibo Public Market sa marung adlaw nga Sabado ang kumpila ro presyo gaya ro isda nato nga kaabutan sa ato nga merkado publiko ngani bakas bakasaw ninyo del sige manro pilinak yo ritot mga negosyante no may Brian kita. Ari pakapon kay paring Ryan may mga gurayan gapon ni Mao 180 kilo may gurayan tabi kita katungil nga mga magko tang gurayan ra taginakiwa nang dagara ara anong unod kara 280 kilo no abo rabo ro atong gurayan ro na kay paring Jodje ag kay paring Ryan no may mga gurayan ni Mao may marot kita ra katungil no 140 kilo may tiaw kita ra 120 kilo may matan kita abo matan nga ra no 180 kilo matan no ag may naman nga ni mo intok nga matan katulungan dyan eh 140 no 120-140 pero tagayang manami o tanga klasit matan ay 180-200 kilo may salmon kita riya 160 kilo tulisan katulungan dyan barato sang gatos kilo may durado kita kay Bradley baka namiton raan ng durado kaya basta-basta pero yas atong amigo sa guwa sa may bagsakan niya riya 180 kilo pinto kay Bradley 200 kilo kay Brad Raymond pero kabas-abas na rin ang durado o kagagko ta 200 kilo may pakol kita riya ay paring Roger Ambito may pakol limaw sang gatos kilo may sulig man ay si paring Roger nga ginabalig ya 180 kilo may lapis-lapis katulungan dyan 140 kilo danggit riya ay 280 kilo mamsa sa ako nga amigo kay Brad Ray ay 380 kilo sa ato nga amigo nga gilasa at mamsa 400 kilo may bantalaan man sa naroon na 400 kilo may pakan niya 180 kilo lamugan 160 kilo may dugso katulong ngayon sa akong kampo dugso rin nabiligyan na 200 kilo may panit mani maruna 240 kilo mayamaya dati mayamaya tangara pula taraha tagbukong iba at mayamaya nga rin nga ginatawag na nga ginakiliskisa na ginakiwa dati ang mayamaya nga rahay pula tara tag original tang mayamaya ra 350 kilo
0: mayasasa kita baron tag kulay puga.
3: Oh, tag may maya tang pula ra katrong jud no, medyo ano tara, medyo bisugo tang magko ra. Mm. Ay mal tang nimo 350 kilo. Ya tang sigo sa atong dako pra katrong jud mga baas patabi ra. Medyo tag ganiyo sinton karon naga biniligya ro na oh. May asa-asa man ni mao. Ay baas para 200 kilo may tanga imaw 180 kilo may bugiw katrong jud ha, bugiw ng isda ay kabarato sang gatos lang ro kilo ag bisugo 250 kilo ag tangigi 400 kilo tilapia riya barato lang ya 50 kilo malintok lang na kahapon mga siguro na no tilapia riya no nakabakal gani kita kahapon ita 1 kilo ag tunga no ba agin prito agin payukan ay abaka na miton man ah nakaraos matasang adlaw katulungan dyan no makaroon medyo marami makaroon ay abo-abo rumang isda na ito makaroon nga mabakal ya sa sunita ito merkado publiko no pagabot sa Bangos what a problema. Abunda matagirakyapon kita pangos no, magaling kay Kapitan Nerio Fernandez, Lucky Purpose Dealer, kay Ma'am Nining Tolentino, ito kay Bro Jopel, agka sa Rodelin Bundis Bangos, kay Liba, bisan naruna ni Karun, Debra Drerimon, ay agaya ito Bangos. Dipindi siya, agot Bangos ha, may malintok kita Bangos, ang ginapakas nga ha, ay 120 hasta 160 kilo, pero pag video ka na ito sa bawah niya Bangos, 180-200-220 hasta 240 kilo. Pilit ako mo kung ito yagko, Bangos, dipindi sa kagot Bangos no, mapakal ninyo, sa iba't ibang presyo katulong dyan na itong Pasayan, magkong Pasayan 300-350 at 400 kilo magkutaron na, pero may mintok mo tayong pasayan niya ginatumpok-tumpok at nga judil, no? Ginabakal mataron it. Pwede kakabakat 20 pesos na pangamayamay ito natin ro na. Pero tahong natin, 80 at 100 o kilo, ngani magdali ko mo, hayabo, matagapon rato mga isda, pa karoon nag-abutan niya sa sundat ato merkado kung ko. Kabot sa gulay. Abunda mo kita katulong nga sa gulay, no? Hindi ka sa bagsakan area. Yan mo mabakal ro mga binugkos-bugkos ng mga gulay. Pagkabuti ka na sa kilid dito ato nga pisiksyon, ina di karon mga ginatantad ang mga ginasinsin ng mga gulay. Pagkabuti ito sa pinakalikod nga, likod nga area, ito ato nga kilid dito ato nga pisiksyon, ina di karon mga binilog-bilog ng mga gulay. Kaya ma'am, malapad, ina di karon. Pag di karaman sa kilid dito ato nga mitsiksyon, kaya ma'am, Bibi Magallanes, sari-sari store ka namin ito. Kompletos, Ricardos, wala ka nang hanapin pa. Inaon di karon tanan. Sa bilog lang, antunan mo, Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store, inaon tanan ang imong ginausoy para sa imo nga ginabakal ng mga asula, anang panakot o anang mga gulay ro na, kompleto ro. Lagi ka rin sa tunganan, kaya parang mong sabaliro ng red p-section, ang sa pinakalikod, itkilid, itato nga mid-section, ina di karong doon nagkakuskos, ang nagapuga, itay. Ang sa ato nga pinakamin building, bao, suwalog, sari-sari store, kasi gabong kita ro na, Roy Buntogon Restaurant, ba, misa yung maisot, yata ay, Roy Buntogon nga monitor, pero kabaskog-baskog, pag sumuhod ka di karong sa grocery section, nag-anog, talaga ratong programa, katulungan dyan, no? Aga kay Ma'am Ria Runa, Mendoza Pang, ha? Sari-sari store, ag Jocelyn Adol, nga bugasan, katulungan dyan. Pagpaliko niyo, pantong katulang tsutserod, ina di karong gabligat mga nakasari-sari ng mga kakanin, katulungan dyan, no? Ag ito sa punta, gabligat mati mga nakasari-sari ng mga gulay, ag imaw man, mga gaon na ito, no? Kamuti sa aging balingka, ina di mo kita rong katulong dyan lang sa katunganan purtasan ni Papa Dads baga si Gabong magkita rin sana mga grupo ni Papa Dads no ana nagakaway-kaway ginagunyo yun tabi na ratong motor no magigtar sa anang printe inasanda di karo nagapamati ka itong programa katulungan dyan no ang nagabaligyan sa natang kasaring-saring ng mga sizes at mga itlog tanan nga gusto ninyo may inakainong bani no na nag-display sinong bani kaanang nga mga nakasaring-saring mga baho no mga uganan na runa abo sanda runa di karon sa kaiping ita purtasan ni Papa Dads ag magtultimprano ko mo, di karabi ako tasuting re-street, ito abi di karas pinakalikod karanakon, inaro mga gulayan katurunga judil, no? Mga gina pakyaw ng mga gulay katurunga judil. Aga bago kita magano katurunggil, tagiin mo nga to kakon nga gina sugo, nga pag-aadto na nato, no? Roaton nga provincial health office, itato nga provincia takan, roaton pag-abot ito katurung judil, hewa, tagilisan dat opisina pag biernis nga adlaw, ngani no? Work from home sa sandara katrungajul no ima man datong munisipyo talibo what opisina kahapon katrungil nga
0: biyernes so, wag kita makabuo it record nga gusto natong masayran
3: oo wag kita kabuo katrungil dahil wag opisina eh hindi daton sa dama kwanto sarado rin ang opisina nga ni kaya na ano nakunta natong si Sir Roger Dibuki kaya wag hindi kita kakwanto dahil wag sandat opisina sarado rin ato nga provincial health office galit pag adlaw nga biyernes. Nagadto kita sa atong municipal health office no sa nakipagkita kita kay Doktora Tang no ay parang kilring asawa si Doktora Tang ay nagipag-istorya kita kanang makabuol man kontak rat data para sa kalibo para sa mga dengue cases nga ra ay suno kay Doktora Tang ay sa Miyerkules pata kuno sanda pasahan it data ni ina man sa dagali gabuol katong dili it data nanda sa kaso opisina ni Sir Roger Dibuque no raton nga provincial health office ngani ay mga webis patakon kita makon ug ipani sa Lunes ito lang akon ubuson diretsyon lang nakon si Sir Roger agi tulit kira mabulit mga data katurong adil no kay Sir Roger di Bukit dahil ina magali na gina ibasanda magali ug tao it data it mga dengue fever o di ada mga masakit ka dengue sa banwat kalibo no agi napasa na sa municipal health office dahil sandang opisina nga rin na si Roger isanda abira naga surveillance team itanan nga mga masakit iya sa atong nabilog na probinsya at Akran. Nga niya sa Lunes, kailang nato ng katrong judil, dahil kahapon ay wa ginit ang opisina, hasta makaroon sa Sabado, Domingo, wa ang opisina, nga niya sa Lunes, ginaton sandara makipagkita, makipag-istorya kanda katrong judil.
0: At bago pero ko, hindi mo, ako magpati katodong John nga wasan at na opisina, kasi ro mga vital, like ko hospital, agro municipal health office, ay one of the vital nga opisina nga dapat hindi pwede nga uwa itawo ag uwa it naga duty.
3: May inata ko tong sa atong hospital bisan Sabado, Domingo ta na bukas ta atong provincial hospital no watasan na ra ito.
0: Pero aton nga mga frontliner iya sa municipal health office wala.
3: May nasanda ito, may opisina, tasanda ito, katunggil, o galing ro problema, nagpag-istory kita kay doktora tang.
0: Huwag ang una ro nag-release ag nag-approve ko ro yung kinakinahangan natin nga record.
3: Oo, ro provincial health office magda katunggil, ro nag-tao it data, ito yung arang mga, kung ano nga mga masakit.
0: Ro, hindi, kasi ro barangay, hay iya ron sa municipal health office to, provincial health office. Maroon doon chaniling sa pagkaintindi.
3: Ay, do yun ro ginhamba abi katon ni doktora tang kahapon katong
0: jud dinhi. Oh, matsa daog-daog pasanda it mga kabarangayan, do mga kabarangayan tanor mga health center tanay may tawo.
3: Ito man kahapon katong jud no, ina mata ni doktora tang tang no, mayanda mata nga mga may uwatas na problema, mayanda mata nga opisina no. Ugaling wa sandat data kuno katong jud Miyerkules pata kuno sandat pasahan. Ita data kuno pila ro mga dengue cases iya sa
0: kabarangayan. Sin ginabugan ang daro data.
3: Roger,
0: sinan ta ginabuga?
3: Iya man kuno nanda ginabuol sa provincial health office sa opisina.
0: Ay ana noron uwat nagahugag ro municipal health office sa monitoring ay.
3: Adoy no wat nato masayre katong dili, no? Pero doy la taro.
0: Kasi sa akon nya pagkaintindi, roona nga makabuot data sa barangay da municipal. And then da municipal maihaboy sa provincial, tama?
3: Doon dapat, doon dapat. Pero suno sa kay sabat matakato ni doktora tang no kapo no, balik balik ni raton kuan nga gabol kitat maura-maura. Kaya suno kana kay Miyerkules patasanda makabaton ita kompleto nga dita no ag mga wibis patara na kita matauan ita dita kun pila tanan ro mga dengue cases iya sa aton nga kabarangayan. Isa nakasari-sari nga kabarangay sa ato nga Banwat Kalibo. Ngani ay wan kita nakipagpilit ron dahil doon sabat kato ni doktora tang sa Miyerkules patasanda makabuol it dita halin sa provincial health office katulong adil ngani ay wa na to masayri kung ano randang prosesyo no ngani dapat barangay to municipal no ay pandatan ano sabat kato na halin tanat provincial health office paadto riya sa aton nga municipal health office katulong adil ngani doon ngani ngani sa lunis ang makon ito ko lang tanan antunan kay si Roger
0: Dibuking aton niya ni klarohon do protocol nga ron kung ano gito sistema no kung provincial to municipal ha. Kasi ro barangay, municipal to provincial sa ako niya pagkaintindi, no? Katodong Jun. Ro provincial health office, gasaligman sa mga municipal. Para nga may record sanda kung anong banwa ro may dengue cases, ano nga barangay, ro may pinakamabaho nga kaso. Tama?
3: Tama, katodong Jun, no? Nga ni, makipag-istorya kita kay si Roger Dibuque kung ano gina ng prosiso ko, ra.
0: Palunisan ta, no? Pamasyaran ta si Dibuque sa Lunes.
3: Roger, pwede man nato ni mo nga tawagan nato ni mo itaton nga number o anang number itaon nato nuna.
0: Oh, tawagan tay mo
3: nato ni mo ta live, no?
0: Oh.
3: Si Roger Dibuque.
0: Kasi seryoso hon taro kaso nga right dengue, no? Kasi so, wait nagagawa nga mga information dissemination drive eh. Di ba? Wait may nagagawa nga dissemination campaign nga mag-ingat, no? Agharo estado naton it dengue hindi dapat na pagbaliwalaon kasi ro dengue nakakamatay ang white bulong.
3: Tama kadto katong jud no pinakadelikado nga masakit ro dengue nga ra dahil pag once ka nagbleeding undi imo karang ilong puta mo malala o tara atom ito
0: ang magnabaro imo nga platelets ang hipabayaan ka hindi ka madala sa ospital ikamatay it pasyente.
3: Ngani doy nga katong jud no ngani kinanglan matauan gid atot nakaigo nga information dissemination sa ating mga kabarangayan
0: oh.
3: Para malikawan dahil nga rin nagtawag nato niya
0: digital. Agad doon mga kabarangayan, hay magbulig man it pagpanglimpyo, pagpanghawan, di ba? Ang maglikaw sanda sa posibleng angkit itnamok sa rayang oras. Kasi agahon da sanda nag-aatake.
3: Adlaw, adlaw, atake rin
0: mga digital. Agahon niya niya, nag-aatake rin namok na.
3: Aga iba biro kicurat mga lamok karang may mga dingging nga katong dili may mga stripe stripe ra agtagto tara no aga medyo do yun delikado no tapin ta kun ray nagduyupa di taruna aga inyo ro na nga mga palibot haya masyado taruna nga nagaginapugaran itay nga nga mga lamok nga dinggi career nga ra hay manugod gila tara ag magdinupa dira kun sin padto do nga nagainabo nga ginabo ra aton nga mga biktima itay nga nga.
0: Kasi ro barangay pag may kaso uwa taga diretso ron sa province ga report aron sa municipal level. Ang undo municipal level magahimo itikang kung kinahangan nga i-surveillance, mag-conduct it misting or mag-conduct it paging.
3: Dapat. Doon nga ni Katarong Gilo, nangawa mangini kita eh. Doon sabat kato ni Dr. Atang, no? Wadag natong mga ano, no?
0: Pagiklaruha mga ito, Dr. Atang, ha? Nakibot mato si Idol ko imo nga rong sugid eh.
3: Klaruhon natong da. Klaruhon man natong kaya Sir Roger de Boque, no?
0: Sa probinsya sa head office. Kasi sa'yo man kita nga roding giwat bugong. Kinahangan yang kara rumabaskog ni mong immune system, imong resistensya to fight ko virus it dengue nga nagatom singawas.
3: Ani no, dayro pinakadili sa bilog na pinakadelikado nga mga masakit no, nagkaranabo riya sa aton nga bilog nga probinsya ta kanya kun sige pwede naton mataptara kun kita guhugod. Tanan-tanan nga ginapugaran it dengue nga lamok kara panghimuson aton tanan-tanan no, tanan nga mga gina atuluan ni sa pulan o kinaatong pulan niya nagaskagnan yung mga tubi ato nung tanan yung pangwaskon ato tanan yung pangkubon agud ro tinggi hindi ro nakapangitlog no aglimpyohan ato natong palibot pur-is ro na pur-is diyon dapat ro na may mga pur-is kita ro sa atong mga provincial head office may ginapunupod yung mga liplits karang ha pur-is kung paano mag panglimpyo sa atong nga panimalay palibot sa atong nga panimalay para hindi mamugad ro na hindi mangitlog ro na rin nga nga mga lamok nga kirir it dinggi katulong nga judil nga ni permi natong nakuan ron kapin paya kami nga ni sa amon nga

0: Toto Gerald Kabisilya Olds nga pamilya nga ran ni Junil Habir ang inanay na ina sa barangay Puo ka nag-uli ko ana nga kahita. Aghapi apil si Dingit no ano sa kya Colonel Jang Shop no ina sa may Diversion Road sa may barangay Tigayo no kay Toto Freddy Colonel ang sana matauhan no na. Happy happy listening kinyo tanan-tanan. Ipan e glass aluminum supply and installation sa akong nga gumanton kay Toto Freddy ag kay Nini Amor Sampiano de la Cruz. Pamilya de la Cruz Sampiano no. Happy happy listening kinyo magkagumankunan ko na ag mga apo. Happy happy listening kinyo tanan-tanan. Kay paring Junior ag kay paring Rapi Alcaraz na sa may barangay Tigayon. Happy happy listening ag ay kay Uncle Rolin Latsika ina sa may barangay Tigayon. Happy happy listening kinyo tanan-tanan.
1: Dahil nagpamati man katudong Jun do taga Laundis Lechon Domingo Hinaga may andang Lechon.
0: Oo, Laundis Lechon baka namiton kanamiton Laundis Lechon una managed by former kapitan ang imang makaroon ay barangay Kagawad Honorable
1: Darius Dimohina, no? Oo, ang kuan ng unga nga si Gyaki Dimohina.
0: Ayan. Dimohina na kanamiton. Laundis Lechon makita gila ninyo ro anak karong pisto, ina di karon sa print 8 Barangay New Boswang. Makita niyo the cup display raron. Laundis Lechon baka namiton
1: sa Barangay New Boswang Elementary School, no, sa print 8.
0: Oo, sa print 8
1: New Boswang Elementary School makita niyo in agaro display. It Laundis Lechon. Takam takam chalap chalap.
0: Takam kanamiton. Okay, parang ni si Tomas no. Carlis Carinderia ina sa ubos itil barrios no. Tanan ng imo nga inaanak na gapi na mati sa makaroon nun. Aron da anda parang sabaw palang ulam na sa andang restaurant. Kanamiton complete sa tanaruna kung ano gusto ninyo ng mga putahe sa Carlis Carinderia. Directamente nga nag-report halinya sa atong may area of responsibility no. Magaling ito sa may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Padoriya sa aton nga masako-sako na aton nga temporaryo na aton nga may kalibo public market. Sige po, para sa Todo Birada, ako man si Katudo nga Jun Kabisilya ng Radyo Todo, kaibigan.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogin nga sayamat ha kay Katudo nga Jun Kabisilya, direkta nga nag-report no halin kay na sa Provincial Hospital, paagtoriya sa temporary public market na aton. Agroaton niya itong aging papanaw ka na kahapon, no? Ay next week pa, no? Ro Provincial Health Office, roaton niya Municipal Health Office, nga suay, nga wa makotawo, may tawo man, pero hindi gagis na insigida makarilis, ay sa Webes pa ko, no? Suay tamakon nga ro probinsya para nagatao sa municipal. Di ba nga, from barangay to municipal, o... Oh. Municipal to province, maurundo akon niya pagkaintindi.
2: May punto ang bawat komentaryo. Agin natin
1: pwede maliwalaon, dukasot dengge nga ra, no? Tawagan ko kara si Kwan, SB member Kitsi Luces, no? Committee Chairman on Health, pati si Liga President, ex-officio member, Sangguni ang Bayan, Punong Barangay, Neil Candelario.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Tawagan tara imauhindo na mga katodo.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Alas 6:28 roaton karang oras. Standby katodong Rolly Boy. Standby katodong Rinald Banjola. Agroray ang oras. Roray ang balita. Ginahaton Gaton at Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Tenebra product para may chance na manalo. Drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamakara.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berwada. Berwada.
3: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Chance to nalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
6: Para sa Seth Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cashali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: makabuling sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan.
8: Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Pumakal sa mga butika.
11: D3

0: sa Sangyang Beer Products. Intra na! Sangyang Beer Lining Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter nga butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sa Sangyang Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Beer. Drink responsibly. Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Okay, balik kita banwa ha, sa aton karang pag ililimaw. Good morning, anay ha, kay Kagawad Bueno Abapial it Magubahay Batan. Agkama naman sa anang mga kapamilya ina sa Kamaligan Batan, no? Sa aton man niya mga kapamilya nga nagapamati. Kay Skyler Chan, aga kama naman kay Imelda Rinon, ayan. Kay Ria Ingilio, no, nga nagapamati man do, pamilya Ingilio, no. Kay Tolitz Taiko Blag Chavez, from Katiklan, Sitio, Kanyugan. Ginatamyaw na naro, pamilya Chavez ag Prado, no, sa barangay Naasog Malay, ayan. Kay Nilia Di Jose Repedro, no. Kay Johnny De La Cruz, ag kay Kagawad Nancy Season, kay Joe Marinerha, no? agay Edna de la Cruz. Good morning katodong Judel. Please greet it happy 58th birthday kay Merlita Balenya Vidal sa Numancia. Enjoy your special day and God bless you. More birthdays to come. Thank you again, Sir Judel, and more power sa Radyo Todo 88.5 FM. Ayan. Kay Noel Tay Batiles, ha? Kay Salome Solina Sorilla Villanueva, kay Maki Boy Roland, ba? Si Busing Maki, no? Kay Magno de la Cruz, no? Kay Eb Padua, no? Nga nag-monitor man, makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Alvin Alparo Fernando, ha? Nga nag-monitor man, sa aton karang pagpangalagad.
2: Todo Berrada, Berrada.
10: Kay Edward Tabornal, ayan, nag-monitor man, no? Sa aton karang pag-ililimaw. Sa rayang pag-abuton nga September 17, kung hindi ako magsaga, daliyang ha, napaka-unique eh, no? Unique ang mga katudo, no? Daliyang, ay ako na naibuksan doon ako niya bungahan para ma-share na ako sa bilog nga Numansiyahanon. Nga may una kamong unique nga aktibidad, ha? Dayang ginatawag nga rang Lula of the Night 2026 Coronation Night. Ayan. Ha? Ag sarayang aktibidad, no? Una ro ginatawag nga Bandang the Reverb. Ayan, reverb, ha? Ag ginapasagamatan ka na si Mr. George T. Ilihay. Ag nga imaw ro nag sponsor sarayang banda, no? Nga magataot kalingaw-lingawan sa maabot kara nga September 16. Oh, sa kwadyo na galira. Sa sunod nga Biyernes, no? Sa masunod nga Biyernes, no? Rurayang Lula of the Night. Ayan. So congratulations, ha? Sa Queen of the Night nga pagkakoronahan sa rayang pag-abuton nga September 18.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
10: Good morning, anay, kay Komparing Melvin Olios. Ag kay Bliss Taharan, no, nga nag-monitor man.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
10: O, si Katodong Rolly Boy, may detalye sa ratong nadakpan niya mga budol. Naging inquestion o kung ging pasakaan niyo nit kaso it ibahay PNP.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
10: O para sa kompleto nga mga detalye, ang iba pa nga mga balita, Patrol, please come in.
11: Yes, katanong Judel, no, sa aton nga follow-up, matawag natin nga update, no, para sa aton nga mga pinilang nga tagpungati matapos nga ma-entrap, no, o madakpan kung aton nga banga municipal police station rong daywa ka mga suspect, no, nga matawag nga kalisigang o miyembro kalisigang gamit yung anda karang nga sasakyan nga sportibo, no, alin para ganit sanda sa bahin it Metro Manila nga nakabot siya sa aton nga probinsya sa Klang sa Kaiso Sangka Roro sa Batangas to Katiklan Katodong Judil, no. Kaya ang daywang nadakpan ag ginkila kay Uming Malasar si 44 ag taga San Jose, Bulacan. Samtang sambato ginkila kay Junas Katina 23 anyos ag residency sa Gumpay Street sa Tondo, Manila, no. Nga daywa raya ginasugid nga kabahin it nga miyembro it talisigang. May pero may tatlo pa nga ginausoy na kailangan sa sangkamanhan kung atong nga mga otodad. So dahil lima galira sa nakatodong Judel, no? May daywa pagid ka mga babae at sangkamiyembo at LGBTQ, no? Nga kaibahan sa kahit ano sambit ng sportibo nga service kailangan na sambit nga mga suspect nga kung sino madumduman rung nangin biktima ng daikarasan ka vendor nga sa 70 anyos nga babae sa ato nga ibahay public market nga sambato karakandaan nagbakay manasang kasisunin ag pagbakay na na siyempre mo gina-entertain pantero anang kapilog at kibahan ay negatiyog ay matahas nga nakita dayong itlamisa ra sa shoulder band na itom kung sin anat anang nga ginbuong na may siguro yan nga cash na 5,000 pesos agrong susi at the same time kung notebook nga listahan ito utang itasambit nga vendor nga sa isito sa anyos nga biktima ka todong Jebel, no? So, matapos naging inquest sa kasong theft, no? Bilabol man na yan sa ato niya provincial prosecutors yung daywa ka todong Jebel nga nadakpan nasa bahay ni Banwat Manga agit over sa ato niya ibahay PNP po dahil iya imaw nakakumit sa bahay at ibahay at pangsalisi ay in custody sa Makaron matapos nga gininquest in custody sa Makaron subject no nga ginawag pa kung ano mga disposition mga magapiyansa o kung hindi reyang nasambit nga daywa ka mga nadakpan nga mga akusado katudong Judel pero kung gingamit nanda nga vehicle reyang sportivo inapataan sa custody man kung aton nga ibahay PNP for proper disposition.
10: Aksesoris sa Abel Limaw eh.
11: Diba
10: katudong Rule?
11: Oo.
10: Doon sa yaktan aksesoris, kailangan ipisir pa kasi rin doon na nga gateway, rin na nga ginagamit, no? Saan na nga operasyon.
11: Oo. Katulong nga, Jude, rin doon ato nga nabuo ng mga information. But for now, rung ginahin mo kung ato ng mga otelad, rung pag-usoy gihapon sa tatlo kanda ka mga at-large, ka mga suspect, ang daywa ka mga babae, ay saan ka ginatawag nga miyembro at LGBTQ, no? Kaya rin nabuo natin yung mga information. So, for now, sa gapong sa kukuli, kung aton nga iba ay PNC.
10: May mga kaibahan pa takuno sandaray?
11: Yes, so, katotong yun din. May daywa pagkababae, ay saan ka LGBTQ, no? So, ang ginatanaw gani, ang ginabasibasihan kung aton nga mga otoridad nga base, katong naghimo man sa regador at pagpang budol basi kay bahana na itong bahang nagpakilala nga staff kuno at SWD ay daywa man ito kababae at may siyang kanagaking member at LGBTQ yung nag-disinsya na maihi no? Masa mga CR oo ay siyempre daywa sa mga babae sa regador na mga senior citizen 88 at siyang ka-80 anyos nga neighbor man ha amuro anda nga na-discartihan nag-abuhan agani it as reported no kapintanan sa 25 mil pesos so anda karangan na tiklo sa so, nasambit man nga nabiktima ito sa bahin ito regador katodong Jedel
10: baka bahut ali
11: pero may nabupagin kita nga oo pero may na-recovered ana nga cash no sa sasakyan gali kung madunduman no balikan natin tatong daywa sa sportivo sa anda sasakyan may na-recovered ana 35 mil plus no na cash no sa sambit ng sagasyan katudong Jidel no rear na buo natin yung mga information alin sa aton karanga ibahay PNP katudong Jidel no but still kung panawagan kung aton nga ibahay PNP nga mag aligmat gidong aton yung mga pumuyo sa makaroon nga panahon katintarong bugan is beer ay amat-amat nga nagaguwa ro mga modos no ang sindikato nagasugod iya sa aton nga probinsya kan kami from other provinces and cities iya sa aton nga pungsod Pilipinas no posible iya sa Aklan kaya ro umpisa da ro ada kada nga pagpanikwe no at pagtambiktima sa mga inosente naton na mga negosyante ang mga senior citizen iya sa aton nga probinsya Aklan hindi gid ka mo magtaot sa haiga no o chance sa sino man nga individual nga dinhi kilala kapin pa kon na gasud sa inyo panimalay ay sun ay ada tang pagsugod karon ay ga man man kun ano nga sa sugod nga makita ra da ang amuro anda nga pagpanikwe katodong dinhi kon makasensa no buyo dong sa bato sa mga nawagan kung aton nga mga otoridad. Sa iba nga mga municipal police station, wagit mga reported untoward incident nga girespondihan kung aton nga mga kapulisan matawhay, kung aton nga segundo distrito, siya sa aton nga probinsya, it Aklan.
10: Mm.
11: So, di lang ano, inisya.
10: Eh, ready ka sa September 16? Ready ka na sa September 16? Inasa naman siya? Sarayang Lola of the Night Queen. Ano rang aktibidad di senior citizen? May pagkakurunahan nga Lola, oh. Imaurohinirang nga Queen of the Night.
11: Oh,
10: ag may pabanda padayon kurusanda, may pabanda.
11: Oo. Para man sa kalipayan nagkasadyaan kung mga naman siya no, na sa magkaroon ng administrasyon. No, minyo ginapahataw anong datahaga nga ang mga paarag ng mga aktibidad ng aton nga mga naman siya no, kung administrasyon nga ginapamunaan ni Mayor Oge Enero Katodong.
10: Kasi tama gang, siyempre hindi lang puro problema. Hindi lang puro stress, di ba? Ano dapat nga maangkon itaton niya mga pumuyo, especially ra yung mga lulang ara, no? Nga abi ay hatawan patasanda it kahigayunan nga makapartisipar.
11: Oh, nga no? Maka-enjoy.
10: Oo.
11: Maka-enjoy.
10: Ay, gani, sa no? September 16, Lola of the Night, Coronation Night, katodong Rolly Boy.
11: Oo, ganun.
10: Matsa, so, ano, matsa ano lang daw nga, matsa ibadlit na yata. Ibadlit?
11: Ay, taga-poblasyon nun.
10: Oo, so, abo-abi ko ng mga pamilya dun. Ibadlit nga, di ator ni Ibadlit, di ba?
11: Oo. Oh. Eh, hari ni Carlos May Mariano sa Sayas Poblasyon.
10: Ay, masaksi kita ron, malingling kita at makadali yan kung paano ro kasadyahan ginit mga lolo ag lola nga ra by September 16. Ayan.
11: So may mga tagsama tarong kandaga mga organizer ag committee nga amoro nga gaspear head at daga mga aktividad iya
10: ka. Oy, anak ko no right ta senior citizen affair ita banwang numan siya. Katutong Rolly Boy.
11: Ay suportado matabi, suportado matabi ron tong aton nga local chief executive katutong
10: Jeden. Oh, ag ruraya ra nga aktividad. Ay sponsor by the Office of the Senior Citizen Affair and Federation of Senior Citizen Association of Numansia. Ayan. So, congratulations ha, sa inyong ginataong kalingaw-lingawan kay Lolo at kay Lola.
11: Para sa Numansia nun.
10: Mm.
11: Okay, so doon na initially, ito mahatod na rin mga information na report no halina sa ating area of responsibility. Agro ating mga balita, natutin nyo it. More power 81 Coffee Mix sa Kamanaman Santon Plus. Live niya sa naman siya Municipal Police Station para sa Tudo Miranda. Ako naman ka Tudo Rolibo Herrera na Radio Tudo. Kaibigan mo.
2: Radio Tudo Live Report! Report!
10: Tawgi abidong si Kuan, Kapitan Neil Candelario, no? Kung maabot naton o ma-commercial break anay kiguro kita, no? Aga ruraya nga balita ay ginahatod katon it Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Balikan ta ha,

0: kasot dengking era iya sa banwat kalibo mga katodo. Magabalik ako pagkatapos iya magara.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berwada. Berwada.
2: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
4: para sa chance manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra sa idagong. Dati, huwa ako ga-umbra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw

0: hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
4: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imong sikreto ka kon.
10: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una i serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
11: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Kapoy!
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isi ha.
18: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang nagsisito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
12: Thank you very
18: every
12: much.
18: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama, so, tama.
18: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
19: Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw sa gahapon padayon kamo nga nagapamati ha, sa programang Todo Berrada.
2: Todo Berrada. Berrada.
19: Happy, happy birthday gali ha kay Mrs. Ernita Di Filippi Murayaw nga naga-birthday today. So, nang Ernita, more birthdays to come. God bless.
2: Todo Berrada. Berrada.
19: Ikuman ay birthday na gali makaroon no, ni nang Ernita Di Filippi Murayaw ro asawa ni Juan. Ni ilipat yun kita man kay Kwanira, no? Anang real name ni nung Itoy.
2: Todo Berrada. Berrada.
19: Murayaw, no? Ay, ikto kita kahapon nagdaga ita tatlo ka mga trapal, tatlo ka mga tent.
2: May punto ang bawat komentaryo.
19: Kwan siguro ay double celebration. Birthday, aga 1 year death anniversary. Ayan. Good morning ha kay Bless Taharan. Agkama naman kay Exalteo at Terencio, no? Nga naga-monitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Ging pakamayad naton nga patawagan si SB member Kitsi Polhincio Lucis, Imauro Committee Chairman on Health. Ay kung madumduman, kung nagtaliwan nga adlaw, kaibahan do taga Municipal Health Office, roaton nga liga ng mga barangay president, no, si Kapitan Neil, agkama naman si SB member Kitsi Luces, no, nagbisita sa Kalibo Pilot Elementary School, no, sa ako niya tanghasairan, ha, sa Kalibo Pilot, basi may mga iba pang eskwelahan bagas na naging bisitahan, no, raya regarding sa dengue, no, ang mga katuto. Mangutana abi kita kay Vice Mayor, na ano man nga. Aman, hindi pwede ay. Okay, di ba nga dong? No? Okay, i-check na ito sa piyakalinya si Sangguniang Bayan member, Kitsi Luces. SB member Luces, sir, good morning.
20: Good morning, mga kayo mo, idol, no? Ang satanan ko namin, nagpapamati sa Radyo Todo sa iyong programa, ay may daid, may gagawang katangatanan.
19: Okay, kung nagtaliwan nga daw, napanuhan ko, nga matsa nagbisita ka mo, no? Kaibahan si Kapitan Neil Candelario, akwaton niya Municipal Health Office, sa opisina ita school principal nga si Mrs. Si Mr. Relioto, no? Agmatsaro inyong naging topiko regarding sa dengue, no? Ano ro, kuan? Ano ro balita nato? Ano ro estados, no, sa dengue? Ano ra yang ra? Early prevention and control o mahambang naton nga may mabaho nga kaso kitaya sa barangay poblasyon sa Banwat Kalibo?
20: Actually, hay, may ganyan rin. Nag-webis yung pagahon, hay, it hapon yun eh. Ay, nag-visita ka dito sa pilot, kaya bahan ako ng punong barangay poblasyon, si Kapnil Candelario, agraton yung mga taga-sanitation sa Municipal Health Office.
19: Mm.
20: With regard niya nila sa dengue cases, idol, ito sa pilot. Sirahan naman ka to nga kung paano pa ba ano yung terima obra kung hindi mag-inabo ng mga cases. Pero actually, hey, 2 weeks prior ka ron, naka-misting ba takita mismo ito sa una sa pilot. 2 days before nga ginhiwat ro sa girl scouting ba? Nga ito naging girl scouting ka to una ay naghiwat ang kita ito sa misting. Pero doon nga ni uruwa ba haabot o ibang hapon dahil sa pag-istorya natin ito ay ibang mga classrooms during the misting ay naka-close sa rado at imaw. So, ipaagil at agil sa bintana o pag-misting natong tako. And then may mga portion ito nga mahigko ba ano ba gatambak ro mga bukod actually basura gid eh nagtambak ro mga gamit ba idol.
19: Mm-hmm.
20: Na hindi man kaya nga impyuhan ag emotion it atong nga mga taga MHO. So yun mo sa bilog na mo niya ginustriyahan niya kung paano na mo ito mahimos dahil di ka to abig ko may posibilidad din nga may vector ito or ito gin mismo gahalin do so mga dengue ba mga namo ka na nga nagapuga di ka to nga lugar nga to so ang bang batangan ni Konong Barangay ni Kapitan Mil ay medyo may anap ang Konong mga habilin sa mga tupad nanda so ito lang na naibutang ni ka to sa sulod ng pilot ba
19: Bali, na ito lang siya napalimpiyuhan.
20: Oo, gamito na nato na atong tupad. So, ngayon na matangani kami sa suggestion nga ni Kapitan Mil. Do iba pang mga cases sa ginsulihan naman ay do pas pa na sa natabo iya sa Dagao nga ito ba toon ba sa pilot? Oo, hay. So, the same man do case ito sa Mubo nga ito man gatoon. Taga Mubo yun pero una sa pilot gatoon ay nung natabo ay do anong kapitbagay ba nang dahay may dengue cases. So meaning, bukod ana ito sa pilot habuuro, ringer nga ano nga kaso dengue ng idol. Kaya nga ni, no anong mga kapitbagay ringer nga ima, nga ito gatuon sa pilot ay nagka-dengue man.
19: Mm-hmm.
20: So most probably, nga ro dengue case ano hay una kami sa barangay sa andat ang lugar ito ringer nga una nga ron nga dengue idol.
19: Pero mas mayad man no nga kondo barangay targeton for plaguing or misting pati ro eskwelahan no ay do na man lang vice versa ro pamanaw it inunga di ba?
20: Yes, yes oo.
19: Mm-hmm.
20: Ay by Monday man yan eh idol na nagkuan man ka kondo aton nga Kalibo Elementary School. So pagbisitahan man namo nito dahil may una kuno yata nga another case mataas sa Kalibo Elementary School.
19: Saan ang katabo?
20: Saan ang katabo? Pero din ka ko nakaabot. Oo, din ka ako na nakaabot. So, by Monday, hay, bisitahan naman ito. And within next week, hay, kung ka ako niya ni Idol, hay, ako niyo tayo nga, pati mapatawag ako meeting, nga seman sa health, ag ako niyo tayo nga, kung pwede nga, isuriahan na atong nga office of the mayor, nga i-activate ka na ito na atong nga nga, nga dengue task force, mga Idol.
19: Mm-hmm.
20: Dahil currently, abi, hay, may aton makaroon nga 132 ang cases tayo sa bilog na Kalibo.
19: 132 cases.
20: Yes, 132 cases. Medyo alarming yung imaw. So, by next week nga ni Hay, yun po, ano nga, kung pwede, hay, ma-activate yung taging natin, maraton nga rin yung task force sa kalibot sa dengue, idol. Agad ma... Bukod siya, tabit simply nga, panday nga, ginahambay nga, mapag-impyo kita eh. Dahil gainabo nga ni, won't it, waban kita nagkurang sa aton nga mga resolutions, no? Ang pilang resolutions, sa aton nga hapasa. Kaparte sa rin dengue nga by Tuesday nga ni, may akong pagin nga resolution pagin nga ginapasa. So, ro aton nga pagpanguna, ro aton nga pag disseminate it mga information ba ay medyo kurang at again, so kung para kakot na ay makunayag dito siguro nga i-activate at natong task force at atong dengue nga raya sa atong municipality Kalibo, idol.
19: So, mayad man doon, no? Agod dati sa una ro ginatawag nga early prevention, no? Amakon mo, no? 132, tama?
20: Nagabutay mo, eh. 132, tayo mo.
19: Sabi ka, kahapon niya ni... Oo, kahapon niya ni SB member Kitsi Luces, si Kapitan Juliet, nag-chat man ka kon. Nga man na idol, iyakamon sa Andagaw, latest, no, as of September, ay 17 cases na, 17.
20: Hindi, makaroon idol, ay 34, ta?
19: Ruandagaw?
20: Yes, oo. Oh. Doon, pinaka-latest kakon.
19: Oo, oh, kasi ano, kahapon eh. Doon ang pinadaya kakon, 17. Ruana et Tigayon, nagpadayaman si Kapitan Information Morandante, 5, no? Ambay ko nga ni, ro, iba may makon niya mga barangay, magpadayaman makot mensahe iya kakon para masaira naton kung siin mga barangay nga may abo nga kaso it dengue, kasi balak ko nga ni, nga makon kon masayuran ko, ay i-report ko rayon kimo no as committee chairman ko aton nga committee on health no agud ikaw mismo ro mag-auhag no sa mga concerned agency nga maghimo on kita itakwan raya nga tikang no to fight against dengue
20: oh mas intensify niyan tikang oo Actually, may ako ang data matamakaroon na ginagamitan idol. Doon mo, na hampang yung 17, ay medyo po August pat ayata nag-ano rin eh, nag-guwa. Pero ako ang data makaroon sa Barangay Indagaw, hey, 34 yun ta, 34 yun ta na ro. Ato yung kaso eh.
19: May mga data ka per barangay. Ito, sige, basahan siguro para sa information nila, lang, no, agod. Matawa na to sa DAC, SBIT awareness.
20: Yes, yes, so tama. Bali, sa, doon yan eh, sa Andagaw, Barangay Andagaw, ay 34 atong niya total cases. Sa Briones ay 5, sa Taano ay 5 man, sa Barangay Estancia ay 18, harap medyo abo-abo ka na na Barangay Estancia. Na, no?
19: 18.
20: Sa Barangay Mabino ay 5.
19: 5.
20: Sa Barangay Nalook ay 7. Sa Barangay Puok ay 10 cases. Sa Barangay Tigayon ay 8. Sa poblasyon ay 15. 15 cases sa poblasyon. No? Buswang Old ay at sa Buswang Nyo ay 15. Tapos sa Bacau Norte ay at Bacau Sur is
19: kaso sa teritoryo ni Kapitan Boy.
20: Oh, wata sa kaso sa Bacau Sur, very good kita. Sa Linabuan Norte ay Daywa. Barangay Mubo ay Daywa, Tinigaw ay at so total natong karon-karon is 138 idol.
19: 138 as of kanoron.
20: Daya nga nga kahapon ka kung ito ro data nga na eh.
19: Sinhalin nga data na doon sa Municipal Health Office?
20: Yes, yes.
19: Okay, so sa Municipal Health Office nga record natin is 134.
20: Oh, 134.
19: Ropina ka may... 138. Dumay, pila ro poblasyon?
20: Bali 15 ro poblasyon, idol.
19: So ro leading tanagali ro Andagaw?
20: Yes, so 34 kita ro ato ni Andagaw.
19: Ro, kwanda yun, dayang tig-15 nga mga kaso ro nagapangaywa, ro may pinaka manubo hay ro norte, agka manaman do, ano to, Linabuan, no? Agro Bacau Sur.
20: Bali, ano, Estancia, idol.
19: O, Estancia, ro barangay Bacau Sur.
20: 18.
19: Bawa, 18 do Estancia,
20: no? Bacau Sur, wagin.
19: Ro barangay Bacau Sur, 0, no? May mga, yes, may yes, latest cases abi sa barangay New Buswang. No, ayro New Buswang, pila ro ani kaso ngatut New Buswang?
20: 15,
19: no? May pinaka latest daya ga tatlong adlaw po yang eh. Na confined do estudyante, no? Iya sa St. Gabriel Hospital di naton Masayran kon sa school premises or ina mismo sa New Buswang kasi abo man galing kaso, no? Asa New Buswang, no? Royon nga ron nga 138. I-compare natin sa mga previous cases, mabahol?
20: Oh, medyo nagtaas yung matay mga idol. Sa previous mga data natin ay nagtaas yung mataro atong nga rin pinakalatest na data.
19: Hindi so, natin doon mahambay, ay kasi nakahambay ikaw kay ina nga very alarming. Hindi natin mahambay nga may outbreak na kita it dengue?
20: Sa makaroon, hay, kung kakon, hay, hindi pagkid natin ma-ano, mahambay nga outbreak dahil nga rin nga pero alarming hindi man imaw idol alarming hindi man imaw
19: So ano rin mong posibleng ginaplano karon niya magiging tikang SB Kitsilosis as a chairman ita Committee on Health
20: Bali din nga ni Makon idol pero may dugang akong resolution nga igapasa dahil nga rin nga Monday sa session na mo which is doing yan nga rin hay pag kung pwede nga pag bisitahan ita atong sanitation officer ro binog na eskwelahan within the jurisdiction it kalibo idol elementary and nga high school nga mga eskwelahan para imistingan do na tabo abi lately idol hay ro aton nga sanitation nagarto nga municipal health office ay gahurat it better letter of request ba nga kung pwede nga imistingan ro ang eskwelahan. So hindi na to pagunaton nga may aton nga may nga magpakabaton pagkat letter para imistingan. So gin pagkamay na itong obrahan ay resolution nga ipasa natin during our session this coming Tuesday nga tanan-tanan nga within kalibo nga mga schools ay pag-amistingan natin tigsang bilog
19: both idol, private and public
20: magisitahan kita natin yes,
19: both tanan-tanan, private idol. And public
20: yes yes so tama ron so doon nga ron ay pag once mapapasa natin the resolution by Tuesday ay automatic by Wednesday eh, pwede kita makalarga.
19: Oh, hindi ko natin kinahangan da
20: tanang-tanang
19: hindi ko natin kinahangan da SB nga pabaya-bayaan, no? Kasi
20: tama ka,
19: kinagagas natin do oras. No, tama ka. Pero mag-eskwelahan unahon kasi mabalik ko man next week ro klase, di ba? Tapos sundan ng sim break.
20: Yes, yes. So, after, habang wapat mga pag-klase ng ibang schools makaroon, ay kinahangan natin nga bisitahan din natin, idol, at atong nga missingan din natin. Pero actually, idol, ginagamit natin suno man no, sa atong nga municipal health office, pero ginagamit natin nga buong makaroon is mas maiso gungid.
19: Mas maiso
20: gungid. Mas double dose ra atong ginagamit nga buong makaroon para mapatay din natin ng mga vector nga ra, o mga dengue carrying nga ra, nga carrier nga ra, nga, nga mga namok, idol.
19: Maisog but not harmful no sa mga human, daya ay pangpatay at ara sa mga insekto, sa mga namok.
20: Yes, yes, yeah. Yes. Pero siyempre, nas kanali kita makaroon, desert break it mga inunga. What klase ro iba?
19: O ang siguro idol, sa mga barangay nga may abo nga mga kaso, ay unahon man it misting, no? I-identify kung siin ang mga lugar karun sa barangay, ro may mga abong kaso.
20: Yes, yes. Tama ang ikaroon, idol. So by next week man, akong nga, ako man yung naginahinyo, ako pwede nga by next week ay pagka-activate natin ito, atong nga rin nga dengue task force ay automatic ay may meeting agi mismo ro ma-convene mismo ro tax person para mag-istoryahan namon kung ano ro kinahangan namon nga nga umpaga obrahon bagid as din doon as task force natong dengue sa municipality na tunay Kalibo, idol.
19: Oo. Ay may mga kabaranggayan matamakaroon niya may anda matang mga paging o misting machine, no? Hindi matakita kuhan karoon niya kung pwede ipa-augment sa danga, kung pwede kamulang anay na sa inyong barangay kung may mga eskwelahan, no? Like Andagaw o mga eskwelahan yes, sa Andagaw ging pang bugahan nyo tananda, SB member kitsi lose, sir.
20: Tama, tama, ikaw na idol. Mayroon na matabi matun ng mga barangay niya, ando sa sarili nga mga machine, ay mas med kita ron nga pag-aunahan, ginanda. Basta, ro ako matanamba, nahimo nga ni, ramong nahimo, himo ulit, municipal health office kara, kaya bahan mo atong mga barangay councils, each, it, kada barangay natin, ay pag-bisitahan din namon, tanan-tanan, nga eskilahan, idol. Within kung pwede nga niya as soon as possible gid para ma-intensify din naton ro kung paano naton perdihon o dunay nga nga dengue cases sa municipal municipality Kalibo, idol.
19: Sa imong ginabuitan nga datos halin sa municipal health office, ano ro kalabanan nga mga biktima it dengue unga or adult?
20: Yes, mga inunga gid, idol. Kabuan ka rahe, mga elementary pupils, kitagin, aro, aton nga lang, mga
19: ay, kung magmauron, ay posibleng iyat, ananda na buuron sa school premises, no? SB Kitsilosis. Nura ako niya tang duda, kasi kung mga inunga, yes, sige, suot si eskwela, nag-inasan na hidali, ay, haron, gaban, no? Sa imong ginabuitan nga data, from the municipal health office, gaban, hay mga inunga, ro, haigo it dengue iya sa Banwat Kalibo.
20: Yes, yes, so, doon yung mangyan ni idol, pero siyempre ha, doon nga ron ay atong pamataron nga giniisip nga maroon, pero mas naigit anagin nga atong nga mabisitahan, agad pasaya lang kita natin kung daya ba nga hayo na sa mga eskwelahan natin ng dahabuong or basi matana ay saan nga nga panimagay sa kada barangay nga ano ginaulian doon, idol.
19: Magawa sabi sa misting or paging, ano paro mga posible nga mga precautionary measure do gusto mong ipatuman ay kato na dumduman ko kat nag-outbreak kita, no? Rung mga inunga na pasoksok it mahaba nga saywal, na pasoksok it matsa mahaba nga rang mga sambra ho para hindi ko na masugod rung ang nagawas?
20: Actually, ginhambay mga ninamon, idol, nga sa pagbisita namon to sa pilot, nga, kahit katubang na to si Sir Alan,
19: Relioto,
20: na rung ang school principal, nga kung pwede matangani, hambagan do, atong PTA, ag-disseminate nga mismo nga rung mga inunga, ay bago mag-agto sa eskwelahan, or agin doon, hay magdaga mismo or magpahid na tayo. It's one,
19: mga mosquito repellent.
20: Ano, yes, yes. Doon yun, sambinog rin sa atin na pwede nga araw sa among naging istoryahan. Nga, pwede mataron nga makarepel din matay at mga namok ron na idol. So doon pag ito sambinog, agro ako yun nga balak kita nga nga iubrahon kung mag-convene yun doon atin nga passport sa dengue ay i-activate yun natin man doon atin nga nga intensify nga 137 ako nga ginatawag. Vector control approach gaya nga rahay kumbaga hay sa 1-3 hay day 1 imaw hay pag-report it aton nga ron nga mga kaso hay within 3 days kaya 1-3 imaw hay within 3 days dapat hay pro household mismo it anong panimbangay doing nga kung may kaso ha, agroan ng mga surrounding area ay bisitahan namon. And within 7 days, 137 yan, eh, dapat ay complete yun. At mapatayo natin do vector nga kasi yung ginahalinan doon nga ron nga ano, idol, mga dengue carrier nga ron nga mga namok idol. So doon pag ito sa bilog na kung gusto ipatupad yun yung raton, agad mas ma-intensify natin ng pagpuksa. Bukod niya, agad basta magpalimpyo ay idol eh. Mm. Usually, abi ko naman, galimpyo ka matuod, tama ron, galimpyo, maanohan na ito ng mga ginaitlogan, itamok ka na, pero yung ibang namok ka ron, gagawin pa niya taron, ang
19: mahalin na ito man. Habibilin, pataro ibang namok ko na, kung sino yung nagasot-sot sa aton yung mga kilid-kilid bagay sa palibot?
20: Yes, so may kita karahay, kung ginatawag na ito nga search and destroy kita idol, atong kita kusuyin ko siin sanda, at atong tagpatsyon mismo rin yung nga vector.
19: Pero mayad man nga atong hikayaton, no, atong kumbinsihon do, atong yung mga pumuyo, nga hindi kita magsalig no sa gobyerno no. Dapat kita man mismo ang komunidad magbulig man it pagpanglimpyo, ag magbulig man it edukar, ag kumbinsi sa atong iba pa nga mga kagapit nga magpanglimpyo kita kasi rodengge nga ra hay virus halin sa namok, walang gamot nakakamatay kun hipabayan.
20: Yes, so tama gid ra

0: Hindi nga ni, every Saturday na tagin eh. So, dahil sa rin, kapag inabo nga na idol, ay mga panglipisan da, nahinyo ginaton.
1: Oo, okay. Sige, mangayo lang akong pabor, no, SB, no? Kung pwede makapangayo ita kopya kimo kung doon nga ron niya pinaka-latest nga datos, no? Ita mga dinggi cases iya sa aton nga banwa ita kalimo kung pwede, no? Through my messenger lang, no? Agod amon man niya mataw tanaw baga. Di karon sa record ni mo, may mga kwanyon, may reported death? SB? Hello? May reported death ina sa imong record? Okay, pakiayo sa bidong, no? Lastly lang akong pangutana. Di karon sa imong ginabuitan nga record from the Municipal Health Office, may reported una nga patay?
0: Idol, dayang haray cases sa Taguidwa.
1: Cases sa Taguidwa, di karon may include kung may namatay, no? May mga mortalidad, no? Sa rin kaso itadengge.
0: Yes, yes, idol.
1: Okay. Okay, bilang miyembro itsanggo niyang bayan ni Tatong Banwat Kalibo sa Idaho Meet Committee on Health, imo lang siguro kahigawin na, no? Nga mag-apila, mensahe sa aton yung mga pumuyo iya sa bilog nga Banwat Kalibo. SB Lose, sir.
0: Thank you, idol. Sa manong ano, aton yun nga hinihinyo o aton nga mga pumuyo nga dapat ay mag-start din kita sa aton mismong panimagay. Di karabi, mas kapinta kung may aton may mga inunga kita, nga mga grade school, mga high school, hay magpanglimpyo kita. Ako may una nga mga ginaisip na aton nga mga ginapugara mismo at mga namok, hay kung pwede nga aton kita nga patsyon or aton nga parang dumangaro yung mga stagnant ng water ba nga ron. Sa mga ibang abing idol nga mga tanong nga rahay kung amat ron ba na ito napapansin nga sa andang pinakasugod ka ron it dahon ang dahan yung orat na ron nga mga tubi-tubi ba nga kung pwede ay din nga ron anda kita nga kung ako nga ni din ito din kita mag panit mga makarong tanong magkalaga agwin doon nagkabay pa nga every day yan sa panimagay natin ay pagalipihan din natin tanan-tanan ng mga gap off una nga isip nato na pwede nga pagapugaran at mga daya nga rin nga dengue carrier nga rin nga mga namok idol. So yun malagyan.
1: Okay, so salamat gid SB member Kitsi Lose, sir. Thank you gid.
0: Salamat din idol sa pagtaw ka ko kay kayunan nga ma-interview ni mo sa imo nga programa.
1: Okay, salamat gid. Okay, nabatian naton si SB member Kitsi Lose. It aton nga banwa ita kalibo.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Nga outbreak pero ginahambag ng very alarming na poro pagsilinaka it dengue.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Ay kahapon do datos nga tinao kato ni Kapitan Juliet is 17. Pero kahapon man pagbuo ni SB member Kitsi Lose si record sa Municipal Health Office naging 34 na.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: May 18, may 15, may 5, may daywa, no? Pero teritoryo ta ni Kapitan Boy hay zero. Ma taot reaction ko no si Kapitan Boy Aquino, dong? Okay. May dos minutos pa kita, no? Kung ano man doon ang mahambag, no? Watat kaso sana ang teritoryo eh.
2: Ang bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo.
1: O, Radyo active, Todo. Pero mga pumuguyo, no? Active bro komunidad, ha? To fight against dengue, no? Ang mga katuto. Oh. May chance pa kita, dong? Ulaton pa natin si Kapitan Boy o hindi na?
2: Todo berada! Berada!
1: Mahugam kita kay Katudong Judjit at mga dos minutos kon ready imaw, no? Pero tinigaw, manaba mandukaso, no? Istansya, mabahog man eh.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Abo, nangani nga nagpadaya katon ito a comment o nga nagakabaga ka. Ay paalin taman idol, ay sa September 16 ta, Wednesday na, ang balik ng mga bata sa school. Ay himuan yan it pamaagi, nga mamistingan or mapagingan, no? Ang kunano nga mga precautionary ro, nga mga prevention measure, no? Ro pagahimuon it inyong school authority, ako ato niya ma-opisyal. Kasi ginahinyo makaroon ni SB member Kitsi Lose kay Mayor nga activate the task force dengue, no? Ang maghugag as soon as possible. O, si Kapitan Boy at Bacaw Sor Cap, good morning!
3: May dahil niya dahon, katudong Judel, ag sa nagprogramatit ato niya Todo Radio, ag sa akong pumuguyo, iya sa Barangay Bacaw Sor Kalibo.
1: Okay, ano ro ato niya masaligbat sa rayang bago ang namong topiko ni SB member Kitsi Lose?
3: Ay, salamat din sa uman ka.

0: Dodong Jodel, no? Itabi nga rahay, bago magsaka alit aton niya opisina, ipunong barangay, maagyan aton na aton niya. Adlaw-adlaw doon, Monday to Friday, maagyan aton na atong health center.
1: Mm.
0: Aga, bago kita magsakay, gahapi kita sa aton nga base W, agro atong head it, aton o na nga barangay health center, which is si Ma'am May Vega.
1: Mm.
0: Ako, last 2 weeks pa tayo, nag-update yun niya ni ako kana dahil na nakikita man aton do sitwasyon ni aton niya provincial hospital and other private hospital ya sa kalibo nga abo nga cases it do niya ni mga dengue.
1: Mm.
0: Ang ginihambay hambay ko kana ay ipalibot ma kon do aton nga base W pati on do aton niya chairman sa committee in health which is sa kagawad Nelson de la Cruz. Mm. At kahapon niya the latest kahapon ni nagstorya kami ni kagawad de la Cruz nga pasalamat man na kita kapay matsa wa patama na so mga muyo maong kita ratong obraho na ang bikaro na maglimpyo maong kita ay matsa nagasaligot ang makaroon sanda katodong jodel ay kaya ato na bing mga tupad ba yung ara
1: mm.
0: Ay wa tahalo sa naga panglimpyo na ambay ko nga ni kanda tapat tapat natin linisin natin
1: tapat mo linis mo
0: limpyohan mo man hindi natin igsalig sa mga naga tupad ba yung aray? Mm. Siyempre, naghahalin-halin man, abiron sanda katudong Jodel, eh, pwesto, kung nahalimpihan nyo nanda, pero ilaya, ilawod, sintro, kung ano nga klas, nga karsada naton, o mga kanay man una, ay atong limpihan, sa atong hinyo, sa atong pumuguyo, no, ay, pagbuligan kita, ay rayat, abi nga rahay, kung isalig at anaton, sa gobyerno, sa atong barangay official, hindi man naman, tanandong mabantayan katudong
1: Jodel. Kinahangan gidro, bulig it komunidad, no, buligan, kung anong programa, nga pwede maging kaparte ro pumuyo magbulig kita no buligan tara atong gobyerno kaparyas ko rayang pagpanglimpyo nga ray ang gobyerno tapalimpyon mo sa imong ugsaran sa imong palibot itbagay
0: tamaron katudong Jodel kung madto kaya kamon sa yuturo nga makaron nga ni ay nagapagpasalamat man sanda dahil makaon nami may ongoing karanga drainage system ra to mga stagnant water ay nag-adto dito sa drainage system at going on ito sa atong suba ay kapasayamat tanda iya ta ayambay ko kanda buligay man yung gobyerno bisan duyo niyang inyong contribution ay mapahuro niya bulig dahil samiwan nabi nga problema naton katudog niya dahil rato niya ding basura so aton na nga katapon na tong basura so pakaiwa pa na ni katudog niya dahil nag-istorya man niya ni kami sa akong COVID teacher it aton niya peace and order ay nag-aabo man sa iran manimor ay buga niya rin nagkuliit ay ro mga unga abi panakaw ay masyado man niya nag-aabo ba, nag-increase man, nagara atong nga bakausor, ay kagapit man lang naton do, poblasyon katudong Jodel. Okay. Suruin man lang katudong Jodel.
1: So nga ni, gina-confirm man ni mo, ro statement ni SB member Kutsi Lusis nga zero case ka mo, matapos nga manduan ni mo ro committee on health ni mo nga si SB Nelson de la Cruz, ang imaw mismo naghambay nga, uwa kita kamot kaso.
0: As of 3 PM kahapon doon, katudong Jodel, kabiyernes.
1: So kabay pa, no, nga magpabilin. Kabay pa nga magpabilin nga white kaso.
0: Tama ron, katudong Jodel, mahamal ko nga niya, mga muyong kita, maglimpyo big kita sa itong mga panibagay, sa itong libot, o mga latangang, may sultubi, o mga kaangbaga, o mga guma, at sa kakiyan niya rin, iugal, o nato,
1: kapboy,
0: katapon niyo nato.
1: Kapboy, basi mga ko nahadlok, o namok sa bahot basura?
0: Ay, kasi posible man, ay rulamok, abi, katudong Jodel, nagatiner, at sa malimpyong tubi, ay kung ma... Bukon it malimpyo, basi kung hindi siguro mag-tener man katudong Jodel.
1: Okay. Sige, Kapboy, salamat gin sa imong oras naging tawaya sa programa. Salamat gin.
0: Salamat man, katudong Jodel, more power.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Inangay malang ruakon nito ah, no? Nga basi makon doon namo kay nahadlok sa basura. Or sa hugom it basura. Hindi ka abi ka suga makaron pila ro pagpangsuga nga ni 25 25 na makaw dumulta kun magpasuga ka to RB pero 25 nga ron daywa patang kasakong gatik 25 kilos ron nga bugas kun madakpan ka pero ro iba nagatakaw eh ro iba nagatuob lang gid para mapuhag ro mga namo kay galing ka balik man gihapon standby sa masunod nga programa susunod na to dokumentaryo wait katodong Jujet at Jet Reyes naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Tulo rayo ro inyong anchorman ang alarm clock ng bayan ang energizer ng bayan vitamins ng bayan tagagising ng sambayanan idol Jodel Reyes. Rentillo po lamang. Abogin niya, salamat at magandang umaga, bayan.
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Ang taong namumuhay sa katwiran ay may takot sa Panginoon. Ngunit ang namumuhay sa kasamaan ay humahamak sa Kanya. Ang salita ng hangal ang magpapasama sa Kanya. Ngunit ang salita ng marunong ang mag-iingat sa Kanya. Ruwatong pagkaunit kagag, makarong mainit ngadlaw it's Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Sa lipunan. May restback na. Radyo, Radyo Todo. Papawid. Jujet, The Jet Race. Todo, komentaryo.

0: Mahi daito nagmahiluwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay, siyempre. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay. Bilog na Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, nakita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasalamat kita sa Diyos kay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas. Nagapangalagad na programang adlaw kitang Sabado, pizza 12 na kita sa buwan, it's September. So sobrang sang Domingo na lang, Oktubre na. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso Agrije Plasio. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Nagaaso pa nga ni. Nga mga balita sa Guag, Sugodit, probinsya. Hasta kita las 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet ray.
0: Jet ray yes po lamang. As usual, bukas atun nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suhestyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Basta no hitting below the belt, walang susuntok ng mababa sa baywang kon sa boxing pa. Kon wa kamot pantel ko, una ka mo sa mga punta't bukid, hindi mabutit na pantel ko. Basta importante makagwapo, may cellphone, signal, load ka. Kon may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa pribado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagain inyong mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may restback na Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal nga atong pagatawat kabuhi. Sentensya justisya makarong mainit. Aga timprano pa nagabaga-baga na rong sila kitadlaw. Makarong mainit gid nga adlaw. It's Sabado.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Unahon na ay panyimpo. Update alin sa Weather Bureau Pagasa. Ay bisan may LPA, ya sa kalibo mainit at tiyempo. Pero may weather disturbance. May trap or extension ita low pressure area nga nagapikto sa westing parte at northern Luzon. Samtang habagat nagapikto sa central ag southern Luzon. Dong panyimpo mataas Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, mga probinsya at Isabela, Quirino, Agnueva, Bisgaya, may kukalhit-kalhit gawan ag pagdugdugdug. Epekto ita trap it LPA sa Guat, Pilipinas. Aning extension da. Samtang sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa Region, ag Bicol Region, may kukalhit-kalhit man nga pag-uwanuan ag pagdugdugdug. Epekto mata. Itabagat. Ag sa nabilin nga partit Pilipinas, kaibahan kita sa aklan, doon nag-apikto ka ton ay localized thunderstorm. Ngayon kunamat man lang. May una nga magkagakang awan ag pagdugdugdug. Pero, posible gihapon doon mga pagbahag landslide, ay kunamat nag-apusdak rong kasarangan hasta mabaskog nga buhos it uwan.
1: Todo komentaryo.
0: Pero ang hangin nagbaybayon sa bilog ng Pilipinas, mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila base sa record ni Pagasa alin sa ng weather station sa Science Garden Diliman, Quezon City, abot sa 30 0.1 degree Celsius. Yakaton sa Aklan, kapinya sa kabisirang Banwat Kalibo, ay abong building, abong bagay nga himo sa konkreto, abo nga mga struktura nga nakapalibot ay sa gaming nga nagasuyop it init, mas mainit yakaton. Arong panyempo gabot sa 31 degree Celsius. Sa hapon may paggagom-gagom, sa gabi eh may pag-uwasaw-uwasaw, kapin magnagob-nagob. Temperatura hindi ng gabi eh magamig-gamig sang kiri, 23 degree Celsius. Makaroon nga na 7:47 raton nga panyempo, mainit. Temperatura 27 degree Celsius, samtang hangin nagahuyop southwest 5 kilometros kada oras, bugso nga nagabot 12 kilometros kada oras. Air quality, nako, purdoy na naman.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Mainit panyempo, may porsyon nga magugagom-gagom sa kalibo. Pero pagabot na launa, base kon may pag-ugan-ugan hasta gid alas 3, hindo ng hapon. So hindo ng hapon, kung kapakalibo ka mo, ay dagat payong. Ang dagat kaputi ay anytime base kung tumog pa rong ugan. Bangod kong epekto, ita localized thunderstorm.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Pero walang bagyo, walang low pressure area sa suod, ha? Sa suod. Kung Philippine Area of Responsibility. Sagwa, may LPA. That's why nga may portion ita Luzon nga apektado kung extension it low pressure area.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Dali ang ihingagaw, tanay raho, ay makaroon abing nga adlaw ra eh. Aga, basic kon, hindi mga makaagto ka mo, importante ra ha, para sa mga pagatawagon kong agan, pamati ka mo, ay makarong adlaw ra. Nakabatong kita at sugat iyalin kay Chief Darius Milgarejo, nga naghahamba ng sugat. There, Mr. Chojet. Ba, grabe, Chief, ha. Gapangabay dong Barangay Poblasyon Senior Citizens Association. Pinagi sa imong sikat agbantugan gyud naman ni Chief. Nga programa, todo komentaryo. Pero mga masunod nga membro, nga mga nakalista sa ubos, nga mag-agto sa opisina at OSCA, Office of the Senior Citizens Affair, una sa may Iping Bagaita, Ati-Atihan County Inn, una sa may Castillo, importante gid. Agusuyon si Mrs. Los Miminda Roberto para kamuhay marehistro gun sa CBMS or Community Based Monitoring System para sa cross-matching sa GSIS, SSS, PBAW. Arong opisina at OSCA, una sa may Castillo Shrine. Kaugid sa may Acacia, ipingit Ati-Atihan County Inn. Gini magkalipat ha, sa inyong pag-agto makarong adlaw, una sa OSCA. Uwaghunan nyo gun. O ayang anangan. Amat-amat takamot agtuig to. Daga ka mo it original nga national ID ag sambilog nga photocopy or xerox copy it national ID. So dapat bit-bit nyo gid dong original nga national ID ag sambilog nga xerox copy or photocopy it national ID aga tatlo nga perma 3 signature ag ano pa? CP number. Pero mga masunod nga mga senior citizen, nga ginapareport sa OSCA makarong adlaw, it's Sabado. Hara, si Apolinario Adelina Juanito, Beltran Lani Neri, Delgado Marilyn Nimes, Elias Roslyn Ikabalo, Ilig Giovanni Culas, Mariano Ida Ilarina, Martinez Vicky Moises, Nimes Idna de la Cruz, Profogo Divina Divina Gracia, Sonio Joseph Saldivia, Autencio Victor Mateon, Alvarez Emile Palacio, Baldomar Rosaldo Delantar, Dominguez Emilin Tolentino, Jimena Alan Togade, Gomez Choche Protasio, Protasio Gomez, Magno Jimema Reyes, Piren Virginia Barcibal, Riodaba Virgilin Ibardo Laza, Rovero Lino de la Cruz, Sinatin Florentina Padasas, Torion Silvia Ibizate, Villanueva Rene Reyes, Yap Mary Rochelle Villamero, Montesa Josephine Arcangel, Nunan Alvaro Borja. Bahay. Si Alvaro Nunan ay nasa purok purok sa Santo Niño Village. Ano ninyo maroon? Santo Niño o Rable Site? Nervar Mercedes Apolinario, Hilaga Bobby Shoko, Villanueva Roberto de los Santos. Olumert, ginapareport ka? Senior ka nagali ha? Villanueva Roberto de los Santos, Legaspi Joseph Paz, Marte Ulises Kida, Negrida Nida Castro, Swalog Chuna Nimes, Villaroel Jeanette Celes America. Grabe ha? Almero Jan Villarico. As America talaga ay mao. Arayang si Almero Jan Villarico, this is na. Oh, so lang representante. Report ka mo sa OSCA, makaroon nga gahon. Importante para sa cross-matching sa inyo lang ang mga kwan, binipisyo, mga social pension. Cross-matching sa GSIS, SSS at PIBAW. Para sa inyo nga pension na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit banwang ng mga balita lokal sa Kabilugan kung ato niya pag ililiba? Balikanta, rong deficit nga banwat kalibo ag deficit man nga Economic Enterprise Development Department. Pati, gali, ruaton nga slaughterhouse, Mariones de Garapon. Non-income generating na ng economic enterprise. Ay pati dong memorandum of agreement sa Tugat Municipio at Kalibo ag Philippine Slaughterhouse Management Operation Corporation, PSMO. Hey, may nakita man kitang depekto. Ag kung matandaan nga ni, si SB Christine de la Cruz kara, nagduso nga ribisahon banwa dong nasambit nga memorandum of agreement between LGU Kalibo ag PSMO, pero matsawa man natabo nga revision at kontrata. Ay base sa kontrata gali hay kung hindi kaabot at sino 40 nga ugo kasapatan like baboy anwang baka nga ginakatay sa slaughterhouse, wamat income nga nagasugod sa aton nga munisipyo at Kalibo. Tibangod kong epekto at ASF, hindi kaabot ito 140 heads. Punta magon, wamat income nga nagasugod. Halin sa PSMO, paagto sa munisipyo at Kalibo. My goodness! So, nagahabil-habil na lang makaroon nga nagakita kuno, according sa record, dong ati-atihan countyin na lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So, paano ka makasurvive? Ha? Mido nga sa kabuabo mong seksyon at division, sambilog rong income generating. Kung may ginakita man diwa ang economic enterprise, kurang pa sa expenses gastos pasweldo sa andang mga empleyado.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
0: Toro. Bagod nga ni nga may mga division at seksyon dong mido nga dapat wa tao na rin karon. Pero sinutsutgid nga dapat akunta una sa general fund proper. Tao ko ano mahimo kara. Sino chairman at economic enterprise daw ikaw yata is member Ronald Marte? Ah, sir? Ikaw ba chairman at economic enterprise? Paki-revisit nyo rin yung economic enterprise ordinance, inyong mid ordinance, ay nagagawa nga umpisa sa una pagang ay depektibo na dong mid ordinance.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Toro.
0: Sa pihak nga parte, dayang ginpasaka nga kasong cyber libel at 12 counts of cyber libel versus sa Chonabel Remicho Mijares inyo Washington. Nga ginpasaka nanday Attorney Omar Francisco, Attorney Mayor Simonet Francisco, ang kaibahan na sa nagtindog ka complainant kagawad Ninyo Nadura versus Chonabel Mijares. Daw Lunes kuno ginpile banwa sa Manila RTC dong kasong cyber libel.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Nga kon matandaan, Reggie Agdingdong, gamit dayang account, dami account nga Flor de la Cruz. Nga ginrehistro gamit dong numero ni kagawad Ninyo Nadura it matapaw. Ginamit da para sa mga black propaganda kontra kay Attorney Mayor Simonet Francisco ko 2025 election. Nga grabing hanot, pati personal nga hanot inigo gid ro mag-asawang Francisco pati ro ang pamilya. Agdayang Flor de la Cruz nga ginrehistro banwarong numero nagwa kulihi sa pag-usisa nakapangagan kay Ninyo Nadura. Rason nga si kagawad Ninyo Nadura ginpasakat kaso 12 counts of cyber libel sa Manila RTC. May natabo nga bargaining. Aga sa bargaining hay may mga ginkasugtanan banwa sa tungat respondent aga complainant.